0: ko ang kastulog number one ganda. No? Nga ang tulog mga palangga mo ay labing number one. Nga hinungdan nga ma-repair ang atong lawas. Nga kinahanglan ang lawas ma-relax sulod sa unom ngadtos walo ka oras matagtulog. Onya ang imong lawas karon matulog ramag usa ka oras o nainigmata maligo pa. Ang ugat ng lawos na. Di na normal ang dalos dugo. Daghan na magbation, labad imong ulo, poy-poy ang lawas mo na hinungdan nga pulaw ang imuhang lawas. Stress imong lawas, stress imong utok, luya imong lawas. Number one ang hinungdan ang lawas pabalik-balik ang kaluya tungod kay dili enough atong tulog. Dili maayo ang tulog. Stress. Dunay anxiety. Number one na nga ang lawas di mo pirmi kapoy. Or basig luya imong lawas ni mo kagibiyaan ka og asawa o bana.
1: Ipilimon.
0: Gawa na mo'y tapad-tapad duha. Kung saan man imong asawa, tiger mang dako. Kung saan man imong bana, palahubog mang dako. Maoy pagong dako. Muna hinungdan nga nangaluya mong duha. Tungod kay mga problemado mong duha. Mga hyper mo. Number one nga makaluya, sunod, ang makaluya sa lawas kining sobra nga paghuna-huna sa mga pangandoy o mga problema o mga negatibo nga mga butang. Pag ang utok nato sobra nga panghuna-huna sa mga panghitabo o mga butang o mga material na bagay, number one na nga, ang atong lawas dili na kaayo nag-function. Kaya ang atong utok, nag-konekta, tibuok na to, lawas. Diba? Magdaot ang atong utok, imong lawas niyo mo, dili na po namulihok, niyong mura na po kag-stroke. Number, sunod po, sige na matag number one. Ay, puro number one. Ang sunod, sunod mga palangga hinungdan sa kakapoy, over fatigue or bughat. Okay? Over fatigue sa trabaho or bughat. Sa lalaki, over fatigue. Sa babae, bughat. May laki mabughat. Over fatigue sa lalaki. Sa babae, bughat. So, kana, kung naamo ana, hinungdan na sa sobrang trabaho. Kunya sa babae po sobrang panglaba, panglimpyo, pagbantig bata, timag bata, muna nga mga bughat. Or ginakulata sa bana. Hinungdan sa na nga, permente kapoy ang atong lawas. O niya, hinungdan po sa permi kapoy ang lawas, kana pong wa puti kwarta. Kaya usap po na nga, makakuan, makawala sa gana, ng kapoy kang lawas, no? Kapoy, biya kayo, may kwarta. Sunod, nga kapoy ang lawas, walay vitamina. Walay nutrients, vitamina, ang imong mga gipangkaon. Sige na lang mo mga higalag, mga manok-manok, litson-litson, may gulay-gulay. Aloy, ang lawas niyo, kaway protein. Gusto mag-protein, chicken breast. Kuwaan ng mga panit. Yahang kuwan ba? Yahang chicken skin, kuwaan na. Chicken breast, or boiled egg, bananas, munggos, tilapia, bangus, salmon, kana, niya, plus tinapa po na yung sardis, doon na omega 3,

uban paghihapon. Kamu diha, pastres-tres mo. Lusog-lusog ka inyong lawas din nyo, lami pa ka inyong ginhawa, inya pastres-tres mo. Mo surrender na mo, magani na surrender ng mga gipang dialysis diha. Mga complicated ng sakit, nag-ampo, manggihapon sa Ginoo. Dawat na nila ilahang balatian. Kamu diha nga pagkalusog-lusog ninyo, pagkadagkog lawas ninyo, pastres-tres mo. Mo suicide na mo, pakamatay na mo, dako ng sala. Yes, tinood, dili, good lalim ang madepress, pero kinahanglan tang musukol o mulaban. Unsa may buhaton, mag-ampo, tas Ginoo. Muana baya dayon ta, dudili, wala gyud mo kabalo kung sang stress. Agian ako na bang igsuon, yung stress. Kitang tanan, makabati, gitag stress. Pero kung magpadala ka sa stress o mga problema, daugon ka. Ang mga yawa, mga demonyo, naa si mong kiliran, magsige nag-hong-hong sa imo. Huy, naipang-pang nito, laom kayo. Anak. Ayaw ganun ninyo buhata, dako ng sala. Di gun mo kaikyas. Kung maundang man galing inyong ginhawa, driskarbutan, apan pag-abot dito sa kahitasan, duha inyong paingnan. Imperno nga way katapusan o kinabuhi pud nga walay katapusan. Oh. Mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Tindog barug ayo pag luya-luya diha kem alcance ka. Kanang imong problema nimo karon masolusyonan ra na. Di, wala pa lang nimo natultulan ang mga solusyon o mga kasulbaran tungod kay nag-inusara raman kasi mong problema. Try ka makigistorya sa mong mama, papa, imong mga igsuon, imong pamilya. O dili ka kaistorya sa mong pamilya o mga igsuon sa Ginoo. Si Lord ang bahala sa iyo. Dasig lang, laban lang yun ta mga palangga. Kabalo ko sa mga nagsakit karon. Number one, good batiyon. Maluya, good ta. Kapoy, good, no? Ano sa'yo? Kapoy, anak kayo. Eh, kapoy naman ko kung sakit ako. Kapoy na kayo. Ikunana akong kabatiyon sa una mga palangga. No? Kana bang grabe, good kayo na to. Kaniwang, no? Magniwang yun kasi problema naman. No? Tinood lang. Pero huwag mo fight, bitaw ka. No, ang mulaban bitaw ka mga palangga, na ipaaging Ginoo ni mo eh. Basta strong na ka. Makita ni Lord nga strong na ka, tibay na ka, tabangan ka ni Lord. Ayaw pag surrender sa pag-ampos Ginoo. Ampo ka karon, pila ka adlaw, wa na. Tungod kay sige kag ampo, wa mahatag ni Lord. Pagkamabaw si mong pagtuos Ginoo. Pagkamabaw si mong pagsalig si Ginoo. Muna, kung nagsalig ka sa Ginoo, padayon lang sa pag-ampo. O ni ubani sa lihok. Ubani sa positibo ng mga lihok ni mo. Dili kay mag-ampo ta. Pag mag-ampo, bisyo na pug ka. Ampo ka karon, pagka-ugma, libak na pug ka. Masulubon gihapong ka. Ganahan ang Ginoo, matabang ni mo, ana. Nagbag-or kag usa ka minutos pag-ampo. Pag human na mag-ampo, wa na pod. Addict na pod ka. Hagulhol na pod kas problema. Ayaw, ana. Kung nabag-oy mong kagulingon sa usa ka minuto, himuag usa ka oras. Himuag dua ka oras. Tulo ka oras, hantod, consistent na ka. Ang usa ka ora, ang usa ka minuto ng mga pag-ampo nga nabag-o ka, mahimo na nang forever. Again, ang kabaghuan sa tao wala na magsugod sa isa ka adlaw, nagsugod na sa sikand. Nagsugod na sa sikand na ubang tao no. Nabag-o ilang kagulingon, ningon lang, Lord, tabangi ako. Pila ka segundo da? 1 second o 2 second lang. Tungod ana nga niingon sa Lord, pasayloa ako. Lord, tabangi ako. Lord, help me. Duhara ka words, mga palangga, mo ay nakapausab siyang kagulingon, hanto na konsistensya, hanto na bago siya forever.

Kana, pag nakita ni Lord nga nabag-o ka, tabangan ka hangtod sa kahangturan. Kaunsa man kabug-at imong problema, dili na ka mag-iba. Kay strong na kaayo ka. Parehas rin na sa exercise. Kung gusto ni mo usbon imong lifestyle, sugod ka muna sa 2 minutes. Ayaw huna-huna ang usa ka oras, kay dili pa na muna makaya. Kay ang makakapoy manggod sa tao, gusto na yung kanang resulta. Gusto na yun og result. Gusto na yung kapoy man kayo. Kana bang sa karon din ba? La, o sa kauras, pugsun kong lawas, sa di kaya. Step by step ta. Kung mag-workout ka, mag-exercise ka, sugod sa kasasikan. 100 minutes na. Diba? 100 nga makaya na nimo, 100 mas strong na ka. For example, baguhan pa ka, beginners pa ka, gusto ka resulta, gusto ka maniwang dayong ka, gusto ka magamasol dayong ka. Oh, naiuban mga palangga. O exercise na yun, o duha ka oras, ya gusto na yun, mag-lose weight na yun. Ang problema, wa nakagwanta iyahang stamina, nakuyapan. Naglogos, ginahawa. Iatakes, kasing-kasing. Tiyaw mo na, beginners pa, nag-exercise og 2 hours? Kuyapan! Nisurrender na, kaya di nakakaya. Uy! Sultian takay. Step by step, ang kabaguhuan sa kinabuhi na to. Walay direkta, walay laktod. Sugdi sa usa ka minuto ang pagpasalamat. Pagbag-os kagulingon, kaya ang imong usa ka minuto, mahimo na nang every hour. Every day. Buha ninyo. Hoy! Sinaot, nga ang tanan ng mga namino karon laban of a fight lang kita. Ubanan sa disiplina o ayo kalimot mag-take yung daadlaw o pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Cofirmex kay dako yun ikatabang mga palangga nga mausab ang ato ang kinabuhi mag-egsoon. So, atos butika ha. Pito-pito capsule, pito-pito Cofirmex. O para po sa mga bata, Mimo Pro Plus for Kids para sa inyo.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
1: Dear Kuya, damo gid nga salamat sa imo Kuya, sa iyo mo nga programa. Ay, malipay yung gayo ko, Kuya. Basta pagkapamino ko sa mong programa, Kuya. Uy. In fairness, idol tika. Namino ko diri sa Malangko Tabato, Kuya. Kiniambayot nga Ilonggang. Mo agad nga nagapamino diri sa amon nga lugar. Kuya, ako si Lorraine, ang babaeng bakla diri sa Sorala, South Cotabato. Pero na ako karon kuya din sa Kabaka, nagtrabaho sa Sakapaylor. O siyempre, negosyo na ko kuya ka ng gapaabang ko gown shop, naka-hosting ko, naka-decor ko, mga event kuya, nangan ko racket kuya, naka-basketball set ko, apil-apil sa ko boxing kuya. Takan ko kuya, pilon kuya, basta magkakwarta lang yung ko kay breadwinner, magug ko kuya, uy. Edad ako karon kuya, 36 na ko. Tapos na ako live-in, kuya. O siya akong first love. Siya ang akong kauna-unahang lalaki nga akong ipasulod sa ko ang kinabuhi, kuya. Itago lang nato sa pangalang Roberto. 22 years old, kuya. Osaka bodybuilder. Ako kisaglawas, kuya, uy. Kita mo ako sa kuya ba itong festa sa mga kuya. Festa sa mga barangay, niya kay nami kontes-kontes, kuya ba? Niya kay type man ako sa kuya, uy, si Roberto. Ako kisag-muscle, kuya. Pero nakana ko, kuya, ba kanina mga bodybuilder de, kuya, no? Kay mga dagog muscle, pero mga gagmay, kay yun, uy, na. Pero kuya, dako kaysa kasing-kasing. Nasaya ang dako taas, kuya. Dako o kasing-kasing, taas o pasensya. Lagi kuya kayo, umiibig na magid ni, nako, umiibig na magid ni si Lorraine, kuya. Why do I do ha, di ha? Iipunan, gina ko siya, kuya, eh. Dako't kigwapo lagi, kuya. Ako, agitanan gasto, siyempre. Palitan ako sa motor, palitan ako sa laptop, kuya. Dahil magugong nga pagkababae, kuya, uy, kay yata ginakunta na basta, love gina ako. Love gina ako sa kuya. De, siyempre, palitan ko na ako sa kung sa'yo mga gusto, kuya, diba? Kasi palit-palit ka, unyo. Wala na si mohang kabubuton. Kanang filingirang babayot ra ka. Ako, kuya, di ko filingira, kuya. Ipalit ako ng abutang at tungkol kay love na ko siya. Aron po nga, makasakasakay. Saan ko, di mo ko kabulog motor, kuya, oy. Pero masabdan mo ang tanan, kuya, mo ni mga pangita, bo. Nagkaan ka na? Babe, gigutom kayo ko, ay. Ayaw pala, big agutom, babe.
3: Huh?
1: Ayaw pala big pagutom. Pero gusto magkasakit ka.
3: Thank you, babe. Sakit ka kunti yan, babe.
1: haplasantika. Ah. Unsa dili man haplas, Bing? Unsa din ni? Perfume man, no? Babe, di ko lang nabiyak ka, babe, bang. Di pag apong kakabaloon sa na. Dili man haplas, Bing? Asa man yung haplas ni mo? Ito na, upit. Naipito-pito liliminti uwel di ha. Sige na, pangitaan na di ha. Ito sa altar, mo ba? Bing. Babe, salamat, babe, ha? Bisan tuod, og. Wala lang ko makatrabaho karon, ginatiman good ko nimo. Siyempre naman, babe. Kinsabay magtinabangay. Asawa, tika. I love you, babe. I love you too, babe. Ayaw lagi pala, babe, anang imuhang trabaho ni mo, Loren. Anting, kaila ko ni mo. Kabalo ko, may give-in ka na. At ikan siya managsulti na mo, anting. Kanigo mga silingan, no? Ay, bisan pagtago-tago, alin mo na. Dagahan kayo mga marites, ha? Oy, kanang lalaki nga imong iipunan ni mo. Kung sa manabuotan, ha? Anting, dili ka ang imabalak ka. So far, buotan siya. Ganiganahan ko niya, auntie, tungod kay grabe kay sa ka-caring, loving, kaayong. Eh, basin ba yap yung mirror na, ha? Basin ba yap pangwartahan ka, ha? Auntie, ayoko pangunahin. Ako, nagsulti lang ko bayot. Di ko gusto ba? Kanang imuhang sakit na ba, basin na gumika na na di, ha? Anting, ako naging giampo sa Ginoo, anting. Tagaan na yung kukusog, tagaan na yung kuog, taas ka pasensya, anting. Nabigit time good, anting. Grabe ka attitude sa akong bana, anting. Pero, makaya naman, anting. Uy, maulagi kay guwapo, mangganang imuhang banabana ni mo. Kita arab ako, sakay-sakay kag motor niya. Unya, ako arabang duda, barang imuhan ang motor. Samantalang imong angkol may nagpadako ni mo. Wano mo palitig mo to? Ayaw ka bala ka, auntie. Magsilos man tayo ng kanti, uy. Tanambayoon sa iyo mga panginahanglan ni mo. Ah, sige na, sige na. Di maghapong kahibawag mo to rin mong angkol. Kaya huwag sa buhi, pato imong pa magpapanim mo. Ay, ambot lang, burag. Musupak rabag itong imong abahani mo. Anting, planunta na ako magpalit kong loti. Planunta na ako magpakasal ni. Hoy! O siya magpakasal? Asa mo magpakasal sa laing simbahan? Ano kinakita ron, anting, na pwede kaslon? Ayaw na mo magpakasal. Kung makasal, manggaling mo sa pare o pastor, unsa man na di hanga alagad sa Ginoo, pero sa Ginoo, di mo pwede kaslon. Maka-hearts man sa kaanting, uing. Pwede rin mo mag-ipon, way kasal-kasal. Ako, katoliko ko, ha? Dili ko uyon alang bayot o laki kaslon, pero uyon ko magkahigugmaay, pero respeto na to simbahan. Kay, kabalo ka na. Ha, kabalo ka na. Sige. Pero okay naman sa konti, uy, basta nagbinahalay lang gid mi. Oh, sige na, sige na. Oh, bebe, bebe. Hiloton ta ning imong tangkogo ni mo. Gaon siya man po ni paghilot sa imong banabana ni mo o ng lago man imong likod ni mo.
4: Kamusta ka?
1: Okay naman.
4: Thank you, ha?
1: Basta, ato, ha? Ayaw pag tugaan sa akong, basta.
4: Sige, sa, katimang bayot ni mo? Ay, kapalak ka. Dili ka magsaba. Nga may anak ta.
1: Sige, Michelle.
5: Na ako'y kwarta din eh, pero gamero din eh. Para na sa tong anak na to.
4: Sige na, Robert.

0: Diyan man kagikan nuhin. Sorry, naglakaw ko, nagpahilot lang ko ni ante. Kuy, unsa ka? Unsa ka, uy? Wala. Namutla lagi ka, may sakit ka? Uy na ako'y gidala karon, ako gidala nga iring ba? Iring? Ako gidala nga iring, ginahan ko sa iring, gipalit na ko ni, kinanglan gina ko ng buhion, buhati ko og... Okay na, deka? Okay ra ko, babe, uy. Ayun, nakabalaka na ako, okay ra ko. May problema bang? Sulti ko may problema ka kung nasakit ba ka, nag-unsa ba? O ba si nakabuntis ka? Wala. Wala ko nakabuntis. Sige. Buhatan ko uga. Kulungan ang iring na to. Sige. Bantay ka kung may babae ka. Nay mga kahinahina lang ang mga lihok sa kuang banabana ko iya. Pero wala naman ko mag... wala ko magkuhan ko iya. Uy, nagpugo siya. Nga patugaanan ako siya. Love good na ko si Roberto ko iya. Ako gipalit ng iring ko iya. Bata pang iring, 4 months old. Pero cute kaysa kuya oy. Sama kagit sa kumbanya-banya kuya. Night time kuya nga nangaon mi. Pagisugon ako siya. Mapabahugan ang iring. Sige babe. Unsa ni? Lakaw na rabako. Unya na lakaw bang? Bogis ang iring dito ka. Baby, ka na bahog. Sige na, babe. Kinang laba pa ko. Bahog itong iring dito. Sige mo, rabato mo dool. Sige na, rumaanad siya na si mo. Sige na bang?
1: Sige. Bahogan kong iring.
0: Unsa ka?
1: Gipa ako giring.
0: Unsa bang kauin? Uy, ginoo ko. Nagtulo-tulo ng dugo, babe. Unsa man na? Unsa man ka, babe? Uy! Ay, ayaw na mo. Pag-inject-inject pa. Kaya makadaot. Tag-inject-inject.
1: Anting, di ba niya delikadong?
0: Ay, mahalon man ang iring. Ay, ka na mga ingunaan lang ang mga iring. Mga mahalon na. Ayaw na buog kabalaka kay masik naanaday atay rabis ng iringa. Nakapangunta na magkamuana. Wala may nakapangunta na ante pero mahina maniguro ta ante oy. Ayaw na lagi mo pa inject. Maayo pa papataldok na lang mo unsa ba kining pa or kining ato na lang ng nusnusan o kining ahos. Sige, auntie, may pagkakaon sa auntie, kaya ulog, tulog, tulog, ganyan yung dugo, auntie, uy.

0: babe, 16 days na. Kumusta man ka? Babe, medyo gapangurog akong lawas, babe.
1: Unsa?
0: Basin sa kakapoy rin eh. Sa kakapoy or basin katong hinungdan ka gapakag iring? Babe, medyo ang logos ko ginawa, babe.
1: Unsa? Pagkarong, babe, ba?
0: Dalon
1: na lang ta ka sa ospital, babe. Dalon na lang ka sa ospital. Sige na, pag-ilis na di, ha?
0: Sige, babe. Basta, babe. Tabangin ko gampo, babe, ha? Tabangin ko gampo, babe, na. Mabuhi,

ka. Gidalagin na ako si Roberto dito sa ospital, kuya. Agoy, kuya. Bitugin ako na siren nga narabis si Roberto. Misaka na ang rabis, kuya. Mikatay na si ihang dugo. Yan isa ka ginahawa ng lagom na iyang mata ng luspad na siya. O pag-uli na ako sa balay, kuya, nakita na ko ang iring, kuya, nga nagluya sa siya. Dito, kuya, tungkol sa kong kalagot, bito, kuya, gipuspusan akong iring, kuya, hantod na matay. Tungkol sa kong kalagot, naku, kuya. Abi naman, kuya, pagkabot ako sa ospital, kuya, nagdala kong pagkaon. Nakita na ko si Roberto, kuya, gihiktan na sa mga nurse, kuya. Eh, sige na sa glimbag-limbag, kuya, di na sa paduulan. Ay, naluod yung ko, Roberto, kuya. Nang gawas na yung laway, kuya. Hindi sa kayo mutang. Last na ngayon sa ko, kuya. Mahal do ko ni Roberto. Banda mga launa sa kadlawon, kuya. Dito na nako na siren nga si Roberto. Wala na. Patay na si Roberto, kuya. Sakit gid sa kong buot, kuya. Ang akong bayan na, kuya, nga gimahal. Wala na. Sakitan kayo ko. Super, super sakit, kuya. Kuya, unsa imong matambag yan yung akong sigilanon. Nabangi ko, kuya, nga makamubuon ko. Magpaabot ko si mantambag, kuya. O kineng ako. Short stories ako ang kinubuhin ako. Manginaot ako nga imo ko matabangan. Pinaagis yung tambag, kuya. Daghang salamat, Pinesa Lorraine, imong magtatambag.

0: welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Gipa ila-ila na giyod nato ang pinakabag-ong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw nining maong stasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa atong pinalanggang mga kabataan. Og sa mga pangutana, kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, text or tawag na dayon sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw, mga mami o daddy, kay mama o papa, nanay o tatay. Karong adlawa, gusto na akong i-share kaninyo ang usa ka produkto nga makatabang gyud sa atong mga kabataan, labi na sa ilang pagdako, pag-eskwela o sa ilahang panglawas, ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kabalo ba mo na ang edad 1 year old hangtod 12 years old mao gini ang pinaka-importante nga stage sa development sa ato mga kabataan? Ani nga panahon, paspas kaayo mo dako ang ilang utok, lawas, kabukugan o ang development sa immune system. Mao nang kinahanglan gyud og sakto nga nutrisyon sa matag adlaw. Pero karon, bisan unsa pa natog pagpaningkamot sa mga pagkaon o balanced diet, usahay di gid kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa ilang mga ginakaon. Nay mga bata nga pihikan kanang pilion kayo, nay di ganahan gulay, nay dali ra pud matakdan og ubo og sipon, mao nang dinhi musulod ang tabang sa tuang food supplement nga Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, usa ka food supplement nga dunay vitamins A ug C, DHA, zinc, bacopamonary, taurine, with omega-3 para sa heart health ug healthy brain. Unsa may mahatag niini sa atong mga anak? Una, ang brain development support. Importante kay na. Ang DHA o bacopamonary makatabang sa pag-support sa memory, sa focus o learning ability sa tuwa mga kabataan. Importante kaayo ni, labi na kung nag-eskwela na sila. Kabalo man ta nga karong panahon, grabe ka competitive ang school environment. Mas maayo nga sayo pa lang suportado na nato ang ilang brain development. Ikaduha, immune system support. Ang vitamin C og zinc makatabang sa pagpalig-on sa resistensya sa ato mga kabataan aron dili dali matakdan og mga sakit. Mas lig-on ang panglawas, mas active sila sa eskwelahan og sa tuang panimalay. Ikatulo, para sa mata nga tinaw nga pananaw. Ang vitamin A makatabang sa proper vision development. Ikaupat, lig-on nga mga kabukugan, mga muscles o overall growth nila ang ilang pagtubo. Ang kombinasyon sa nutrients sa Memo Pro Plus for Kids Syrup makatabang sa general growth o development sa bata. Karon, ato ang tubagon ang mga common questions sa mga ginikanan. Ngano kinahanglan man mag Memo Pro Plus for Kids Syrup ang mga kabataan? Tungod kay dili pirmi kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa mga pagkaon, ang Memo Pro Plus for Kids Syrup dili man siya tambal. Apan, suporta siya sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan sa tuang lawas sa bata. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget og pagdali mga nanay-tatay, mommy og daddy aron maka-avail sa SRP na introductory price 249 pesos lang, mas labing barato kumpara sa ubang brand. Alang sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag 0985-295-5863. 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best, dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon sa radyo. Ako ang inyong Makabayan JJ. Basta Memo Pro Plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na.
1: Mommy Magmimo Pro Plus for Kids na mga kabataan sa mga regedado 1 to 12 years old. Para mati oras mga barangga. Eo kalimot. Magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal coffee mix. What naman tayo time? Daganog-daganog-daganog.

Salamat mga idol. Huwag ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Ako na yung gamay masulti ni mo is laban lang. Sakit man, pero moto ang tulay sa iyang kamatayon. Katang tanan, doon ay tulay sa kamatayon. Muna nga, mintras wala pa moabot atong tulay, atong tuldok, kinahanglan ang atong pag-ampo magpabilin sa kanunay hantod sa katapusan sa kinabuhi. Ang sakit, mawala ra na. Pero kinahanglan ni mong mag-move on sa hinahinay. Lingaway mong kagulingon. Ayaw pagunuhuna sa mga butang nga mo'y makapasakit sa muhang kasing-kasing o hunahuna. Number one na nga, dili ka makamove on tungod kay ang imong unuhuna nakafocus ngadto sa muhang banabana. Mas ingon nga dili na mo dapat sa unahunaon. Ayaw unahuna ang mga butang nga nakapasakit nimo. Unahuna ang butang nga positibo nga makapagaan sa imuhang unahuna. Nasig lang, abo lang sa kinabuhi. Kitang tanan lumalabay ramang yun ang kalibutan. Ikaw nga buhi pa. Dapat maging strong ka. Kana lang, little sender. God bless you. Amping kanunay. Og salamat sa pagsali. Ninyong tanan, tagunagdagan kang salamat, hantun ugma, samang stasyon. Bye-bye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, nga karun lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming benepisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilap sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangustin na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo, hamis mo, guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo, Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang, napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga dun ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
4: Diyos dada, tinaha, hurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, taruhi sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na, inanay rasya o kahinay-inay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako kung palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawas. Ang ako lang nga, umalit yung tag-Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
0: Para everyday healthy, Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
1: 2024.
5: That Time Check was brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That Time Check was brought to you by
6: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
8: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Miss Man Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako yung makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Coxon Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagalit ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom ba ko to anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Wilfredo well, Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: siya ang resulte ni mong angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mga igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Huh? Dili ko masugot na makabaton ka mugliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahalang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday, kamakabuhay. Aba naman. Munsa man ang oras di asay mong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, kamakabuhay. Nga itong iampo kanunay sa labaw nga makagagahong. Ako si Lady Batu, dug magkuyog na usap kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina. And syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. I-expect lang nimo nang dili sa negatibo, pero kanabitang kapahimus lang nato nga mga infos. Ganyan ng bonggang-bongga. Syempre, kamakabuhay. Ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Again, ang atong manghisgutanan karon, especially ang atong i-feature nga story gikan sa usa ka sender gadi nilang sa atong tulumanon mi padangat ug misalig ato nang timbawason yang tod-taod. Labaw na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na natay sure nga ka-partner every day para sa nindot ug hapsay ug gaan. Baskog nga panglawas. And now, kamakabuhay, ang imong ipaabot nga sumpay, ang katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Karon na nato mabati. Okay? So, are we ready? Ay, ready ka, I am. Diba, sa bagong relasyon. Charat. Ready na tanga ato ang madungog, ang katapusang sumpay, ang finale. Sa revelasyon ni Candy, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Ultimato nagbanta ang ama ni Denver na maghahain ng kaso laban kay Ambit at sa akin na rin. Pero hindi kami natakot. Total naman, Lady Batod, nangyari ang lahat sa loob mismo ng aking puder sa aming bakuran. At ako ang una niyang sinaktan. Rumesbak pa ng banta si Ambit na kami ang magrereklamo laban sa kanya. Lumanding po tuloy si Sir Lucas sa ospital. Nag-alala naman po ako noon, Lady Batod, kahit napapaano. Higit sa lahat, naisip ko rin, sadyang wala nang ikakapanatag ng loob kapag ipinilit pa naming dalawa ni Denver ang isa't isa para sa romantikong relasyon sa ikalawang pagkakataon.

0: gipalaom mo siya?
1: Gidawat ko siya pag-usab sa kong kinabuhi, Lolo Tasyo. Ug dili lang kay Sierra ang milaom. Bisan ako, milaom usab para namong duha.
0: Kasado siya sa iyong asawa, Candy Apo. Bisan kapila pa sila magkabuwag, pero kasal sila.
1: Lo.
0: Okay lang buday ni mo ang inguniana nga estado? Nga opsyon ka lang? Nga kabit ka lang?
1: Unsa?

baton kahit sang angulo ko po tingnan, wala nang tama sa aming dalawa ni Denver pagdating sa relasyon. Dahil totoo na kahit hiwalay na sina Denver at Miriam, pero kasal pa rin sila. Ibig sabihin, hindi maaaring maihatid ako ni Denver sa altar at kaming dalawa ay mangako doon para sa panghabang buhay na pagsasama dahil hindi na nga maaari yun. At naisip ko rin, Lady Baton, ang sasabihin ng mga tao. Ako rin po mismo na itanong ko rin sa sarili, hanggang ganoon na lamang ba ang kaya ko para sa sarili ko?

0: paabot ko kandi pero wa man. Wa mi hinayon sa pagpasakag kaso nga man ni Denver batok na ako.
1: Maayoy noon ambet. Kay hasol na kaayo kun mi hinayon pa.
0: O wa sabi ko mahadlok ni ano. Kay igo talang kag giprotektahan sa iyang pagpasakit nimo nato higayuna kandi. Dinhi pa gyud hitabo sa sud sa imong teritoryo ang tanan.
1: Mausab kan ang tingali niyang yunauna ambet. Nga hinay ang kaso sa iyang bahin kay siya ang nagmugnag kagubot dinhi pinaagi sa pagpasakit nako. Kay kun mi hinayak pasab siya sa pagpasakit kaso. Ako usab. Ikiha ko siya sa pagpasakit niya nako.
0: Ay, pastilan. Oh, yun na pa na ituod. Ang tumo ka mga anak, nagpunay sukit-sukit nako kung nga nung dili na kuno permi si Denver mo anhis inyo. Ang kamagwangan ni mo ay may follow-up question pa. Kung buwag na ba kuno mo, o nagbalik ba ka, o unsa na estado nga tinuod batali ninyong duha.
1: Wala kinahanglan ang ipasabot mo nila ang tanan, ambet. Pero kung mangutana pag-usab, ako na mahibawang mutubag.

0: Grabe!
1: Alang ka na sa pagbunog sa imong higala sa akong amahan tungod ra sab nimo, Candy.
0: Unsa?
1: Gawas niya na ni ako. Aron kay bawon ka nga wa kami lampos, Candy.
0: Unsay?
1: Wa kami lampos sa tumong mo nga mulahutay pa kamo si Denver pinaagi sa pagdawat mo niya pag-usab.
0: Ha?
1: Kay silang duha sayang asawa, si Miriam, dungan silang mibiyahe paingon sa kauluhan sa Manila. Alang sa ilang ikaduhang honeymoon.
0: Unsa?
1: Yes! Nagbalik sila. Gifix nila ang ilang kaminyon. O ikaw, kwa ka na ilauman pa. Luhaan ka na gayod hangtod sa hangtod tungod kay Pakyas ka. Busa, kalimti si Denver. Pangita og laing lalaki nga hukhukan mo o maggamit mo alang sa personal mong interes kondatan ka!
0: Dili!
1: Ha? Sakit ka ayo unsa? Musimos nga labihan ka ambisyosa, mapakyas kay gipakataw ka lang aron duwaan og bahimong inahan apan dili asawa. Basura ka. Angay ka ganing silhigon aron dili ka makaguba sa beautification sa kalibutan. Nganong dili ka naman lang mamatay? Kamos sa imong anak. Da, wingig lagi, pinavtik, 1, 2, da, kambal nga tamparos, merese, merese, merese. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw na pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy at na bati. Pero mamalik patataod-taod, kuman lamang gayon sa pitila ka mga painom doon para ato ipaday ng pagdrama at pagbasa. Kaya na pa ikatulog katapusan nga tipag ka nga parte sa chapter nga katapusan o sa finale sa revelasyon ni sender Candy, okay? Dini lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skin Care Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Kamakabuhay, nindot yun ang imuhang kinabuhi kung nindot sa bangimong panglawas. Nindot in the sense nga wakay gipamati sa lawas, wakay sakit, wakay balati, ano yun ana. Pero I'm not putting down dun sa mga taong nga kanang naigipamati karon. Puna sa sila mamahay, katingali tugod po na sa ilang pag paningkamot bito sa kinabuhi, sige panarbaho. Siyempre, prado na ikaprovide sa pamilya. Hangtod niya na stress na, kanya nakabatanog balatian. Mauna nga ikaw diha, kung mapakay balatian ka makabuhay, kinahanglan nga protektahan ni mo imong kaugalingong lawas. Batok sa mga nagkadaiyang mga bacteria or virus or mga balatian or sakit o pananglit na nakay balatian diha, ayog kumpiyansa, kinala ato na pangitaag pamaagi nga mamaayo o mahimong bongga again ang imong sistema. Kaya nidit pagyapo na magpakabuhit isang naidang ang problema, di ba? Siyempre, himuon natong partner sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kamakabuhay, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Dili niyo kamahayan ng atong kapsula, kamakabuhay, tungod kay daghan kanag mga ingredients, nga giusa lamang diha, o ang matag-usa ka ingredients, makakuha tag mga bonggang benepisyo para sa kaayuhan sa atong panglawas. Usa na diha sa mga daghan nga ingredients, nga giusa sa atong kapsula, mao ang oregano. Nay mga pipila ka mga balatian, kamakabuhay, nga ayuhon, pinaagi sa oregano, para sa nang paso. Di ba ginabalatian ang paso? Kaya ka, beto lang malingat na magkaana, awa ka kabantay, napaso ka, nasalusikan ka, nadulit ni mo ng bagas, imong kamot or panit, minginana. Anyway, kanang paso, matambalan pinaagi sa oregano. Kanang dahon sa oregano, kamakabuhay, idukdukon lang na niya ihampol dito sa paso. Tapos, inanay na dayon nga, mawagtang ang hapdos, o niya dili mo magbilin o maraka sa imong skin. Okay. Next, kanang paglabad sa imong o. Ang dahon, itapion gihapon sa ulo. Ana, ihampol ra gihapon. Diya sa may sintido banda. Aron matibhangan ang paglabad sa o hangtod nga muhupa na. Ganon. Pinaakan sa mga insekto. Nako, dako gihapon kay gikitabang ang oregano nga dahon. O itapal ra gihapon ang dahon. Idikdik, idikit diha dapit sa affected areas nga gipaaksa insekto. Unya, mas ana ka nang gipaakag ka nang ano sa tawag nang maka kanang makamandag kaayo, kanang la kaayo. Scorpion ganyan. Sabi na nga mga matang sa mga insekto ba nga mamaak nimo ubag man. Makataba nga oregano ana. Kanang hubak nimo. Oy, makatambal ang oregano, di ba? Kanang mga bagong nanganak ng mga babae. Nadyo di lalaki nga bagong nanganak. Po, seahorse. Pero sa mga bagong nanganak, paimnon lang na o kanang gilaga nga dahon sa oregano. Oo, makaayo na niya. Kanang oregano, dako kay ikatabang sa tupang lawas, kamakabuhay. O gang oregano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients na naadiha agiusa, gitapo, gisagol sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At unang tumaron everyday. Kaya para ma-avail na ito ang mga benepisyo, huwag mahimong gaan ang itong paminsar. Watay problema hon sa pangadaw-adlaw, mahimong itang produktibo, watay mga kahasol nga mabatsyagay. Mauna mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na kita, isip atong supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Unsa man ang imong ginainom nga kape nga imong naandan ka makabuhay, nga wa kay mabenepisyo nga kaayuhan sa imong panglawas, na kubihain na kay gahasol-hasol lang na naggasto-gasto ka lang ana. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag ikahasol ang ikahatag ni mo. Dili mo taas ang imong ang acid, dili mo tukar, dili mag-reflux, dili ka mag-palpitate, dili mo labad ang imong oo, dili mo tukar ang imong mga balatian. Oo, kaya nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kanang ginitawag na itong 17-in-1, kay na ay 17 ka mga ingredients giusa lang diha ka makabuhay. O usa na din sa mga ingredients nga makabenepisyo gid ang atong lawas mao ang agaricus mushrooms. Unsa may gamit anang agaricus mushroom ka makabuhay? Uy, pantambal ng agaricus mushroom sa cancer or kung wa pa kay cancer o makalikay ang imong lawas sa cancer. Dili mo lamay o dili mamahimong cancer, dili mamahimong cancerous na mga unsa pa na diyang naa sa imong lawas. Ang agaricus mushroom pangtambal pud na sa mga inflammatory conditions. Unya, makaayo usab kana sa mga allergy ang agaricus mushrooms ka makabuhay. Unya, komplementaryo nga pangtambal pud na sa diabetes mellitus. Ganon, antioxidant pagyod ang agaricus mushroom. Unya, makapabaskog, makapaisog, makapaligon sa tong immune system. Usbo na sad nato ang atong immune system ka makabuhay. Mao na nga tong sundalo sa lawas para mubatok sa mga nagkadaiyang nga mga virus and bacteria or mga sakit or mga balatian. So bonggang-bongga nga naatay mga makuha nga kaayuhan sa agaricus mushroom. Ug ang agaricus mushroom usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Maunang manginom na ta, bisag everyday pa, walay side effects. Mamaayo ka pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Butika. Nagyan salamat ka makabuhay. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Bato.
1: Og kanuan sa pinakakatapusang sumpay sa ikatulo katapusang tipakang nga parte sa finale sa revelasyon ni Candy. Avdi, abrupt now na. Nini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: di ba totoo po ang sinabi ni Abby? Umalis nga si Denver kasama ang kanyang asawang si Miriam at pumunta sila ng Baguio City at nag-honeymoon muli roon. Hindi ko po tiyak kung nasaktan ba ako o nasamid ang ego o pride ko. Pero maaaring lahat ng yan, oo. Higit sa kahit na ano paman, Lady Batod, nasaktan po ako dahil muli akong umasa. Sa wala. Umasa akong sa pangalawang pagkakataon ay maging okay kami kahit pa may malaking balakid at malaking mali. Pero sa huli rin pala, maiiwan pa rin ako mag-isa katulad nung huling pang-iiwan niya.
1: Maayo na lang kasi Denver na mismo ang nahigmata sa kamatuoran nga angay na niyang barugan ang iyang estado isip lalaking minyo og ati manon ang kaminyo o nila sa iyang asawa nga si Miriam. Og ikaw? It's a puwera na, Kante.
0: Sir Lucas.
1: Lauman ko, ha? Nga tunan mo na gayon sa hingpit ang paghikalimot sa kong anak, kang Denver? Dili lagi kamo magsilbi sa usag-usa. Dili kamo ang gilatib sa kapalaran nga magkadayon. Nahimo ka lang kapahungawan ni Denver sa kamingaw, ingon man sa kaguol niya sa kinabuhi, netong immature pa siya. Pero karon, grown up na siya, may daghan ng realization sa kinabuhi. Usa na ni Ana, mao ang pagbaliwa nimo kay wa kay bili nga pagkababay.

0: kusog kaayo ang order sa ato mga kakanin, Kandi, apo.
1: Bitaw, Kandi. Nakauyon sila sa timplada.
2: Nalipay sa bitaw ko ang bet, Lulutasyo. Dako-dako sa bang bawi nato sa mga baligyat ng mga kakanin.
1: Og nalingaw ka, Kandi. Maunay labing importante.
2: Hosto ka, Ambet.
0: Og labaw sa tanan, pinaagi ni ining imong kabisi, matabangan kaniini aron dali nga hikalimtan mo si Denver.

0: Natug nang ako mga manghud mamakandi. Matug na sab ko ha.
1: Sige na anak. Piyo nga ng imong mga ata. May klase ka para baugma.
0: Sige. Good night, mama. I love you.
1: I love you sab anak. Ug maayong gabi. Nagduo ang tanan nga okay na ko. Nagduo sila nga nalimot na ko. Nagdahom sila nga malipayo na ko. Pero dili ka na tinuod. Kaya ang tud karon, padayon nga gisinggit sa kong kasing-kasing si Denver. Ang tud karon, mahal ko gihapon kaayo siya. Ang tud karon, ug hangtod sa hangtod, padayon kong maglaom para namong duha.

diba, tutunay po at totoo, mag-iisang taon na simula noong huling nagkausap kaming dalawa ni Denver. Katulad nung nauna pa, hindi kami naghiwalay. At katulad nung una, hindi rin ho siya nagpaalam. Kusa na lamang siyang naglaho, basa na lamang siyang umalis at lumimot. Samantalang ako, patuloy na naghihintay sa kanya. Paano ba ang gagawin ko ngayon, Lady Batod? Kinailangan ko na nga rin ba ang lumimot? Pero paano? At paano rin ba, Lady Batod, ang pagkasuklam sa gitna ng matinding pag-ibig at pagmamahal? Kinailangan ko pa ba ang closure sa pagitan namin ni Denver? O panahon nang tumanggap ako ng ibang makakarelasyon para mas madali sa panig ko ang limutin siya? Pagpayuhan niyo po sana ako. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Candy.

0: mga kabuhay, ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: There you go, there you have it. Kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk-an na gayod, ang ending sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Pues, unya inigbalik nato. Human sa pipila ka mga painumdom, ato nang pagatambagan si sender Candy, okay? Atong tabangan. Sa to pagbalik din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serondo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngayong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig ug naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamin lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mig food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Salamat sa pagpaminaw. Siyempre, makatabang gayon. Balik-balik ko na ito sa pagsulti, kamakabuhay, sa itong ado-adlo nga pagkinabuhi para protektado kita kanunay. O gang katong mga balatian kung doon naman galing, inanay po nga mawagtang na sa itong sistema. Kaya dili kinahanglan niya na ating mga balatian sa itong magkinabuhi kita, diba? Distorbo, dili komportable, o niya, dili ta produktibo. Kung nang everyday, mo na itong partner,
6: Pinaagi sa pagtumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement ka makabuhay. Kaganiya ato nasugdan nga usa sa daghan nga mga ingredients nga nasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang oregano. And syempre, unsa pa ba ang mga balatian, mga diferensya, mga discomfort sa kaugalingon ang pwedeng alibihan or tambalan sa oregano? Kanang constipation or kanang mabutdan ka o bonggang-bongga para sa ingon ni ana nga kondisyon nga kabag ang pag-inom sa gilaga nga dahon sa oregano. Yun. Og muhupay. Wala na discomfort. Kanabi itong gusto ka mo utot, gusto ka magpupo. Hindi ka kautot, ikaw ka pupo. O makautot man galing kay naghapo, no? Kanamang good. Basta sige kag kabagon, bitaw, kapakabuhay. Kay kanang kulang kag fiber sa imong lawas. Kanang mga gikaon kanunay. Kay sige lag bugnaw, sige lag mga mantikaon, sige lag karne. Ay, naku, good luck. Siyempre lang pambalatian ka ng pigsa. O ang pigsa sa skin mismo, diba? Matabangan na para muuga o mawagtang. Pinaagi sa dahon sa oregano, diba? Ka ng pagpanakit sa mong tutunlan. Sige siguro kag video okay. Gisagisapot na ang silingan. Kay morag di maayo pagka-perform. Nakita mga Pinoy, rabakay ka ng karaoke, kanta is life. Gawa sa kape, ha? Ako na kay sore throat, ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede nga matabangan ka na. Pinaagi sa imong pagtulon sa linaga nga pinauga nga dahon sa oregano. Yun. Kanang pagsakit sa imong daunggan, naku bonggang-bongga nga pangtanggal sa pagpanakit sa dunggan, ang pagpatuo nato sa kanabitang duga nga fresh, gikan sa dahon mismo sa oregano, diya sa imong dunggan. Ug labaw sa tanan, di ba naisgutan ka ganihan nga kanang imuhang hubak, matambalan sa oregano, kanang ubo. Kahit man ang ubo ug hubak, kanang hubak, hubako na yun ang ataw. Kanang ubo, pwede nga maayo, pwede nga wa, ganon. Kanang ubo, lisod kaayo, patambalan, nga kanang bitawang labinag, muingura ka nga, mawara na eh, inom ranig tubig, nasubawan rako. Nga ka ng ubo nga magbalik-balik. Nako, pwede ka matabangan. Pinagis mo pag-inom sa lila aga gihapon nga daon sa oregano. Pwede gihapon nga imong tunlon ra ng bonggang-bonga o sa kakutsara siguro na. Nga ka ng fresh nga katas or duga. Gikan sa daon sa oregano ng bonggang-bonga. Nga kinahanglan pa ba ka mamupuog daon sa oregano? O niya ka ng magdukduk, magpuga, maglaga? Nga ang oregano usaman lang nasa 17 ka mga ingredients nga naa mismo dihagisagol sa uban pang mga ingredients ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. So everyday na tanga mo tumara ana. Kay dili lang kay usa lang kasakit, duha, tulo, upat, lima ka mga balatian ang tambalan, kundi ang daghan pa. Or kung okay ka, kaprotektahan ang imong lawas ka makabuhay. Mo nang everyday na ang atong pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang food supplement.
2: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Balut.
6: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Balut. Gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang atong kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga barong kaha, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical kamakabuhay, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon ang pagtumar, pila kabuok ang imnon, ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Imintena na nato ha para sa mga adult. Usang ito sa duha ka kapsula. Adult nga murag wa pay balatian nga okay ra, healthy ang lifestyle, walay mga gipang mulo sa lawas. Usang ito sa duha ka kapsula lamang everyday imong tumaron. Unya ang imong gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig. 30 minuto sa dili ka pamukaon isip imuhang food supplement. Pananglit ka makabuhay na nakabalatian, mas daghan-daghano na ito ang atong dosage. Mamahimo ng duha nga ito sa tulo ka kapsula 3 times a day. Inadlaw nga tubig hapon ang imong pagainomon sa imong pagtumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon, basta mag-ihap sa kag-usa ka oras. Una nimo tumaron, isip imuhang food supplement. Muna manginom na kita og EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong food supplement.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: og Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aneh. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalinan o Altree Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
5: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal
1: Touch Massage and Spa. Kuya Dodge, kukyutin. Alang niniyan itong mga tao nga dunay problema sa kasing-kasing ka na bitawang murag kumuto ng imong dugan. Hangakon ka o hangusun ka, kadalihok hangos, bisag pagpanilig hangos, makabaklay gamay hangos, kalihok-lihok gamay, mga gibuhaton diya sa balay, halos mag-apas na ta sa atong ginawa. Kung nakasin natin ka nga murag kumuto ng imong dugan, murag panuslukon og dagom, niya muhuot ang imong dugan, nanay tubag, niya na nga problema ha, Kuya Dudes Kukyutin. Isa lang ka kapsula, kada buntag, kada human kaon, sulbad na na, daghan na kay kag matrabaho, daghan na kay kag mabuhat, kay wala na may hangos. Wala na po'y hangak, niya dili na po'y muhuot ang imong dugan. Basta, muinom ka o Kuya Dudes Kukyutin. Usa lang ka kapsula, kada adlaw, sulbad na na siya sa Kuya Dudes Kukyutin.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad karon kay nagamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Asa naman ba akong tinaguan diri, oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
7: Wala lalaki, pasunog biya to ni Mama.
4: Unsa?
8: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
6: Mapugnan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum C.
9: Teonora Bayong, taga San Fernando. Ang akong Magnum C Coffee. Chada kay siyang imnon o niya og makadungog mo, chada kayo mo palit mo dere sa maramag mong kotek palitan sa 10.7. Di ako nagpalit, chada ang paminaw, labi na magsakit ang imong ulo, di makuan dyan siya mawala, brato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy o San Andres Pharmacy sa Malaybalay Bukid noon. RS Drugstore o Rodel Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Veronica Castro, akong edad 74. Nagamit ako ng kape sa awa ng Diyos na lunasan ang aking pakiramdam. Pasalamat ko sa Magnum C kay dito na ko nahuptan ang akong gibati nga. Ang isa dyan sa akong gibati ang akong tuhod. Pagkupalang ko nagagamit sa Magnum C kape, akong napaminawan nga. Karon, maayo na ang akong paglakaw. Daghan kayong salamat sa Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug o Daklan Pharmacy.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pearl Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Jenny Benson, taga Muloy. Ang Haplas, magamit namon. Madula ang mga press na mga pasmo sa kamot, mga kaugatan. Effective gid siya sa Haplas, kag sa kape. Kasi nami po tulog mong mag-use sa kape.
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Isulan, John Mark Pharmacy, GL2 Pharmacy, Diante Pharmacy, Rojun Pharmacy, Brigada Pharmacy, ug mapalit usab sa Surala Branch Depot sa Michelle Bodega.
14: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, I&I Pharmacy, Israel Store, o HK Generic Pharmacy.
15: Daghan karon ang nagka-irritate, nagkasunog, o nagkatalumtum tungod sa harsh o dili hustong whitening products. Kung sobra kaisog ang formula, madaot ang skin barrier, mas sensitive ang now, o mas dali mo gawas ang pimples o pagpangitom. Mas nindot ang gentle o balanced na skincare sama sa Mutya Intensive Whitening Set. Naay papaya extract o kojic acid para sa gradual brightening o aloe vera o glycerin na makatabang sa paghydrate o pagkam sa skin. Hinay pero safe nga paagi sa pagpahamis o pagpahayag sa noun. Mutya Intensive Whitening Set.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
16: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
17: Sigurado ka?
16: Sex.
17: Ayaw sa... Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
8: Marriage and career.
16: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Kay sige kang pambabae.
8: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
16: Yes, nadawat na kita sa trabaho.
8: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Si Melinda Balos, galang sa bangkeruhan. Ay, nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba na? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Ruth Pharmacy, Santa Ana Drug, New Pharmacia Suyo, Telton Drug, Tesco Drug, Volu Plus Pharmacy, o Go Life Pharma.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Jeneline Esmeralda Jose. Nagamit ko sa Magnum Coffee kanang lahi ragit kayo kay chada gid siya gamiton kay kanang nawala gid ang mga nasakit-sakit sa tuhod dayon. Nindot gid siya namurag nawala ang mga panuhod. Chada gid siya bugamiton. Maayo sa panglawas dayon. Kanina gid akong gamiton gid permanente.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Talacogon Agusan del Sur, Ulitos Pharmacy, JD Star Pharmacy, RJ Health Save Drug Mart, Kokoy Pharmacy, o Med City Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
8: I'm so afraid to show my feelings.
6: Bihagi na ipangalandakan nga pangit kay siyang tingog, uy.
8: Magdabihagi na. Grabihagi na niya. Iwan na nagsari ingon. Respetuan na lang tagunin.
6: Ay, hala, kanindot sa iyong tingbog na kaayo kap. Sa kung unsa kainit ang gawas mo ay kabugnaw sa imong tingog.
8: Kana.
6: Kabaliktaran ang weather ba sa imong tingog sa kainit sa gawas. Murag mo init pa rin mong ulo, maminaw.
8: Nindot po kayo play mga tugtog ng mga lamikas dalunggan ba sa mga inaning nga oras. Anyway, magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Alam po namin busog kayo, kaya lamigayog, higda-higda.
6: I-plastar ang inyohang mga banigarong adlawa, inyong mga foam.
8: Ayaw po minyo tulgi ha.
6: I-plastar na lang.
8: Sayang ang story yung inyong katulgan karong adlaw. Nindot ang story. Kaya ba o mga lami kayo ihigda, kaya bagong paniod to, lami kayo ipiyong-piyong. Ayaw may tulgi na, kaya manghatag-tag premyo.
6: Ah! Update na sila, Captain Jake. Taon-taon na bangon na siya. Ang saluto yung kikunin, Captain Jake?
8: Ah. Hatag premyo.
6: Hatag premyo. Sa inyong gusto, cash or kuan, Captain Jake?
8: Aba.
6: Pagpili lang mo kung sa inyong gusto, kay ihatag na to.
8: Ipanghatag naman kuan ni Mami Lucky.
6: Oh, ihatag na to ni Captain Jake eh. Para naay mo concert sa inyong balay.
8: Mukanta.
6: Mukanta.
8: Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Araw po ng Wednesday, mga kaibigan. Samahan niyo naman po kami sa loob ng dalawang oras. Magandang araw po sa lahat buong Mindanao. Kung saan nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career.
6: Kauban si Mami Lucky o si Captain Jake. Karong, unsa na ito ba ang adlaw karong?
8: Wednesday po, mga kaibigan. Anyway, Mami Lucky, ano po ba magandang aral ngayong araw?
6: Ayan.
8: But bago yan, bago yan.
6: Sige, Cap.
8: Bago yan, Mami Lucky, mag-isip-isip muna dyan. Pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake and Mami Lucky na page. Pag nahanap po ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky na page, mga taga, asa mga karoon na sa Surigao City, may Facebook ka, may internet ka, i-follow mo kami sa Facebook, taga Hinguog, taga Butuan ka, taga Gusan Dilsu, Surigao Dilsu ka, taga North Cotabato, Sultan Kudarat ka, hanapin mo lamang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
6: Captain Jake and Mommy Lucky, pangitanin nyo sa inyong mga Facebook page.
8: Tapos pag nakita, just click follow, mga kaibigan, at pagka nanonood na kayo sa live, mag-comment kayo dyan para mabasa namin. Gaya po ngayon si Angeline Venosilia, nanonood po sila ngayon sa Hinguog City, mga kaibigan.
6: Hello! Thank you for watching our Facebook Live.
8: Sige, Mami Lucky.
6: Karong adlaw ay kalimot ha. Una, pag okay ang imo ang panglawas karon, okay, baskog ka karon, mahimo kang mapasalamaton. So, the more nga mapasalamaton ta, Captain Jake, the more we are thankful, the more you attract things to be thankful for.
8: Oh.
6: Kung unsa ang imo ang mga iginapagpasalamat, Captain Jake, kung mapasalamaton ka karon, mas ma-attract nimo ang mga butang nga ipagpasalamat pa nimo sa unahan.
8: Ayun.
6: Usahay mong good, no? Pag usahay mong good, kana bitawng ano, Captain Jake, kana bitawng maka-experience kag problema, murag feeling nimo mawala na kaspasing ba, din na ka mag...
8: Magsige ka na lang focus sa problema.
6: Po problema, so, di na ka mapasalamaton, murag ang imo makita na lang ang problema or di ba kahang mga pagsulay sa imong kinabuhi.
8: And di ba ka nagatingala o baka natingala nga, the more nimo ginaisip ang problema, mas the more nag-show up ang problema.
6: Yes. Ano, mo na ginaingon nga, magnet sa utok ba?
8: Yan.
6: So, your mind is like a magnet.
8: Pero kung baliktaron nato sa halip na puro complain and puro problema iniisip natin, why not? Atong tanawon, we'll start to kanang count blessings, mga ginagmayng blessings, unsa man ang mga biyaya everyday, mga kaibigan. Bisag unsa man na, bisag ganing problema, pasalamatan minsan, kasi sa problema o sa likod ng problema, andyan ang biyaya. So, yes. Pagka na mapagpasalamatong ka, naa-attract mo yung mga mabubuting bagay. Salamat po. Salamat sa mga grasya at even mga problemang dumarating. Kasi sa problemang ito, natutunan kong hindi itiwala sa sarili ko. Hindi magtiwala sa sarili ko lamang kakayanan, kundi lubos sa lahat, higit sa lahat, ipagkakatiwala ko sa iyo. Yun ang pinakamaganda kapag ka positibo ang paningin mo sa buhay at lagi kang mapagpasalamat. Ayun.
6: Yes. Ang pagiging mapagpasalamat ay magandang batasan po. Maayo nga ano ba? Pamatasan, Captain Jake, masalamat. Salamat sa problema. Salamat sa mga tao nga atong nakailas sa atong kinabuhi. Salamat kaayo kay nakaginhawa pata karong adlawa. Salamat kaayo ka ng atong ginaginhawa karon. Ang uban na naglisod na ginhawa. Or di ba ka, Captain Jake? Ang uban karon, Captain Jake, nga naglisod o ginhawa, ginapalit ang ginawa para makaginawa.
8: Yes. Ay, may mga naka-oxygen. Eh. Yes. Sad to know, mga kabihan. Pero, sometimes, hindi natin na-appreciate minsan yung mga biyaya. Blessed ka na. May mga bagay ka na meron ka na pinapangarap pa lamang ng ibang tao. Pero minsan, di mo nakikita yon. Kaya napakahalaga no, mapagpasalamat. Ayun. So, Mami Lucky, maraming salamat.
6: Welcome.
8: Na-attract mo yung mga positibong bagay at mga magagandang bagay kapag kalagi ka mapagpasalamat. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa lakas. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kapayapaan sa aming tahanan. Yun ang pinakamaganda, mga kaibigan. Yung kapayapaan sa bahay, yung lakas, yung liksi ng kaisipan, biyaya po yan, mga kaibigan. Mga biyayang hindi dapat kinakalimutang ipagpasalamat. Ayon. Salamat, Mami Lucky.
6: Salamat, Captain Jake.
8: Dahil napag-usapan natin ng salamat, gusto ko magpasalamat kay Mami Lucky.
6: Thank you po, Captain Jake. Sa imuhang...
8: Ang saman.
6: Salamat Captain Jake sa imong gihatagan pang shopping. At least naka-grocery na ko.
8: Naka-grocery siya.
6: Naka-grocery na ko. Tapos salamat kayo ha. Gitagaan kini mo pang pa-enroll sa itong mga anak. Thank you kayo.
8: Ma.
6: At least dilita, at least dilita mang luspad ani o dilipod ta mang manginahinay o kanakalarot at tumbuhok maguna.
8: Si Mami Lucky, salamat Mami Lucky sa imong kakugihan ha.
6: Ha?
8: O sa imong kabuutan o sa imong pagkamainong tuson.
6: Sa paa sa pakap.
8: Butangan ako ni siya garland siyang ulo be.
6: Murag feeling ako deserve na ako ipastatwa. Tutori sa gawas.
8: Tungod na Mami Lucky sa imong kakugihan ugma pwede ka na ako ipa-parlor, ipa-massage, pedicure, manicure.
6: Pedicure, manicure. Oh. Okay. Kinsa man na yung mga salon din ha. Kay din ha kumuad do sa inyong lugar.
8: Tungod sa imong kakugihan.
6: Pagpa-straight siguro ko sa kung buhok.
8: Ayan. Ato na ipa-parlor.
6: Ganahan ko ano ko. Sige
8: pa yun siguro ginana ha. Oh, wala yung problema. Ugma na yun.
6: Ah, ugma. Pwede nila after sa itong duty?
8: Ah, pwede kayo.
6: Ah, sige, nanko. Thank you, ka.
8: Ito ay paayos ang buho.
6: Ala, oy, mapasalamaton kay kukarong adlawa.
8: Ana na siya.
6: Thank you, ka. Hala, grabe ka. Grateful din ang kukarong adlawa.
8: Ah, diba? Umo na. You attract what you are thankful for.
6: Ah, tama.
8: You attract what you are
6: and
8: grateful
6: you,
8: for.
6: And you will attract more because you are thankful.
8: Ah, tungod na na, ako yung pang-shopping
6: na yun. Money down, money down.
8: Ganahan sab, ganahan sab. Anyway, mga kaibigan, samahan nyo kami sa loob ng dalawang oras. Ibang kwento na naman po ng buhay ang inyong mapapakinggan ngayong araw, mga kaibigan. Nawa po may mapulot na naman tayong aral sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Anyway, saan po mabibili ang Magnum C sa Panabo? Sa Panabo po, nasa Arguelles. Oh. And even sa mga taga...
1: Sa Lake, Captain Jake, Lake Forest Pharmacy. Ayan, na
0: Lake Forest,
1: ha?
0: Ayan. Available din po sa Carmen Butika Dano. Naminaw sa itong programa po ng Uban Dia sa Carmen. Naa Dia sa Carmen, mga butika Dia. Sa Totomas, Butika Cirelio. Cirelio Pharmacy o Cirelio Pharmacy na diha. Kapalong, Asunsyon, naanandiha sa Tagum, Butika Jolly, Jolly Pharmacy, New Market, Bonifacio Drug, Dorin's Pharmacy, Perpetual Pharmacy, naanandiha sa Tagum, makapalit mo.
1: Yes. Available po, syempre, sa HB1 Pharmacy, ang ato ang Magnum C Herbal Products.
0: And Rogen Pharmacy.
1: Rogen Pharmacy. Tanan, makita na ninyo din.
0: Kana, mamilaki, gusto na ito klarohon nga. Kung ang problema sa panglawas, bugat, kanunay magluya, dali magsakit, medyo may edad na. Kung nagapangita na mga idaran o ka ng vitamin sa lawas or food supplement, Magnum C pinakanindot diha. Walay makalupigan ng Magnum C. Ang kanindot lang po na nanay, kaya affordable ba? Gituyo na pagbarato para ang mga inahan, labi na mga senior na giginahanglan na ito ng food supplement sa lawas. Dili pwede nga ka ng wate ug sa bata pag ginaglag vitamins, mga katigawang po, na po tayo food supplement ginainom para ato ang lawas mampingan, dili tadaling magkasakit, taas-taas pagamay ato maabanti pagamay ato mga edad. So food supplement ang istoryahan, Magnum C Herbal Capsule ang pinakanindot niya na 11 pesos lang.
1: Ayun, Magnum C Herbal Capsule. Kung ang yung problema naman, syempre dili niya siya pang papayat ha, di po niya siya pang lose weight, pero pang patabang sa imong metabolismo. Para dili ka feeling bloated permanente, taas og fiber content ang ato ang Magnum C Barley Coffee. Ang paborito ni Mommy Lucky.
0: Magnum C Barley Coffee, mga kaibigan. Napakasarap po na kape na yan. Talagang trending po ng kape karon. Daghang ka nakauyon na. Anyway, sa mga naminas ng programa, 33 live viewers.
1: Hello.
0: 33. Gusto na to na makita, Mommy Lucky, kung listener ka karon sa programa. Ato ko nung sulayan kung, questions ba? Question, Mami Laki. 35 lang magyod ang naminaw sa itong programa kasi we have only 35 na nanaw sa itong live.
1: Sa Facebook.
0: Facebook Live. So meaning, inana lang kagamay ang naminaw sa itong programa?
1: So meaning, inana lang fans na mo?
0: Mami, mahibong man, Mickey. Pagka
1: naayoban, Captain.
0: Mahibong ako, Mami Laki, kaya kung mag-caravan data sa usa ka lugar, mapuno man ang gym.
1: Oo. Siguro naayoban walay Facebook.
0: Walay cellphone.
1: Ayan, parehanin kay Jean Canlas, Captain. Ay, kay Vanessa Bill Anyong, Captain Jake. Ana siya. Hala! Ana siya, ha? Captain Jake ug Mommy Lucky, mga guwapo, guwapo man dayon mo. Oy, sige ra kog paminaw sa inyo, ha?
0: Yeah, si Gcash si Mobike padalan.
1: Karon na siya ka paminaw or nakakita sa tong Facebook Live, Captain Jake. Taga Magugpo North Tagum siya.
0: Oh,
1: sa mga taga-Tagum, mayong buntag. Ay, mayong buntag. Mayong hapon sa inyo, ha? Mapamakita ninyo ito Facebook Live. Hanapin lamang po Captain Jake and Mommy Lucky. O katong bago na nanawag sa ko, Captain Jake, si Sir Reynaldo Roche, o sa Magnum C, Certified Magnum C user. Sa may tibungkong. At naghana daw kayo siya o naipon niya mga empty sachets sa ato ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee. Din ha, sa may Pharmacia Eva, Value Plus, makapalit mo Magnum C
0: sa
1: products
0: tibong ko,
1: din ha.
0: Ayan. Si Len Pastrana, watching from Coronadal City. Salamat po. We have 42. 42 sa bagay ng tigpaminaw sa programa.
1: Atong tanawon. Kani mga naninaw lang sa radyo.
0: 44 na.
1: Basing ganahan mo muta na abot sa mga naw.
0: Hindi gusto lang naman mahibalan kung inanarabagod kagamay among tigpaminaw. Kaya ano mang 46 lang nananaw sa tuang live. So meaning, ginanaraday kagamay ang naminaw sa programa.
1: Huh?
0: Ikaw karon nga naminaw, di wali ka naminaw sa amo? Dala kahiubos na, ha?
1: Nahiubos na niya. Ibig sabihin, hatag og Gcash na lang.
0: Watching from New Corellia, si Richelle Varquez, Lizelle Orios. Maraming salamat sa pagbuminaw. Si Apoy, namina sa programa. Si Judith Castro, nakaandaway sa programa
1: thank
0: natin.
1: Thank you. Si Arlene Umaya, si Jean Canla, salamat sa pagbuminaw. Si Family Galas Lopez, Nora Calundong, Ida Fuentes, maraming salamat mga taga-Midsayap. Si Rongel Bongcalon, habang nagpaminaw na siya, Captain Jake. Si Mama Gayang daw, namina daw karo. Samtang nagahigop og Magnum si Barley Coffee.
0: Ay, salamat, salamat. 50 na, 54 na gyud.
1: So, diba, sabihin, na
0: so nakaingon ta nga, 54 lang ba gyud ang tigpaminaw sa ito ang programa?
1: Ibutang kasulti, kaya kanina
0: sa Nabunturan lang, Mami Lucky, last time nagkaravan tayo sa Nabunturan, napuno ang gym.
1: Oo,
0: so, ibig sabihin, 56 lang ba gyud ang naminaw sa tuwa agad, ikumutuan
1: ay. Ikumutuan, parehan kay J.A.N. Olmedo, mga taga Mako, Davao de Oro. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, si Apple Molinas, mga taga Isulan.
0: Si Nanay Flor Flores, maraming salamat. Nagtanaw ko sa inyong cellphone o nagtanaw jud ko sa inyo sa akong cellphone, gahugas o plato nga naadiri sa hugasan ang radyo. Kung maligo ko ako sandalon ang dalahon sa daw niya sa CRO.
1: Ay, thank you.
0: Ang radyo. Ingan naman na ni Flor Flores. Salamat po na ni Flor.
1: Thank you. Speaking of, Karin Iria Karan, Captain Jack, gusto lang din ako mag-hello o gumayang hapon sa ito ang mga tigpaminaw din sa Judith Itri, Captain Jack, sa may Mongkayo.
0: Judith at Itri.
1: Ay, ang lami ka. Ay, ang ilang lauoy din, ha.
0: Salamat
1: hello po sa inyo, ha. Si Melissa Laurillo. Thank you very much.
0: 64 live viewers, mga kaibigan. Si Joel Simalo. 64 lang mag-yod ay nagtigpaminaw sa mga programa.
1: Di
0: ko matuo kung 64 lang ni siya. Kay ang kana mag-caravan day, mapuno ko ng gym. O sinanay lang siguro na yung cellphone, matanaw ginasa mo ang programa karon.
1: Oh, na siya yung cellphone. Na si Rose Jacinto Prado, maraming salamat sa pagpaminaw. Siyempre si Ma'am Rose Tagalog, kuwa, mga taga SBPDC Finance Office.
0: Si Rixel Rosiana, maraming salamat, mga taga Hingog City. And salamat po sa pagpaminaw lang taga iMash Pharmacy diha sa Don Carlos Bukidnon. Ayun.
1: Hello. O syempre dili lang kana Captain Jake, naiuban niyo na minaw karon na nga naa sa ilang condo unit karon Captain Jake nga.
0: Well, social.
1: Naglingkod-lingkod ron karon dira sa may special condominium sa Maa sa Davao, Captain Jake, si Glory Jean Molina. Ahayahaya go kinabuhi good.
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Si Grace the Divas, maraming salamat ng San Vicente Loreto Agusan del Sur. Lagi po nakikinig po sa inyong programang LSMC sa story maka-inspire po. Ayan, ika na kay Grace the Divas. Si Ida Fuentes, maraming salamat po. Si Vanessa Anyong, naminaw sa itong programa. Thank you.
1: Thank you po kay Cherry Maytan po. Salamat sa pagpaminaw. Siyempre natin usa ka OFW, naminaw karang Captain Jake from Kuwait. Hello po sa inyo dyan sa Kuwait. Si Jolene Vistal, thank you very much po sa inyo. Naminaw po si Nanay Flor Flores. Salamat po sa inyo. Si Kap, bilhin ako kaan na sa Davao. Kay layo na. Ay, okay, rakain na yun.
0: Uy, problema.
1: Okay, problema.
0: Si Bel Taring-Tiring, maraming salamat. Listener ko ninyo, Mami Lucky, from Panabo City. Ako ang anak si Mark Angelo.
1: Mark Angelo siguro.
0: Ni. Mahasol, advance happy birthday to you. Ayan, ikaw
1: sa
0: mong mama.
1: Thank you. Ma'am Alma Murillo, maraming salamat po sa pagpaminaw mga taga-Kagway. Salamat po sa inyo. Si Ma'am Manilyn Tupas, naminaw sa admin sa speaker, Captain Jake. Mag-uol ko kung dili ko makapaminaw sa inyong speaker.
0: Salamat.
1: Kinahanglan ipad-idok-dok aron matiyo daw.
0: Pero dukdukon man.
1: Dukdukon siguro, naguba siguro.
0: Si Kim Alindao, maraming salamat.
1: Nawang niingon og gwapa daw ka, Captain Jake. Kinihatag dyan og Gcash number, oh.
0: Taba. Binuara doy.
1: Binuara. Joke.
0: Si Jenny Dean Agramo, naminas na programa karon diha sa Maramag Bukidnon. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, kaning Captain Jake magamag-asawa si Kuya Jung Jing, naminaw sila karon Captain Jake sa Santa Josefa, Captain Jake. Habang iyang bana daw nagpanday og bangko sa gawa sa ilang balay.
0: Ayan.
1: Ah, human ang pagsinto ng bana sa ibuhaton. Tapuhan na ng singot sa asawa.
0: Mauba.
1: Mugid na.
0: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw. Kapusta sa oras eh. Ang programa sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain Jay, magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng sumusubaybay ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Binabati ko rin po ng isang magandang araw si Mami Lucky. Alam nyo, nakakatuwa ang inyong programa, Kapitan. Ito ang nagbibigay aliw sa aking hapon. O sa bawat hapon na ako po'y nakikinig sa inyong programa. Hindi lamang ang mga kwento, Kapitan, kundi pati na rin po ng inyong mga payo. Ang kwento ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig karanasan ko, Kapitan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Erica. Hayaan nyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, nung ako po ay nalihis ng landas. Pinag-aral, pinagsikapan ng aking mga magulang na makapagtapos sana sa aking pag-aaral. Subalit, Kapitan, na hindi ko napanindigan ang aking ipinangako sa aking ama. Sabi kasi ni Papa noon, Kapitan, ay gagawin niyang lahat makapagtapos lamang daw ako ng pag-aaral. Sinabi niya sa akin, Kapitan, kahit anong hirap, kahit man anong pagod, Kapitan, ay kaya niyang tiisin. Basta ipangako ko lamang daw na hindi ako matutulad sa kanila. Sabi ng aking ama, Kapitan, yun lamang daw ang tanging pangarap niya, ang makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Pangarap niyang huwag daw akong matulad sa kanila ng aking ina. Mahirap ang buhay, hindi nabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kami yun na magkakapatid. Ramdam ko ang sinsiridad ng mensahe ng aking ama, kaya noon pa man ay talagang pinagpursigihan ko ang makapag-aral. Subalit, Kapitan, third year college na sana ako noon. Nang patago at nagkaroon ako ng karelasyon. Si Jay Poy. Itinago ko ang lahat sa aking mga magulang, Kapitan, dahil alam ko na hindi lamang nila ako papayagan. Alam ko nga, sasama lamang ang loob ng aking ama. Kahit anong pilit ko, Kapitan, o kahit man iniiwasan ko ang pagkakaroon o iniiwasan ko noon ang pagkakaroon ng manliligaw, iniiwasan ko noon ang magkaroon ng karelasyon, pero natangay na ako, Kapitan. Na in love na ako kay Jepoy. Laging nanunuyo, laging nagpapadala sa akin noon ng kahit na anuman. Mga pagkain, greetings card o di kaya ay bulaklak sa paaralan. Akala ko noon ay kaya ko pang iwasan, pero kinalaunan ay natangay na rin ako dahil na rin sa mga kantsaw, gaya na rin po o nadala na rin po ako dahil sa aking mga kaibigan na laging nagsasabing, bigyan mo naman ang pagkakataon, hindi ka na bata, sakto ka na sa edad, bakit ka ba natatakot na magkaroon ng karelasyon? Yan ang naging basihan ko, Kapitan, kaya patagong sinagot ko si Jepoy noon. Nakalimutan ko ang ipinangako ko sa aking mga magulang. Hindi naglaon, Kapitan. Ang ginawa kong desisyon ay nagbunga po ng isang malaking pagkakamali. Natutunan ko ang pagbibiso, natutunan ko ang pag-uwi ng gabi na sa aming tahanan. Ito na ang naging dahilan kung bagamat, ito na ang naging dahilan kung bakit madalas akong napapagalitan ng aking ina noon. Bakit matagal ka kung umuwi ng bahay? Saan ka ba nanggaling? Sino bang mga kasama mo? Kung ano-ano na lamang dinadahilan ko noon, Kapitan, dinadahilan pagsisinungaling sa aking ina para hindi lamang siya magalit sa akin at hindi lamang niya malaman na lagi kaming magkasama ni Jepoy at ang kanyang mga barkada. Madalas ay nagiinuman kasama ang kanyang mga barkada. Kung saan si Jepoy, Kapitan, ay andun rin ako. Nalihis ang aking landas.
Dahil dito, kapitan, ay nakuha ni Jepoy ang aking pagkababae. Naibigay ko sa kanya ang labis-labis na pagtitiwala. Unang buwan pa lamang namin noong, kapitan, ay hiningi na niya sa akin ang bagay na ito. Matagal bago ako bumigay. Natangay lamang ako, kapitan, at nag-oo lamang ako sa kanya dahil sa takot kong baka mawala sa akin. Lalo pa't may mga babaeng nagkakagusto rin sa kanya. Pakiramdam ko noong, kapitan, kapag ka hindi ko ibinigay sa akin o kapag ka hindi ko binigay sa kanya ang aking pagkababae, ay baka hanapin niya ito sa ibang babae. Baka sa ibang babae niya mahanap ang pagmamahal. Nadala ako, kapitan, sa isang sitwasyon na lagi niyang tinatanong sa akin kung bakit raw wala akong tiwala sa kanya. Nung una ay napangangatwiranan ko pa. Nung una ay kaya ko pang panindigan ang aking desisyon. Pero kinalaunan ay dahil sa takot kong baka mawala si Jepoy sa aking buhay, ay naibigay ko na ang aking pagkababae. Pinagsisihan ko po ang lahat. Pinagsisihan ko ang araw kung bakit sinagot ko pa siya. Pinagsisihan ko ang araw kung bakit ko pinayagan ang aking sariling sumama sa kanya. Kung bakit ko ibinigay ang aking pagkababae. Nakulong tuloy ako sa isang sitwasyon na baka kapag ka hindi ko sinunod ang kanyang mga kagustuhan, kapitan, ay baka iwanan na lamang niya ako. Lagi akong may takot, kapitan, na baka isang araw na lamang pagkatapos kong naibigay ang aking pagkababae, ay baka ipagpalit na naman niya ako sa ibang babae. Ganun ang laging takot ko noon, kapitan. Kaya kahit man maling-mali na ang ginagawa ni Jepoy, kahit hindi na nakakatulong sa aking pagkatao ang ganyang ginagawa, gaya ng mga bisyo, gaya niyang dinadala niya ako sa mga inuman nila, sa kanilang mga lakwatsa, na minsan nakakalimutan ko na ang aking pag-aaral, pumapayag pa rin ako sa takot na baka ipagpalit niya ako. Wala nang natira para sa akin, kapitan. Ang takot ko noon ay baka kapag ka naghiwalay kaming dalawa ay luging-lugi ako dahil nakuha na niya ang aking pagkababae. Hanggang sa dumating talaga ang pagkakataong nabuntis ako ni Jepoy. Sa pagkakataong yung, kapitan, ay third year pa lamang ako. 18 pa lamang ang aking edad. Hindi pa talaga handa, kapitan, at wala pa talaga sa isip ko ang pag-aasawa. Pero dahil wala na akong ibang magagawa sa pagkakataong yun, ay talagang hinarap ko na lamang ang problema. Iniyakan ko pa. Nagsakripiso pa ako, kapitan, para lamang panindigan ni Jepoy ang kanyang ginawa sa akin. Nagmamakaawa pa ako sa kanya. Hinarap ko pa ang kanyang mga magulang para kumbinsihin lamang si Jepoy na panindigan niya ang aking pagdadalang tao. Wala akong maiharap na mukha sa aking mga magulang. Hiyang-hiya ako, kapitan, dahil alam ko kung paano napagod, kung paano nagtiis ang aking mga magulang para lamang maipadala ako sa kolehiyo, para may pagpatuloy lamang ang aking pag-aaral. Kitang-kita ko ang lahat lang yung, kapitan, pero huling-huli na ang lahat. Nakagawa na ako ng isang malaking pagkakamali. Ang tanging pwede ko na lamang gawin noon na nasa isip ko ay harapin ang problema. Kailangan dalawa kami ni Jepoy na humarap sa aking mga magulang. Nagmamakaawa. Halos lumuhod ako, kapitan. Saka pa lamang pumayag siya sa akin, dala na rin po siguro ng pangungumbinsi na kanya mga magulang sa kanya. Panindigan mo ang ginawa mo sa babaeng ito, sabi na kanyang ama. Naawa na rin siguro ang kanyang mga magulang sa akin, kapitan. Lagi akong
Sa mga araw na lumipas, lagi akong nakakaramdam ng kaba na baka isang araw na lamang ay malaman na lamang ito ng aking mga magulang bago ko pa man sabihin sa kanila. Baka magkagulo lamang. Baka mas lalo lang magalit ang aking ama. Kaya nagpasya kaming humarap sa aking mga magulang, kapitan. At kitang-kita ko rin kung paano nadismaya ang aking ama. Yun ang masakit. Isa sa pinakamasakit na pagkakataon sa aking buhay, kapitan, ang makita ko mismo ang aking ama na umiiyak habang kaharap kami, habang sinasabi namin sa kanya ang totoong nangyari. Buntis na ako pa at mag-aasawa na ako. Ang masakit, kapitan, ang inaasahan ko ay sasaktan ako ng aking ama. Tataasan niya ako ng boses. Yun talagang inaasahan ko. Pero sa pagkakataong yun, kahit anong masasakit na salita ay wala akong narinig mula sa aking ama. Kinausap lamang ako ng aking ina, kapitan, at sinabihan niya akong dumating na tayo sa isang pagkakataon na kailangan mo nang magdesisyon. Nasa wastong edad ka na. Buhay mo yan. Ginawa namin ang aming parte. Pinag-aral ka namin. Nangarap rin kami para sa inyo. Ayaw sana naming matulad kayo sa amin ng iyong ama. Mahirap ang buhay. Gusto sana naming gumaan ang pamumuhay niyo. Kaya pinagsikapan ng iyong ama na pag-aralin kayo sa college. Hindi alintana ng inyong ama ang kanyang pagod. Mapagbigyan lamang kayo. Maibili lamang kayo ng inyong mga gusto. Mula sa baon, uniforme, mga gamit ninyo sa paaralan. Ipinagpauna lagi ng inyong ama ang inyong pangangailangan. Doon na nanumbalik, kapitan, sa akin ang mga alaala, mga sakripisyo ng aking mga magulang. Kaya wala na akong nagawa pa sa pagkakataon yung kundi umiyak na lamang ng umiyak sa harapan mismo ng aking ina. Awang-awa ako sa aking mga magulang, pero eto na. Ano ba naman ang magagawa ko pa, kapitan? Buntis na ako ng 3 buwan. Panandalian kaming nakitira sa aking mga magulang na kinalaunan, matapos lamang ang 6 na buwan ay lumipat rin kami, katabi lamang ng tirahan ng aming mga magulang. Napakatamad ng lalaking naging karelasyon ko, kapitan. Dito ko pa lamang nakita na unawaan ang kanyang pagkatao. Kung hindi lamang ako bibigyan ng aking ina ng pagkain, siguro nagutom na ako, kapitan, o namanimos na kaya. Hindi ako makapagtrabaho ay dahil sa aking sitwasyon. Malaki na ang tiyan ko sa pagkakataong yon. Walang perang na ibibigay sa akin si Jepoy. Kahit man lamang sana ang pagbigas o pagkain o ulam man lamang, kapitan, o maibili ko man lamang ng ulam ang aming mga sarili, ay wala siyang naiabot sa akin. Dito na pumasok sa akin, kapitan, ang mga realization sa buhay. Bakit ba ako nagmadali? Bakit ba ako gumawa ng isang desisyon na hindi pa ako handa? Bakit hindi ko pinakinggan ang aking mga magulang? Bakit kailangan kong pagdaanan ang mga ganitong bagay? Gutom, sama ng loob, at lagi lamang magulo ang aming isipan dahil lagi kaming nag-aaway ni Jepoy. Sa tuwing nagtatanong ako sa kanya ay lagi siyang nagagalit. Kapag kasumasagot ay laging mataas ang boses. Paano nang bayarin natin sa ating nirerentahang bahay? Kahit man lamang pagkain o bigas ay wala ka. Saan ba patutungo ang ating relasyon? Ilang buwan na lang manganganak na ako. Wala pa tayong ipon. Saan ako lalapit? Mga katanungan ko na lagi ibinabato ko kay Jepoy, kapitan. At ang sagot lamang niya sa akin ay, ikaw lang naman ang namimilit para magsama tayong dalawa. Hindi lamang ako ang may gusto sa nangyari. Pati rin naman ikaw. Na para bang ang sinasabi niya, kapitan, kaya ako nabuntis ay ginusto ko rin ang pagkakataong ito.
walang paninindigan ang lalaki ito. Doon ko nasabi sa aking sarili kung bakit napakamalas ko, Kapitan. Napunta ako sa lalaking napaka-irresponsable. Dumating ang pagkakataong nanganak ako, Kapitan, na halos walang wala. Ni pambili ng alkohol o koton o lampin ng bata ay wala ako. Awa lamang ng aking mga magulang, mga tiyahin. Inabutan nila ako ng pera para makabili ako sa aking pangangailangan. Nagkataon rin na kaliwat ka na ng problema ng aking mga magulang noon dahil nag-aaral din ang aking mga kapatid. Stress na stress ako noon, Kapitan, na akala ko noon ay mababaliw na ako. Lagi na lamang problema ang iniisip ko. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano bang gagawin ko. Wala akong kakampi sa pagkakataong yun. Alam naman ni Jepoy, nakakapanganak ko pa lamang pero lagi siyang wala sa tirahan namin. Pagka umuwi ay lagi lamang itong nakakainom. Nadatnan ako ng aking ina na umiiyak, Kapitan. Sinabi ko sa aking ina, "Ma, hindi ko na ata kaya." Kung sakaling mawala ako, Ma, kayo na lamang po sana mag-aalaga sa aking anak. Nagalit sa akin ang aking ina, Kapitan, na sinabihan niya kung wag na wag mong sasabihin yan. Kahit anong hirap, andito lamang kami ng mga magulang mo. Kaya nga kami nagsikap, kaya nga kami nagsakripiso para sa inyo. Kung nagkamali ka man, pwede ka pang bumangon. Tutulungan ka namin ng ama mo.

Natakot rin siguro ang aking ina, Kapitan. Totoo, sa pagkakataong yon ay sobra na ako na-depress. Parang gusto ko nang mawala, Kapitan. Para bang hindi na mahinto ang problema sa aking isipan. Pakiramdam ko, ako lamang mag-isa. Pakiramdam ko noong, Kapitan, eh, wala na akong pag-asa. Mabuti na lamang at napakabait ng aking ina. Kinalimutan niya ang mga pasakit ko sa kanila. Pinayuhan niya ako at tinulungang makabangon. Halos hindi na ako iniwanan pa ng aking ina simula nung marinig niya yon sa akin, Kapitan. Natakot rin siguro siya na baka tutuhanin ko ang aking mga plano.

Nakarecover ako, Kapitan, sa pamamagitan ng tulong ng aking ina. Lagi siyang nasa tabi ko. Umuwi lamang tuwing gabi. Inaalagaan niya ang aking anak hanggang sa manumbalik sa akin ang aking lakas. Pinagbigyan ko pa rin si Jepoy, Kapitan, kahit ganun na ang nangyari sa aking buhay. Nagsama pa rin kami kahit papano. Subalit sa mga panahong nagsama kaming dalawa kung saan nanumbalik na ang aking lakas at may trabaho na ako, hindi pa rin mawala-wala sa kanya ang kanyang bisyo. Pag-inom at paggamit ng illegal na droga. May mga pagkakataon pa na minsan dinadala niya ang kanyang mga barkada sa loob ng aming tahanan. Sa liit ng kwarto namin, Kapitan, rinig na rinig ko ang kanilang mga usapan na minsan nagbabaka, na minsan hindi ako nagpapahalata, nagising pa ako. May mga oras ng gabi na andyan siya at kasama kanyang mga tropa o mga barkada na gumagamit sila ng illegal na droga. Kapag ka ganun na ang nangyayari, Kapitan, kapag ka ganun na ang ginagawa ni Jepo, ay nanginginig na ang aking katawan sa takot. Takot na baka isang araw na lamang ay maaresto siya. Takot na baka madamay kami ng aking anak. Ilang beses na namin itong pinag-awayan. Ilang beses na namin pinag-usapan ang kanyang mga ginagawa. Akala ko magbabago na siya. Sa tuwing kasing magdidesisyon na ako makipaghiwalay sa kanya, lagi niyang sinasabi sa akin na bibigyan ko lamang daw siya ng pagkakataon. Ayusin daw niya ang kanyang buhay. Tanging ako lamang daw ang pwedeng makatulong sa kanya para maayos niya ang kanyang pagkatao. Subalit, Kapitan, hanggang salita lamang ang kanyang ginagawa. Hindi pa rin niya ginagawa ang pagbabago. Ako pa rin ang nagsisikap. Ako pa rin ang nagtatrabaho. At siya, patuloy pa rin sa kanyang layaw. Hindi pa rin siya nakakawala sa kanyang pagkabinata. Ganun pa rin ang kanyang ginagawa, Kapitan. Umaalis ng umaga, uuwi ng gabi. Bisyo doon, bisyo dito, at wala man lamang inaabot sa akin. Napapagod na ako. Pagod na ang aking isipan, Kapitan, sa kakaintindi ng aking sitwasyon, sa kakaintindi sa nangyari sa akin. Gustuin ko bang ipagpatuloy, Kapitan, ang aming relasyon. Pero wala na akong nakikitang pag-asa pa. Gusto ko nang takasan ng ganitong buhay, pero hindi ko alam kung paano, Kapitan. Lagi akong nakakaramdam ng takot. Maraming katanungan sa aking isipan kung hanggang saan ito, Kapitan. Hanggang saan ako magtitiis? Hanggang saan ko iintindihin ang ganitong sitwasyon?

Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit ipinadala ko sa inyo ang aking kwento. Naway mabigyan ninyo ng payo at naway kapulutan ito ng aral, lalong-lalo na sa mga dalagang nag-aaral. Na huwag padalos-dalo sa inyong desisyon, huwag magpapadala sa inyong nararamdaman. Tulad nyo rin ako noon, isang estudyanteng nagsisikap, pinag-aral ng mga magulang, subalit hindi ko pinakinggan ang kanilang mga payo. Ngayon, nalagay ako sa isang sitwasyon na kung maaari ko lamang balikan ang mga panahon, hinding-hindi ko gagawin ang aking desisyon. Pinagsisihan ko ang lahat. Hanggang dito na lamang po, Kapitan. At maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang.

0: Fresh and Free. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Hermana, Antiga Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nagrecommend sa ako ang paggamit to na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pag saluyo makaisa na. Ug nagpasalamat gid ko ini Magnum C. Tanan nga produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon gid ko. Aktibo, barato pag yun.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Valentina Eborne. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa pikaso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa pikaso. Wala naman po yung pikaso. Cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
1: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barato na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa A&B Pharma, Qualimed, Pharmacia Princesa, Pharmacess Pharmacy, Pandipane, o 4-Star Grocery.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Ng...
5: Dali din yung mga pitatilawin.

0: Igup aning Magnum si Herbal Coffee?
1: O sige pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum si Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum si Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum si Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mlang North Cotabato, Farmacia Soria, Mutuelas Drug, Farmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store.
1: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C herbal juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na tipa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
3: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
4: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
1: Ha? Kabuhian man ko oy.
4: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
1: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
4: Refreshing lagi.
1: Lami sa paminaw.
4: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
1: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
4: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Aliosa North Cotabato, RJ Pharmacy, Jamilu Pharmacy og FJNK Pharmacy. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato. Ang Magnum C products mapalit sa Rosario Agusan del Sur, Farmacia RTR, Paclauna Store, Sunaria Store, Boyser Store, EMJ General Merchandise, Arsenal Pharmacy, Iza Store, o Galiana Store.
5: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending nangasunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid ug mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Ikaw na pala.
7: Love.
8: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
7: Sex.
9: Ayawsa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
8: Sos na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Ay sige kag pambabae.
8: Yes, tanawon. Thank you po sa trabaho.
10: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Ingatan mo siya.
10: Love, sex, marriage and career.

0: and Career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kauban si Captain Jake ug si Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky, ako gatong naghanaminaw karon na parents nga ganahan po muhatag o muhatag sa ilang mga opinions,
2: yes, exactly,
1: ilang insights, pieces of advice. Pwede nyo nyo i-comment or pwede nyo i-comment diya sa itong Facebook, Facebook Live. Ayan, 28 live viewers tayo mga kaibigan. Nangatulog ng uban. Ganina niabot manig 64.
2: Natulog na sila Captain J karon kay tingtulog daw niya. Gwapo mo gudaw kay kagtingog. Ilapag yung gamit ang imuhang tingog para para makatulog.
1: Mga gani, nanangay ko si mong program kay makatulog ko na mauna ni Ron. So mga niya doang bagastoryahan si Tatay Carlito. Tatay Carlito sa Mitsaya minas ng programa. Tatay Wilson diya sa mong kayo. Lagi nakikinig yan. Nanay Carmen Porras, maraming salamat po. Nanay si Manay Elsa Narkit, Nanay Lolita Go diya sa
2: Hello,
1: Disney.
2: Nanay.
1: Salamat po si Nanay Lani Plaza, kanunay Gabamino. Nanay Neneng sa Tandag City, salamat po sa inyo. Salamat po ng marami. Si Louis Morales, maraming salamat po sa inyo. Na masagana Luna Kabakan, lagi nakaantabay sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Kung kayo po may mga opinion, yun, mensahe ngayon araw, i-comment po sa Facebook para mabasa natin na I believe nga kamo daghan mo ay ma-share po aning mga story. A story po mga kaibigan sa
2: tuwang si Erica.
1: Si Erica mga kaibigan, ang kanyang kwento po ay patungkol sa isang dalaga. Meron na rin mga ganitong klaseng kwento noon mga kaibigan, pero different lang ang situation. Si Erica po mga kaibigan ay third year college, nabuntis, nang uyab, nalimot sa sakripisyo sa ginikanan. Doon na magiging na ng higayon sa kinabuhi. Basta ang gugma na gani ang pagkaisigutan mga milaki. Makalimot, magyuda. Kung say sakto, kung say tama.
2: Kay love is blind, nagidaw. But it is not love that, but it is not the love that is blind. It's the people who are blinded by love. Magpakabutagid ka sa gugma.
1: Magtinuyoan or intentional ang pagkabuta. Ayun. So, noon niyang nahitabo sa iya, mga milaki. Gihatag niya ang pagkatao. Then, tungod sa iyang kahadlok na masinog, ma-divert ang attention sa lalaki. So, murag, sunod-sunuran na siya sa lalaki, mga milaki. To the point nga, kanabang nakalimot na siya, nga, even ang kanyang pag-skwela, o iyang pag-skwela, iyan ang ibiyaan, iyan ang nakalimtan, wala na niya ma-prioritize. Dito na siya sa baba, sa lalaki, kanunay mag-uban-uban. Sa kahadlok na ba, sinun niya, o maadto sa lain ang maong lalaki. So, mo na iyang fear kanunay, nahatag na raman ako kung pagkababay. Basinon niya og kanang di na siya ganahanap ko. Basinon niya og kanang mailog sa lain. Unsa na lang ko, pildi ko. So until niabot yun sa higayon, nga sige naghatag ang mamilaki ng mga butanga, nabuntis yun siya, niya humanwa ka pa dahing eskwela, niabot pa sa punto na grabe ang kalisod sa kinabuhi. Way, halos way makaon ang istorya niya sa ako, mamilaki. Halos wala siya makaon kay ang lalaki, grabe katapulan. Walay mahatag nga kwarta, walay pampalit og bugas. Kanunay sila galaom sa parents nga pwedeng
2: matabang.
1: Sa parents nga pwedeng mutabang ato sa ila. So ang parents gihapon ang gasuporta og pagkaon, asto kanang pang diaper maybe, lampin, unsa pay kailangan des bata ang parents. Magsakit pa doon yapos parents.
2: Hindi ako si una ni Nian.
1: So, money karon ang story na to karon. Daghang ka din yung message.
2: Dahil ang mga nag-message dari Captain Jake. Ingon si Nani Flor Flores, ang ato ang sender walang swerte sa gugma. Dahil Erica, pamalandong sa kaugalingon mintras sa iyo pa biyain ng lalaki. Maayo gani kay maluluyo ng imong ginikanan. Gisuportahan ka dili pa ulahi ang tanan. Tiwa sa imong pagskwela para maayo ang kaugmaon. Ampo kanunay para malayo ka sa mga pagsilay. Ang Diyos ra maoy makatabang sa atong tanan. Busa paduol sa Ginoo dai Erica.
1: Gikan kay Nanay Flor Flores. Okay, salamat
2: thank you,
1: Nanay Flor.
2: Ate Lizelle.
1: Mo ni tambag sa usa ka inahan.
2: Ate Lizelle po usa pa ka inahan. Nasayo pla siguro si Erica sa iyang desisyon. Ug kana ang sitwasyon dili na gid mabalik. Pero ang tanan gugma ragyod sa atong anak. Ug pwede pagihapon ipaday ng iyang pagpuiskwela bisan na ana siya'y anak. Ang lalaki magpakalalaki gyud. Og na og maora og maayo ra na sa permiro walay baruganan.
1: Salamat.
2: Ate Lizelle.
1: Ayun.
2: Ayan si napadali Captain Jake si Ate Dalia of Amin. Pareha sa akong duwa ka anak Captain Jake and
1: Marilyn. Karelate siya,
2: nakarelate siya. Ha?
1: Story po ni sayang anak.
2: Oo. Third year college na sila gihalin nahalin dayon. Misang pagmuhila kong tagok nga nabuntis na, wa ko'y mahimo.
1: Hila kong tagok, ha?
2: Oh, mama na yung ano, sa mga ginikanan dyan ka.
1: Isang pagmuhila kong
2: okay,
1: tagok.
2: Okay, nanahitabo naman gawin. Mm. Diba? Pero akong bana, wala makadawat daw. Saon man akong dawato na lang, ampo lang ko sa Ginoo nga maayo among panglawas kada adlaw. Kalugis Ginoo, unom na kabuok akong apo. Ibig sabihin, ang kwento niya, pero ang kwento niya may happy ending, kumbaga.
1: Hindi pa rin. Tinanggap na lang nila kasi nandyan naman.
2: Pero I think, Captain Jake, hindi naman siguro mamahimong maprosper ang pamilya or mudagan ang anak kung in the...
1: Kung warag dili gubot or
2: kanang... Dili gubot.
1: Kung gubot ang ilang panag...
2: Kung gubot ang ilang panag-uban. Tama. Tapos ingon pa rin, Captain Jake, si... si Ate Loretta Tano yun. Naminaw ka ron, mga taga-Union. Mong kaya Davao de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Sige. Si Randy Tigbabaw, maraming salamat. Madamay na po niya ning mga kugihan. Oy. Madamay na po ang mga kugihan daw ng laing laki nga naminas na programa karon. Si Cherry May Tampos, pakibasa ko sa ako. Nado si comment mamilaki, Cherry May Tampos.
2: Cherry May Tampos, asa man dapita, Bien?
1: Asa yung message? Ayan, dapita. Sibabaw, sa ibabaw mamilaki.
2: Sorry. Sorry, pasensya
1: dira, dira, kayo, nabasa na ako. Niyagi man ko sa pagkabaton. Pagkabatanon siguro ni. Pero first thing dyan ako, giuna na ako pirmi, niyagi man ko sa pagkabatanon. Ayan. Pero first thing jud nga akong giuna pirmi kay dili jud nato mabasta-basta ihatag atong flag. Di gyud ako mo na ibutang gyud na siya
2: una. Bandera.
1: Nga di nako i-surrender akong flag. Ang matinud-anon nga lalaki kay respetuhon gyud ang desisyon sa kababay. Ayaw kahadlok og mawala siya. Mawala sa nimo basta walay mawala sa imo. Mo ni pinakanindot. Nindot nga prinsipyo sa usa ka babay. Mahalag mawala sa nimo basta way mawala sa imo isip usa ka babay. Daghan pang lalaki sa kalibutan nga matinud-anon pero naamana dawato na lamang. Ayan, naamana dawato na lang kay naamana mo'y anak. Mao lagi. Ang question ganin niya kay gidawat man niya tinuod pero ang question lagi pagkay na ni magud ang sitwasyon do na magi mga hantud kanus sa man jud ko magantos aning tawhanan ni magana bitaw hantud kanus sa man jud ko kalbaryo man jud gayon ako ni yon mami laki
2: ayan
1: napa diri si Tatay Carlito
2: sa Tatay Carlito ayan ako basahon na
1: taas ka na yung message ayan.
2: Oh, makinig kayo ha. Galing sa isang tatay. Galing sa isang ama.
1: 74
2: years old, Tatay Carlito. Taga Midsaya, paminaon ninyo ang iyahang tambag. Erica, mapalad ka na may ganun kang mga magulang. Hindi na may ibabalik ang nakaraan, kundi ang magsisi. Ang depresyon ay nakamamatay or nakakamatay. Kailangan ang lakas ng loob para mabuhay. Kailangan ka rin kumalas kay Jepoy. Wala kang mabuting kinabukasan sa kanya, pati na rin ang anak mo. Maaring magiging mapanganib ang buhay at anak mo dahil gumagamit ng droga si Jepoy at ang grupo niya at sa tinutuluyan niyo pa gumagamit ng bawal na gamot. Gamitin ang isip at hindi pairalin ang lubos. Nang lubos ang puso, isipin mo ang kaligtasan ng anak ninyo. Maraming salamat kay Tatay Carlito sa nindot kaayon niyang advice.
1: Ayaw, salamat tayo. Thank you very much. Pamili po in taon mo, Inday. Bahalag pangit, basta kugihan na.
2: Makabitaw na akong gibuhat. Ay, sorry.
1: Grabe yan, mamilaki na kastorya.
2: Ayaw mong pili.
1: Asa to?
2: Makabitaw na akong gibuhat.
1: Ayaw magpili, bahalag pangit basta kay kugihan daw.
2: Nalayan po ng pangit. Nili ka na, nili po siguro ng word nga pangit. Siguro, nili ka itsuraan.
1: Pamili po din taon mo mga Inday, bahalag pangit basta kugihan, ana siya.
2: Anagani si Ma'am Donna dari, Day, buwagin na ayo, wala ni ayo ng tawhanan na pa rin sa eskwela and don't make the mistake twice. Mag-ampo permis sa Ginoo, kay i-guide ka kanino sa tanan, ni mong desisyon sa kinabuhi.
1: Donna, Sabado, Kapsabalo, gika na sa Leyte, Mami Lucky.
2: Ayan. Oh, ito pa, Captain Jacob, Vanessa. Ingon siya, mao lagi na basta musupak sa ginikanan ninyo jud ang padulong.
1: Ayun. Di man po magbot ang ginikanan, tambag ramag yun ang ginikanan. Si Richel Varkas, naginaw siya, kung sa ako, sa kuwa, dool-dool mig story. Ako lang is single mom. Dool-dool sa story. Nag-stop ko second year. Ang nagasuporta ang akong papa. Salamat na lang ko nga single mom. Kay wala ko single mom. Kay kung na ako'y bana, basin mapariha ko sa iya. Wala man ko nangandoy nga maparihan niya. Pero basin, mauguro akong life. diri sa kalibutan. Mahimong single mom. Dili pa man sad ulahi ang tanan. Ubawi ra ko pohon. Rachel Vargas. Rachel, just in case, basi ganahan ka mo share sa imong story atong basahon.
2: Oo. Kuya, baka siya profile picture,
1: single mom daw siya. Yeah.
2: Oh, maganda yan. Ang kanang, maganda yan. Ang magandang story niya ba? I think magiging maganda ang story niya na may ibahagi niya. Basin,
1: gwapo na imong story atong basahon.
2: We can learn a lot of things sa imong story.
1: Sige, Mami
2: Lucky. Ang pangutan na, ang kuan, Captain Jake, ang ano mang gudin ha, Captain Jake, na ay mga butang sa atong kinabuhi nga dili ginato mabalik na pag once nahitabo na.
1: Mm.
2: We cannot turn back time, but we can learn something from what happened.
1: Mm.
2: Pero kinahanglan nga presensya nato, present pod kanunay, Captain Jake.
1: Mm.
2: Kung unsa man ang atong nakat-onan ani nga sitwasyon. Una, ang pagsupak sa ginikanan, 'di ba? Ang I think ang mga ginikanan, dili I think, pero ang mga ginikanan, isip mo sa kaginikanan, pag natay mga istorya sa tong anak, dili man na sabot pa sabot nga, gibabagay na to sila sa ilahang gusto.
1: Mm.
2: Kung dili, giprotektahan na to sila sa kung unsa ang pwedeng mahitabo sa unahan. Kaya again, tinuon ang giingon nga, padung pa lang ka, pabalik na mi, mga ginikanan.
1: Huwag malagit na magsugat pa.
2: Huwag na magsugat. Kay, blind man ka ito nga mga panahon na kay, pati man yung enjoy sa imong gibuhat.
1: Narami,
2: pero again,
1: narami, pilusip po kaya na, padung ka, pabalik na
2: ako
1: mi.
2: Ako anak, kung tubag-tubag nga sa kuwa ko, sigurong bunalan ba? Kasi nga, may nakikita ang mga ginikanan nga wa pa makit-an sa mga kabatan-unan karon kay tungod ang feeling nila mas nangibabaw kesa sa ilahang huna-huna, Captain Jake. Pero muabot ang panahon pariyaning nahitabo na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga ikalugmok nato para mamatata sa sa tinuod ba nga nahitabo. So isa pa na, 'di ba, Captain Jake? Ibig sabihin, tama ang mga magulang. Hindi naman nag-a-advise sa mga magulang para ikakasira ng iyong future.
1: Mm.
2: Kumbaga, nag-a-advise lang man na ginikanan kasi nga again, naagihan na sa ginikanan. Na kung dili mo na naagihan sa ginikanan, nakit-an na nga experience sa lain nga sa lain sa imong ginikanan.
1: Mm.
2: 'Di ba? Kumbaga, na siya amiga ba karon na siya kaila na nahitabuan na siya. Ikaduha, kung nagkamali ka na at naanakaan na nga sitwasyon, kailangan mo mataka sa kamatuuran nga pag nisulod ka anang kaminyoon, dili na siya permanente, lipay ka adlaw-adlaw.
1: Mm.
2: Katong imuhang panahon nga, katong panahon nga nga wala luswa na mo'y makaon, that will be your ano, dapat kinahanglan ka ng turning point sa imong kinabuhi nga dili pwede nga mudako akong anak nga magpuyo ko aning nga gubot nga kinabuhi. Para na ako, isip ko sa kainahan, dili ko gusto nga ako ang anak mudako sa ing-ana nga environment kay kahibalo ko nga pag ang bata nagadako, madala na niya nga development, Captain Jake, sa iyahang pagdako, dili ko gusto nga ang ako ang anak mudako sa ing-ana nga community, sa ing-ana nga environment, dili mamahimong maayo akong anak pagabot sa panahon, possible nga mamahimo pa ng trauma sa bata.
1: Tinod.
2: So, para na ako, hawa din ha nga sitwasyon. Ngano man, hawa nga sitwasyon. Na yung mga instances sa yung story, Captain Jake, na ingon siya nga magbago, maging ani, magana. Pero walang nangyari. Ibig sabihin, paulit-ulit mo siyang binibigyan ng chance, paulit-ulit ka rin niyang niloloko. Ibig sabihin, wala'y pagbago nga nahitabo. So might as well, you start a new life with that kanang tawhana na, dili para sa imuhang kaugalingon, para sa inyuhang duha sa imuhang anak.
1: Mm.
2: And I think the parents, of course, ni Erica, willing mo tabang. Kasi nga, ang mga magulang, dili man na mo buy-buy sa anak, di ba, Kap?
1: Tinod.
2: Mutabang ang mga ginikanan para sa pagbangon sa imong anak. So, samtang napa imong ginikanan, mutabang sa imuha, na, nindot mo guna, Captain Jake, na naakay ka na bitang, tawagan na nga, support, Captain Jake? Kanang
1: support imo, system.
2: Support system. And napakanindot na para sa imong pagbangon, Erica. Mawag naman ako masulit,
1: Kap. Salamat, Mami Lucky. Thank you very much. Turning point. Mga na yung mga turning points sa kinabuhi. But anyway.
2: Oh, kanya, turning point.
1: Ayan, mga turning points sa kinabuhi. Pagka nakita na nimo na mga signal lang, ano pa mga imang pantuso ni mga kayong galingon, dilita pwede mag-asa sa usaka false hope ba? False hope, ibig sabihin, mulaon ka sa dili ma... Kura ba kagkanunay gabis-bis sa usaka tanom nga patay na? I mean, hoping na mabuhi siya. Pag ang usaka tanom patay na, wala na sense para imong bisbisan. Inana na sa Mami Lucky. You know, what is the sense ng imong pang bisbisan? What is the sense nga hopeful gihapon ka sa usaka tanom imong bisbisan, hoping na mabuhi siya. Kung usaka tanom pagpatay na bisag unsaon imong bisbis, di gina mabuhi. same sa usa ka sitwasyon, same sa usa ka relationship nga naa mo karon, hoping sikagbot og minaayo imong pag-antos, ang imong pag-agwantang, ang imuhang pagpailob, hoping nga basin ma-okay ra mong tanan. But it should be mutual, mutual understanding, mutual. It takes two to tango, mamila. Dili pwedeng ikaw ra ang may interest nga ayuso na usa ka relationship. And number one nga concern nato is if ang lalaki doon na naina ng abiso, doon pala mga kaibigan, magputang nagyudayon ka o ka ng kung sa negosyo pa na stop loss ba? Kana bitong para maagapan nga dili na maabot sa unahan, imo na dayong pugngan.
2: Butang yung boundary diretso.
1: Butangan na dayon imo sa og harang o di na ni pwede. Sobra na, enough na. Pag mayo nga ni enough is enough, enough talaga. Kaya lang naman ang mga predators, pareho ani mga inani nga tao mga kaibigan. I treat them, I see them. Yan, you see them, I see them like a predators mga kaibigan. Kaunon juga ni mga tawhan na kung inani nga ang klase nga tao, ito yung mga tipong tao na hindi binibigyan ng pagkakataon. Ito yung tipo ng mga tao mga kaibigan na iniiwasan. Kasi the more mo binibigyan ng pagkakataon, the more mo siyang iniintindi, mas the more kanyang iabuso, abusuhin. Mas the more kanyang kakainin, ikukonsum ka. And kini nga mga predators, muhilom lang ni sila gamay, magbinuotan lang ni gamay, nagulat lang ni sila, kanun sana po, mu-open ang imong depensa, and then nakita nila imong depensa, saka na naman sila babalik kulit para gub-o na sad ang kapayapaan sa imong isip. Iyon ani ni sila nga mga, dili mani usa lang katao, daghan mani pattern mani mamilaki. Daghan ni sila nga mga tipo ng tao nga dapat iniiwasan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa isip. Ikaw lang ang nagunahon na nga, pwede pang moabanti sa unahan. Ang tao nga doon ay interest sa pagbago, dugay ra og hagbay ra ginaayon ang kinabuhian. Sometimes kailangan nimo mo palayo so that doon ay realization nga mahitabo. O sa nga realization, kung importante gid mo para niya nga usa kay pamilya, ug buo ng pamilya, ayuhon niya iyang kinabuhi. Ayuso na iyang kinabuhi. Dili lang kay magsige lang og istorya, mangako, magpromise na ayuhon ang kinabuhi, but dili mong reflect sa mga lihok, so walay sense mga kaibigan. Ang usa ka relationship, especially kung mag-ipon mo sa usa ka panimalay, dapat dunay una, dunay panagigugmahay.
2: Love.
1: Pangalawa, dunay kapayapaan o kalinaw sa pamuyo.
2: Peace.
1: Pangatlo, mami laki, dapat gawa sa panagigugmahay, dunay kalinaw, labaw sa dana, dunay panagrespeto anay.
2: Respect. Love, peace, respect.
1: Ito yung mga essential. Pag sinabing essential, hindi pwedeng wala.
2: Mga key ingredients.
1: Ayan. Essential, hindi pwedeng wala. Kung wala gani isa atong mga butanga, ayaw paglaob nga mahimong maayo ang dagan sa kinabuhi. Mag-antos ka lang nga mag-antos nga mag-antos sa unahan. So hopefully, itong story nito mga kaibigan, kung marunong kayong makinig, especially po sa mga dunay mga problema ang sama ani, and sa mga batanon nga naminaw sa itong programa, hopefully, kung kamaw ka maminaw, makuha gani mong lesson ani. Makutlo ni mo ba? Makapangandam ka na? Malikaya ni mo. Katulang sitwasyon, mami laki, nga nag-skwela ka pa lang, one thing na dapat alalahanin sa mga anak na bitong kaibaw ka sa sakripisyo pero wala ka kasabot sa sakripisyo.
2: Kaibalo ka sa sakripisyo pero wala ka kasabot sa sakripisyo.
1: Yes, aning mangunan siya. Pasabdon na mo si kalahian sa duha. Doon ay mga tao ang gaingon sila, kaibaw ko sa sakripisyo sa akong ginikanan. But ang question, nakasabot ba yung ka sa sakripisyo sa ginikanan? Kaya kung nakahibaw ka, dili na sa enough. Ang tao nakahibalo lang pero wa sa kasabot. Two different things mga kaibigan. Dapat nakasabot kasab. Kaya ang tao nakasabot, imog yun ang isaalang-alang kanunay, imog yun ang i-prioritize kanunay, ang imong giila nga pagsakripiso sa imong ginikanan. Dili ka mubuhat og mga butang nga pwede ikapinsala sa mga sakripiso sa imong ginikanan. Sama na lamang sa imong ginikanan, gaantos, gantrabaho, lisod ang kinabuhi, pero isinaalang-alang lagi ang kapakanan ng mga anak. Bilang ganti sa tao, bilang ganti ng anak papunta sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na sa mga anak na nakaunawa, hindi lang nakaalam ha, nakasabot, wala lang nakahibalo, different ng duha. Nakahibaw ka pero wala kasabot. Dapat nakahibaw ka o nakasabot ka bilang ganti aayusin mo ang buhay mo. Yun ang pinakamagandang reward sa mga magulang na nagsakripisyo. Yun ang pinakamagandang ganti mo sa mga magulang. Yung diploma, yung toga, yung araw mismo nga maglakaw sila kauban mo, maadto mo sa atubangan sa stage, mao na'y pinaka-greatest reward sa kaginikanan. Garbo, tama lang aga antos ko, tama lang aga sakripisyo ko kay para aning adlawa nga makita nako akong anak nga nakatoga. Ang toga hindi lamang toga yan, ang diploma hindi lamang diploma yan, na isang kapiranggot, isang kapirasong papel yan. It signifies, mga kaibigan, sa sakripisyo sa mga ginikanan nga dunay mga butang nga kinahanglan nilang i-compromise para makasuporta lang sa ilang mga anak. Dili lang na basta papel, dili lang na sa basta toga lang. Sa likod niya na dunay mga ginikanang mas gipili ang sakripisyo aron i-compromise ang ilang mga gusto para lang sa kagustuhan sa ilang mga anak, para lang ma-feed nilang mga gusto sa ilang mga anak, para lang makapagaan sa gibati sa ilang mga anak. Wala mo kay balo nga sa likod niya ng mga diploma o sa likod na ng mga tugahan na dunay mga ginikanang gahilak sa tago, gaanto sa tago, gahilak sa tago, nag-ampo sa pila kahigayon para lang makaabanti, makatawid, makabayad pakakuan ni. Unsaon ka na to pagbayad ani? Ugma mo eskwela tong anak, duna katibaon para sa iya? Kung nakasabot ka ni ana, wala lang ka basta nakahibalo. Kung nakasabot ka ana, di gyud ni mo ibutang sa alanganin ng imong kaugalingon aron dili masayang ang sakripisyo sa mga ginikanan. Iyon ana ang kalahian sa nakahibalo lang ug nakasabot sa kalisdanan. Kay ang taong nakasabot, mangita ug mangita yung kagpaging malikay sa mga buhat nga dilimayo, kay sa alang-alang nimo kanunay ang kapakanan sa pag-antos ug sakripisyo sa ginikanan. Mao nay mga taong nakasabot. Duna pag ani mga anak, tungod sa nakita niyang sakripisyo sa ginikanan ug pag-antos sa ginikanan, dunay mga anak nga self-supporting pa.
2: Yes,
1: dunay mga anak nga working student. Tungod kay nakasabot sila ug wa lang sila kahibaw, nakasabot sa sitwasyon, kaya bilang tulong sa mga magulang, nagwo-working student, nagpa-part-time job,
2: naningkamot,
1: nakasabot sa kalisdanan. Mauni ang mga tao nga pagka nakasabot ka, moabanti ka gyud sa kinabuhi. Bisan magpait ka, bisan pubri ka pa nga naminaw sa programa karon, pag nakasabot ka sa kapubrihon, ayuson gyud nimo, magminaayo ka gyud. Dili ni mo ibutang imong pagkatao, imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon, mabutang kasalanganin ug ang mga sakripisyo sa imong ginikanan. Dili ni mo sa ilabay basta-basta lang. Kay ang taong nakasabot, imo gyud ang i-treasure ang mga moment, sakripisyo sa imong ginikanan nga bisan sa imong pagtulog, gina-imagine ni mo na usa ka adlaw ani mupaso jud ko ug uban ang akong mama, magpapa. Usa ka adlaw kining ilang pag-antos, ako yung balikan. Ako yung paningkamutan nga usa ka adlaw, mahimong proud ang akong mga ginikanan, makita nila nga makahuman yung gusto akong pag-eskwela, maunay anak nga nakasabot. Dili pwedeng ibutang sa alanganin ang usa ka sitwasyon, dili pwedeng ibutang ang inyong kaugalingon sa alanganin o sa usa ka sitwasyon nga pag-abot sa panahon inyo ragyong mahayan. Nga mahingong ka lang nga nakahibaw ko sa kalisod sa akong ginikanan o sakripisyo, nakahibaw ka lang pero waka kasabot. Sabda ninyo para makahibaw mo unsaon pag-amping ng mga butanga. So hopefully po mga kaibigan may
2: Captain
1: aral.
2: Jake.
1: Sa lahat po naman nakikinig, nawa po ay tumatak yung turong yan mga kaibigan, sa lalong-lalo sa mga binata at dalaga. Kamoy paglaom sa inyong ginikanan. Dunay mga ginikanan nga nag-antos na sa taas ngayong panahon. Maaring at that time hindi sila naturuan, maybe kulang sa suporta, pero hindi sila tamad. Nagsikap, nagpursige sa buhay para gumaan ang buhay ng mga anak. Ang pangarap lang naman ng mga magulang, yung gumaan ang buhay ng mga anak nila. Yun na lang ang pangarap nila. Ibigay niyo yun sa mga magulang niyo.
2: Mm-hmm.
1: Bilang ganti, hatag sa ilan. Nga nabitong, bago sila matiguang yun, umawaan ng kalibutan na makita mo bang anamo sa maayos na sitwasyon, yan ang pinakamagandang reward para sa kanila. Tandaan nyo yan mga kaibigan. Alam ko yan. Kahibaw kay kuan nga pagbati.
2: Itungon anak pug ka o magulang na ka.
1: Ginikanan ako. O kahibaw ko unsay bation sa kaginikanan. Sa ako lang mga empleyado, pag nagtudlo ko, pag nahawd na, mauna na yung reward para sa ko. Gatudlo ko sa mga empleyado, gatudlo ko sa mga amigo, gatudlo ko sa mga paryente. Bilang ganti, pag nakita ko na umasenso, nakatawid, naging maayos ang buhay, yun ang pinaka-reward para sa amin. Kay kahibaw kung dunay Ginoong galantaw, mas rewarding to.
2: True.
1: Anyway, wala na tayong oras, mga kaibigan. Hopefully.
2: Thank you very much sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ayun yung magkalimot sa pag-follow, sa pag-like sa itong Facebook page, Pangitala, ang Captain Jake and Mommy Lucky. Para sa ito, mga programa pa rin yung balikan ng ito ang episode.
1: Mga tambag.
2: Mga tambag sa ito ang Facebook account, Pangitala, ang Captain Jake and Mommy Lucky. Og ugma pohon magkita-kita ta sa susamang oras alas una sa hapon hangtod alas 3 sa hapon.
1: I-share ang mga videos po, mga kaibigan. I-share po ninyo, mga kaibigan. Nawa po may makatulong din sa ibang mga taong nanonood o manunood sa ating mga ipinopost sa Facebook. Malaking tulong po 'yan, mga kaibigan. Isang share mo, maaring may makapanood, maaring matutunan niya, mag-aaral sa bawat kwento na ating sinishare sa programa. Malay natin, who knows, mga kaibigan. Isang tao lang na makapanood niyan at makaka-relate, pwede siyang matulungan, pwede siyang magkaroon ng aral o matutunan ng mag-aaral. Nawa po, mga kaibigan, ay may naambag o may maambag naman o may naambag kami sa inyong mga hapon. Maraming salamat. Bukas pong muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain J.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Kami po ay mag-iiwan sa inyo, mga kaibigan. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Pagka mali, mali talaga yan, mga kaibigan. Hindi na pwedeng pangatwiranan. Sakit sa ulo pag... Sakit sa ulo kapag alam mo ng mali tapos pangangatwiranan pa. Walang matututunan sa mga ganong bagay, ma. Pagka mali, tumahimik ka. Namnamin mo, unawain mo para doon sa pagkakamali, meron kang makuhang aral. Ganon natututo sa buhay. Dili pwede magkamali ka, imong pangatwiranan. Hindi mo nakikita ang lesson doon. Hindi mo maiintindihan ang lesson doon. Sa pagkakamali, mga kaibigan, may pag-amin. It shows humility. Pagka meron kang kapakumbabaan, maunawaan mo talaga ang lesson doon. Ganon po, mga kaibigan, sa tingin ko, natututo ang tao. Mas lumalawak ang kanyang kalaman kapag kabukas ka sa pag-amin sa pagkakamali. Ang mali, mali, at ang tama ay tama. Maraming salamat po, mga kaibigan, at magandang araw sa ating lahat. Love, sex, marriage, and career.

0: katauhan sa Magnum C.
1: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka pati yun o gutom ba? Efektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador Biokay Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kami, mawala yun. Kalo yung sinunan, mawala yun. Munang minting, yun ako nainam. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay tama ko siya malunggay, tas maka-pansya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay nai-herbalingan ni Dibay, taka-panugulay yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
8: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impag Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Ganan ko kay tamo ko siya malunggay, tas maka punch out sugar, makaregulate. Nalipay ko kay na herbal nga ni Dibay, taka kano gulay yun nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na nimo siya. Since taga coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro!
11: More than good pizza!
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
15: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
16: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
15: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
16: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
15: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR, dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

Alas 3.55 sa kapunong kapamilya ka Vibes. So welcome sa itong programang inyong programang FMR Favorite Mix of Rock right only here in FM Radio 96.7 FM. Mainit nga kahapunon sa tanang mga suki na itong tigpaminaw mga kapamilya ka Vibes. Diha nung nasakop sa probinsya sa Davao di Oro sa kasikbit nyo probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. Siyempre mayong hapon kaning tanan kapamilya ka Vibes. Welcome tani ning ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Kapadunggan na to din hey, sa 96.7 FM na bunturan Davao di Oro. Kinintak na ka pamilya ka Vibes sa tuod ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Col Herb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. O belated happy birthday kang Boss Dengkoy Arangkon. Kaya kayong salamat. Boss Dengkoy Arangkon, pag-ibitar ka gabi no sa imuhang birthday. O siyempre sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday Brad Judy Balabano diya sa may purok 18 poblasyon na bunturan. Happy birthday Brad. Uban sa tanang mga bisita ni Monya sa tanang mga brother knights nato diya. Sakop din sa may Santa Teresita sa Batang Hesus. Layong hapon kaninyong tanan sa mga kabarangayan kalungsuran nga naminaw ni nga to ang programa. Lakip na sa nagtanaw sa to ang FB Live. Mayong hapon ug don't forget to share kapamilya ka Vibes. Para sa inyong song request and greetings, pwede tayo mag-call or text sa itong hotline number sa 0951-220-0478. 0951-220-0478. Ang pagpaminaw sa tanang mga kabayan sa tulad sa may barangay Tubo-Tubo Mungkayo, si Saryo ng barangay Tubo-Tubo. Kumusta naman kalihansan? Sa tanang mga kasilinganan ng buliha, maayong hapon. Siyempre kang Boss Arjun Siliste di sa may barangay Linuan. Maayong hapon o may pagpaminaw. Kung sawa nga naminaw karon Rachel de la Pina Patay sa kong duha kanak Chelsea Jen ug Chisley Jana. O siyempre sa kaugangan nga naminaw karon maayong hapon kanong kanandya di sa may purok size barangay Ugao. Kang Clark Kane Casio, kang Uncle June Matias Mandin, Auntie Inday Belen Casio, maayong hapon sa may purok size. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre sa tuwang barangay captain di sa may barangay Ugao, maayong hapon de kap. Kang Bus Babi Nistal o Kagawad Marjo Nistal. O sa mga barangay pangsyonaris. No, maayong hapon o kaming salamat sa pagpaminaw sa itong mga kagawad. Ha, maayong hapon kang Kagawad Manoy Sherwin Turintira, Kagawad Bus Remo Narangkon, Kagawad Ati Ason Pontevedra o Kang Bus Felix Pontevedra. Maayong hapon sa may Purok 3 Barangay Ugao. Kang Bus Dani Digal at ang Kagawad sa may Purok 1. Maayong hapon. May hapon sa abdiha sa iyang mga kasilinganan. Kang

Ka-vibes na to dyan. Limitan itong mga ka-vibes dyan. Ito ang presidente sa Tarama Kasibio, maayong hapon mo. Kanyang tanan dyan. At siyempre, kang Bus Archie. Kang Bus Archie Reponte dyan sa may Purukuan. Maayong hapon. Kang Brad Nilo Pigano, maayong hapon dyan, Brad. Ito ang mga kasilinganan mo dyan. At siyempre, sa tanan ninyong mga song request, ang greetings sa kapamilya ka-vibes ay magkaulaw no sa pag comment sa tuwang FB Live o pag-call or text sa tuwang hotline number. Samtang oras sa tuwang kapamilya ka-vibes, alas 3:30 sa kahaponon, magpadayon kayo po ng tuwang programa humanin ng pipila ka mga pahinamdong.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mga
5: anak. I have EXL
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin na ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Ipagadoong na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3.57 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Mayong hapon diha sa may barangay Tamya, Compostela, kang ati Ruth Trimulta niyong o kang Bibi ngayon kauban sa panimalay. Mayong hapon na eh. Uban kang Chairman Nuno Daragusa diha sa may barangay Tamya, Compostela. Kang Busa Milhadman diha sa may poblasyon Purok Dos, Compostela, mayong hapon. Og kang Kuya Roger Riharso at Isabeng Riharso, tatay Nuno Aprisa og nanay ding Aprisa. Mayong hapon usab sa tanang mga suking tigpaminaw nato sa tanang mga kabarangayan kalungsuran nga nakadungog ini nga tuwang programa mainit nga kahaponon kaninyong tanan. Siyempre ka pamilya ka vibes, magpadayon gyapon nga tuwang programang FMR Favorite Mix of

stress 14 sa kahaponon kapamilya ka vibes mayong pagpaminaw sa tanang mga suking tigpaminaw kapamilya solid followers and listeners karong takna. Siyempre ganin takna kapamilya ka vibes sa tud kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora Jr. sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay ug SB Member Huel Zamora Apsay. Mayang hapon ug mayang pagpaminaw kang Kuya Lulo Kuya Luloy Isabilo Birana diha sa may Purukit Poblasyon Montibista Davao de Oro. Siyempre uban siyang pamilya diha no. Mayang hapon Kuya Luloy Isabilo Birana. Og siyempre sa tara mga kaubanan niya sa may DDOPH Montibista kang Joy Gokong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raimondo Lerabert og Bryn Lotlot. Mayong hapon Kuya Luloy Isabilo Birana. Siyempre sa Yuko sa Japan Surplus Labuntoran Brands kang Jimar Dave Mariana Lane, Mary Jane Pipito og Jik Jik. Mayong hapon kaninyong tanan. Og siyempre mayong hapon sa tanang mga solid followers nato diya sa may Barangay Syukon, kapamilya ka vibes nato diya kang Parts Junril Usul Bilyason. Mayong hapon ni Parts. Og condolence sa asido.

Family no na Bobby Rabia, rest in peace idol. O siyempre maying hapon usab kang Toy Underground o kang Marvin Ladika Kukamas o siyang wife si Chacha. O siyempre kang Dundun Vivura, kang Nanay Bukin o Tatay Rudy, mayong hapon o mayong pagpaminaw sa tanang mga kabibes na to diya sa may barangay Shukon. Kang Uncle Albert Acido o siyempre kang Robert Ayok Acido. Sa Nuwilan Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store o siyempre kang Uncle Loreto Bambam Oliveros, mayong hapon. May hapon sab kang Pring Dudong Rikrik Urbuda sa may barangay Pangutusan. O kang Maminda Urbuda, kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix Ayon Mili Inday Jojo, Ate Gina Bus Flor de Leto nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda. Ban sa iyong pamilya, mayong hapon. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. May hapon sab diri sa may barangay Gabi ang atoang mga solid followers, kapamilya, kabibes nato diha. Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon ka. Sa tanang mga barangay pensionaries, Chairman Ricky Hidurio, Sir Robin J. Ripunti, mayong hapon sir. Uban kang Ma'am Nining Ripunti, Kuya Vince, Ati Abing Nelnel, o kang Bibi Tali. O sa Ripunti family, may hapon sab kang Bustimio Amabaw, uban sa iyong pamilya boss. O sa mga kasilinganan nga naminaw na to karong tak na mayong hapon bus Timyo Amabaw. May hapon sab kang Kuya Marlo Montes Silanos at itilin uban sa mong pamilya sa CSI community, mayong hapon. Magpadayon kayo po ng ato ang programa kapamilya kabibes. Humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Bisan pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rino Bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala pa akong latungar na. Mayara akong arthritis. Karun wala. Murugway na magbati. Wala akong labati arthritis. Hindi po. Mayong.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko.
6: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

isang malungkot na bata. Ano kung gaya kong

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Panagsa na lang ganit mahigugma, naging kabit pa. Why? Hala na!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso tayo sa mga katanungan sa ating mga kamakabuhay po dyan na nagpaabot ng kanilang mga concern pagdating sa kanilang kalusugan. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Ako po yung natatakot sa madalas akong nagkakaroon po ng constipation. Minsan, 4 days akong hindi po nakakadumi. Mahirap umire, masakit po ang tiyan, lagi pong kinakabagan. Hingi po sana po ako ng payo para maiayos po yung digestion ko. Wilfreda from Mati City. You know what po, no? Ang constipation o hirap na pagdudumi ay dulot po ng kakulangan sa fiber at tubig po sa katawan. Remember, constipation is the mother of all diseases. Kapag hindi tayo nakakadumi sa isang araw, about 1.5 kilogram of bacteria ang naiimbak sa ating bituka. Kaya kapag hindi ito na correct, ay nagkukos ng iba't ibang klaseng uri po ng degenerative diseases. You know what ang EXL Makabuhay Capsule is? Merong oregano at neem plant na tumutulong sa pag-regulate po ng bituka at may antimicrobial properties. Vitamin C at malunggay naman na nagpapalakas po ng digestive system at nagpapabilis po ng metabolism. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mycelium has at guava fruit na kung saan ay napaka-importante sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon dahil napakayaman po ito sa fiber na nagpapadulas po ng dumi. Spirulina at cinnamon naman na tumutulong sa pag-neutralize po ng toxins sa bituka. Kaya po magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 1 capsule 2 to 3 times a day at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Kumain ng mga mayayaman po ng fiber tulad po ng prutas at gulay. Uminom po ng maraming tubig. Maglakad-lakad pagkatapos po kumain para nang sa ganon makatulong po ito sa ating movement ng ating colon. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Sa tuwing buwanan po ng dalaw, grabe po ang sakit ng puson ko. Halos hindi po ako makagalaw. Buong araw halos wala akong ganang gumalaw. Nagkakaroon po daw po ako ng dysmenorrhea. Sabi po ng OB ko, may araw na nahihilo rin po ako. Ano po ba ang dapat kong gagawin? Vanessa from Nabunturan. You know what, no? Ang dysmenorrhea ay isang uri po ng sobrang pananakit po ng puson sa tuwing menstruation dahil nga sa sobrang pag-contract ng matres, no? Ito ay daladala ng prostaglandins, isang hormone-like substances na naghihigpit sa uterus para maalis ang lining. Bakit nga ba sumasakit, no? Kapag sobra ang prostaglandins, mas malakas po ang contraction kaya mas matindi rin also ang sakit. Kaya minsan, may kasamang pagduduhal, paghihilo at sakit mismo sa likurang bahagi. Kaya during menstruation o galing, uminom po ng napakaraming maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan po ang sobrang alat at mga matatabang pagkain bago po at habang may regla, mag-exercise ng light movements na makakatulong po ito sa blood flow. And of course, the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. From EXL Makabuhay capsule dahil meron silang turmeric, ginger at natural pain relievers, mga anti-inflammatory na nakakatulong lalong-lalo sa mga ganitong klaseng uri ng problema. And of course, kasama dito ang asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule na mag-regulate po ng hormones at dagdag na iron level. Idagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng, mangustin para sa energy at antioxidant support at mga nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod, no? You know what, according to the studies, no, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger ay nakakatulong na magbawas po ng prostaglandins production kaya bumababa po mismo ang cramps. Antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols ay tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganito klaseng uri po ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule, at least 1 capsule 2 times a day, morning and evening, no? EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet sa umaga para hindi ka antukin at mananatiling energetic po yung pasyente, no? Of course, dagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa apektalong parte ng katawan at makakaramdam po kayo ng instant takaginawaan dahil po sa wintergreen at mental cooling effect po nito. Take note po mga kamakabuhay, kung may irregular cycle o matinding pagdurugo, magpatingin sa ating mga kapatid nating OB-GYNs para ma-rule out kung ano po ba ang ibang kondisyon tulad po ng polycystic ovarian syndrome or baka posibleng meron ka ring endometriosis. Kaya po mga kamakabuhay, ang ating paglalakbay sa buhay ay tandaan po natin ang unang kayamanan ay ang ating kalusugan. Sabi nga, the first wealth is health. Ano po ba ang silbi ng pera, ari-arian at tagumpay kung mahina po ang ating katawan at wala tayong lakas upang mag-enjoy ito? Araw-araw binibigyan po tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon upang alagaan po ang ating sarili. Sa pamamagitan po ng tamang pagkain, sapat na pagpapahinga at malusog na pag-iisip. Hindi lamang ito physical na health ang mahalaga, kundi pati na rin ang emotional, mental at spiritual well-being. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words, for they are life to those who find them and health to one's soul. Soul Bodies. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay po ng pag-asa kundi nagpapalakas at nagbibigay ng buhay sa ating buong pagkatao. Kaya't habang inaalagaan po natin ang ating katawan, huwag po natin kalimutan ang ating kaluluwa dahil ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng ating katawan kundi sa kapayapaan ng ating puso at kalinawan ng ating isipan. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Bisman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho. Inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pernitai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: favorite mix of rock.
1: Come on, game plan. Okay. One, two.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
0: Arangkada na!
3: September 2, 2026, Miyerkules. Matindi pa rin ang traffic sa North Luzon Expressway dahil sa pagbaha. Kaya libre na muna ang toll sa ilang bahagi ng NLEX. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita!
0: Pamunuan ng North Luzon Expressway, pinagpapaliwanag sa ilang araw ng traffic congestion. Toll fee mula San Fernando hanggang Pulilan at vice versa, libre na dahil sa usad pagong na trapiko. Sasakyang nahulog sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City, nakita na. Isa pang labi ng mga nawawalang sakay nito, natagpuan sa Bayambang, Pangasinan.
5: Pasensya na, attorney, no? I heard you don't want to make speculation. You have to admit, you made some speculations there. So we have to move. With all due respect.
0: House prosecution at defense, nagkainitan sa gitna ng pagigisa kay Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa impeachment trial. Unhealthy air quality na itala sa ilang bahagi ng bansa dahil sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia.
6: Game.
7: It's a winning start for Alex Iala.
0: At galing ng Pinoy, tampok sa sports matapos ang pagkapanalo ni na Alex Iala at EJ Obiena sa US at Germany.
3: Usad pagong pa rin ang mga sasakyan sa NLEX, kaya pinagpapaliwanag na ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng NLEX dahil sa matinding traffic na dulot ng mga pagbaha. At live mula dyan, may umaarangkadang balita, si JM Pineda. JM.
8: Niya itong kinatatayuan natin ngayon ay parte ito ng South Bank ng San Simon, Pampanga, kung saan ito yung mga papuntang Maynila. Kaya kung nakikita nyo, mabilis na yung takbo ng mga sakyan dito dahil nakalagpas na sila sa San Simon Interchange, pati na rin dun sa Tulaok Bridge. Pero yung kabilang linya, yung northbound, kung makikita nyo niya, may mga humahabol pang mga bus at mga truck, ay hindi pa rin yan ganun ka bilis yung takbo dyan dahil nandyan pa rin yung baha na dulot ng malakas na ulan itong mga nakarang araw.
9: Tanaw pa kagabi sa itaas kung gaano kabigat ang daloy ng trapiko sa southbound ng North Luzon Expressway. Sa kuwang ito ng isang netizen, kita na mula San Fernando exit hanggang San Simon exit, usad pagong ang mga sasakyan. Nagpatuloy yan hanggang kaninang madaling araw. Pagsapit ng umaga, bagaman umiksi ang pila, bumper to bumper pa rin ang daloy ng trapiko papalapit sa San Simon Interchange sa southbound dahil sa baha. Bukas na ang dalawang linya sa southbound papuntang Metro Manila, pero ang lane 3 at 4, mataas pa rin ang tubig, kaya dahan-dahan ang pag-andar ng mga sasakyan, lalo na ang mga class 1 vehicle. Sa northbound naman ng San Simon Interchange, isa-isa rin ang pagdaan ng mga sasakyan. Banda naman sa Tulaok Bridge, 1 kilometro ang babaybayin ng mga motorista sa northbound bago makatawid. Pagtapos makalagpas sa ilalim ng Tulaok Bridge, isa pang baha sa San Simon Interchange ang susuungin dahil 2 lane lang ang bukas dito. Sa kabilang linya naman, mas nakakahinga ang mga motorista dahil mas mababa ang tubig baha. Kung hahanap naman ang alternatibong daan pabalabas sa NLEX, mabigat din ang traffic. Ang grupo ni Dion na nag-deliver ng mga snacks sa isang fast food sa Tarlac, halos 10 oras bumiyahe mula Bulacan kahapon. Nang papauwi na sila, iniwasan daw nila ang NLEX. Pero kamalas-malasan, lumubog sa baha ang kanilang truck sa San Simon, kaya ngayon, stranded na rin sila.
1: Eh, lumubog kami sa baha sa San Simon. Ayun, natuwa nga itong truck eh.
2: Oo, nagpa-rescue lang kayo kay
1: sa may kasama namin.
2: So ngayon, ano nang plano ninyo? As bawal daw ang towing ngayon sa ano?
1: Eh, maghahanap po kami ng marirentang paparadahan. Tapos, babalikan na lang daw bukas.
2: Hmm. Ah, paano kayo? Uwi kayo?
1: Uwi kami. Ang may iwan, yung driver.
2: Ah, yung driver lang. Babantay
1: ng truck.
9: Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng NLEX, iangat muli ang bahagi na ito ng highway para hindi abuti ng baha. Pinagpapaliwanag naman ngayon ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation patungkol sa pagbaha na nangyari sa San Simon Interchange na nagdulot ng mabigat na trapiko. 3 lang ang ibinigay ng TRB sa pamunuan ng NLEX para depensahan ang nangyaring abriya sa kanilang expressway. Inuutusan rin ng TRB ang NLEX na ibalik sa mga Class 1 vehicle ang mga nagastos na toll fee matapos nilang umikot para makaiwas sa hebigat na daloy ng mga sasakyan.
6: Linya, sa ngayon ay sa huling update ng NLEX, itong kahabaan ng northbound yung papunta sa Pilao Bridge ay nasa, possibly, wala na nga 1 kilometro yung haba ng trapiko. At isa nga sa mga inanunsyo ng NLEX kanina ay libre na nga rin yung toll fee sa pagpasok ng Pulilan exit hanggang sa San Fernando exit. Vice versa yan. So, sa lahat ng mga papasok ng mga motorista doon, abiso lang, libre na po yung mga toll fee dyan. Pero paalala pa rin, doon sa labas ng San Simon, Apalit, Kalugpit at Hagonoy ay baha pa rin po. Kaya kung balak nyo nga doon dumaan, ay pahirapan pa rin ang paggalaw ng trapiko dyan. Linya.
3: Okay, so JM, sabi mo traffic doon sa kabilang side kasi yung sa nakikita ko sa likod mo ngayon ay mabilis naman ang daloy ng traffic ano, or dyan lang ba? Tapos yung kabila, traffic pa rin.
6: Yes, tama ka dyan, Nina. Itong kinatatayuan natin, ito yung southbound na papunta doon sa Maynila. Ito yung mga sasakyan kaya sila mabilis dahil sila yung mga nakalagpas na doon sa baha, doon sa San Simon Interchange, pati na rin doon sa Tulaok Bridge. Yung kabilang linya naman, kanina nakita pa natin, ay hebigat pa rin yung traffic ko dyan at halos na sa 1 kilometro pa nga yung haba ng traffic dyan dahil yan yung mga approaching papunta sa Tulaok Bridge, yung may mga baha mismo na mataas. Pagtapos ng Tulaok Bridge, meron pang San Simon Interchange na tulay na medyo mataas din yung baha kaya talaga mabigat talaga yung daloy na traffic doon sa area na yon. At kanina nga niya, nung pumunta tayo doon sa area ng mga baha, medyo bumaba na daw yung baha doon sa area ng San Simon kumpara sa mga nakaraang araw. Niya.
3: Pero kung galing ka ngayon daw ng Pampanga, matraffic ba papuntang Maynila?
6: Niya, kung galing kang Pampanga, kung galing ka sa may area ng San Simon, mag-exit ka dito sa may area na ito. Kasi dito lang sa dulo na yan, niya, papakita ko, yan. Ay dyan lang yung exit ng San Simon. So ang mayayari niyan, medyo magaan pa yung traffic dyan. Pero behind that, yun yung mabigat yung traffic ko dahil nandyan yung area ng mga baha. Yung mga galing sa Tarlac, paniguradong iaabuti nila yung traffic doon sa area ng San Simon Interchange pati sa Tulaok Bridge. Kasi nung nakita natin yun, nung in-inspection natin yung area, nakita natin na may mga baha rin doon sa labas ng area ng NLEX kaya pahirapan yung pagdaan ng mga maliliit na sasakyan. Niya.
3: So ano ngayon ang nakikita mong ginagawa nila para maibsan or mabawasan yung baha? Meron ka ba nakikita diyan na may nagtatanggal ng tubig or something diyan na JM?
6: Kanina, niya, no, dumaan tayo sa Tulaok, sa ilalim ng Tulaok Bridge, may mga pumping machine na inilagay doon ng DPWH kasama yung ilan pang mga pumping ng Pampanga LGU. Kanina nakita nga natin si Vice Governor Dennis Padilla na umiikot dito at ininspeksyon yung kanilang mga pumping station para kung sakali daw kulang pa ay magdadagdag daw sila doon sa area na yon. Pero nung dinaanan kasi natin yung area niya, ay medyo mataas pa yung sa ilalim ng Tulaok Bridge at pahirapan pa para doon sa mga maliliit na sasakyan, especially mga class 1. Kasi yung mga sedan na mga sasakyan, pahirapan pa. Pero yung mga van, mga truck, kaya naman. Pero mabagal pa rin yung andar nila dun sa area na yon. Pagtapos noon sa San Simon, mas mababa na, pero nilagyan na rin nila ng pumping para maitapon dun sa katabing bukid na baharin na area niya.
3: Alright. Ingat ka sa pagbalik dito sa Quezon City. Maraming salamat, JM Pineda.
4: Muling nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang probinsya sa Central Luzon na binaha dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
10: Nag-aerial inspection ng Pangulo sa Tarlac kaninang umaga kung saan tumambad sa kanya ang epekto ng malakas na buhos ng ulan. Kita sa aerial shots na ito ang mga bahay at sakahan na nalubog sa tubig. Matapos ito ay nagpunta ang Pangulo sa Aquino at Tagana Bridge sa nabanggit na probinsya. Matatanda ang nasira ang tulay dahil sa malakas na ragasan ng tubig mula sa Tarlac River. Dahil dito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH ang agarang pagsasaayos ng mga tulay. Bibigyan ng 300 million pesos na pondo ang lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa pagsasaayos ng mga tulay.
11: Siyempre, tutulungan natin sa technical aspects. We'll help them in everything, every way that we can.
10: Inaasahan ng Pangulo na sa susunod na linggo ay madaraanan na ng mga light vehicle ang mga nasirang tulay. Sa ngayon kasi, bumubuo na ng Bailey Bridge ang DPWH bilang pansamantalang daanan ng mga sasakyan.
11: Siguro within one week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito within a week. Within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan.
10: Ayon sa Pangulo, may plano na ang pamahalaan para sa master plan na matagal nang nakatenga, ilang dekada na ang nakakalipas.
11: We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
10: Matapos ang pagbisita sa Tarlac, nagpunta naman ang Pangulo sa Pampanga upang inspeksyonin ang Santo Cristo Dam.
11: Bumababa rito, nabara ngayon yung dam, umikot yung tubig, kaya yung nakita natin na bahay na hulog sa ilog. Dahil nga umikot yung ilog, umiwas na doon sa dam, gumawa na ang sariling daanan dito.
10: Dahil dito, muling itatayo ang nasirang pader habang magtatayo naman ang pansamantalang harang para sa mga debris para hindi na ito mapunta sa dam. Binisita rin ng Pangulo ang Pampanga Provincial Evacuation Center at Pagcor Multipurpose Evacuation sa Lubao at Santa Fe National High School sa Zambales. Tumanggap ng food packs, non-food items at financial assistance mula sa DSWD ang mga pamilyang lumikas dahil sa masamang panahon. Patuloy naman ang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang issue sa climate change na nagdudulot ng malawakang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sa puntong ito, makakausap natin si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, USEC Attorney Claire, and welcome back sa Arangkada Balita.
12: Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. At sa lahat na nanonood at sumubaybay sa inyong programa. Good afternoon po.
3: USEC, kanina po ay nag-inspeksyon ang Pangulo sa ilang bahagi ng Central Luzon na binaha. Ano po ang naging reaksyon niya at gagawing tugon sa mga nasabing problema? At ano po ang utos niya sa mga concerned agencies katulad ng DPWH, DENR at DILG?
12: Actually, bago pa nag-inspect ang Pangulo kanina, last week ay pumunta na rin ang Pangulo sa Pampanga, nag-aerial inspection na rin sa Bulacan. So, nung nagkaroon kami ng meeting, kasama yung mga concerned na mga departamento, ay talagang pinagbilin niya na dapat agaran ang pagsasagawa ng mga remedyo para kahit papaano maibsan agad ang problema natin sa baha. Katulad nun sa DPWH, in-report ni Secretary Vince Dizon yung sa Agana at sa Aquino. Kaya naman gumawa agad ng paraan si Secretary Vince. Kung paano, kung anong daan ang pwede munang daanan ng ating mga motorista para maibsan yung magiging problema sa traffic dahil nga sa gumuho ng mga tulay. At nireport din niya sa Pangulo yung mga daan na sa ngayon ay inaasikaso na rin. Pati yung mga pumping stations na hindi gumagana ay nireport niya sa Pangulo at tuloy-tuloy Hindi lang sa isang lugar o dalawang lugar gumagawa ang mga tauhan ng mga DPWH. Sa lahat halos ngayon ay talagang tinatrabaho ito at yan ang nireport ni Secretary Vince Dizon. At doon naman sa mga kailangan ng mga basic necessities at mga yung pagkain ng mga kababayan natin, siniguro ni Secretary Rex Gatchalia na kompleto at hindi kukulangin ang supply ng pagkain at ang mga non-food items para sa ating mga kababayan na apektado ng baha. At meron ni report nung nakaraang araw nga, ito si Secretary Rex, na merong isang isolated na area. At doon medyo si Pangulong Marcos Jr. medyo nag-alala. Kasi kung paano mararating itong isang barangay na hindi maabot because of the baha. So, sinabi naman ni Sec Rex na walang problema dahil nag-airlift naman po ng pag-supply ng pagkain. So, ang nais po kasi ng Pangulo ay malaman niya na lahat ng mga naapektuhan ay hindi magugutom. So, dapat ang pagkain, kompleto, lahat ng supply ng mga non-food items ay maipaabot. Siguro sa ganitong pamamaraan, kahit papano, maibsan yung hirap ng mga kababayan natin dahil nga ang isa pa sa naging concern niya, Jack, ay ang climate change. Dahil nga nasabi na dekada-dekada nang may mga master plan na supposed to be ay hindi na isagawa. So ngayon sa ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. ay talagang sisimulan ito at puspusan ang pagtatrabaho dito para sa panahon niya ay magkaroon ng pag-umpisa kung paano dapat maayos ito in relation sa maaari maging epekto ng climate change. Medyo nag-aalala po ang Pangulo sa epekto ng climate change.
13: And sinabi nyo nga about this decades-old flood control master plan, no? Pwede nyo po bang i-share sa amin kung meron po kayong concrete steps para po maumpisahan na or meron tayong makitang pagbabago tungkol po dito sa flood control market master plan?
12: Actually, nag-report na rin po si Secretary Vince na sa ngayon ang inaasikaso po yung mga flood control master plans para sa 18 major river basins. So, karamihan po dito ay inaayos na. Yung iba naman po ay inaayos na. At meron pa po na mga iba pang major river basins na matatapos bago matapos po ang Disyembre. Nitong taon po na to.
13: Mm-hmm. All right. So talaga nga po nga pero in the immediate, yan po yung long term, ano? Pero immediate na pwede nating magawa. Paano naman po daw yung mga stranded rin na mga motorista? Meron po ba tayong tulong na ibibigay sa kanila?
12: Sa ngayon po, kinausap po ng DOTR na magkaroon po ng libre na toll fee. Ang mga kababayan natin na manggagaling sa Pulilan hanggang sa San Fernando. Pero kanina po kasi ay nais po pong tanungin ulit si Secretary Banoy kasi hindi lang po kami nakapag-usap ng iba pang mga detalye dahil meron po silang hearing kanina tungkol sa budget. So pero tatanungin ko po rin kung hanggang dito lang po ba yung sasabihin nating libre dahil paano yung nanggaling sa ibang lugar na naipit.
13: So,
12: kailangan po maliwanagan yun. Kaya lang, siguro mga bukas pa po kami makakapag-usap dahil nagkaroon nga po ng budget hearing. Pero sa ngayon po ay inuutos na rin po na dapat po na ang NLEX ay tumulong sa ating mga kababayan. Ipinag-utos po ng DOTR sa kanan to Regulatory Board na yung NLEX ay magbigay ng pagkain sa mga stranded natin mga kababayan at maglagay po ng mga portalet. Kasi talaga naman po, pag nahirapan po talaga sila dyan at naipit po, mahihirapan po talaga, especially mas importante po yung portalet.
13: Oo, at saka yung tubig, no? At least yung sa tubig. Baka ma-dehydrate naman sa kakahintay dyan. Well, punta naman po natin itong isang issue nung isang araw, actually, yung pananamit ng ilang government officials sa gitna ng kalamidad. Bilang public servant, Attorney Claire, ano po ba ang take nyo dyan? Bawal po ba ito?
12: Actually, dinidiscourage kasi sa Civil Service Code. Siguro, bilang isang public servant, dinidiscourage yung, alam mo, yung marangyang pananamit, maraming alahas and everything. Kasi public servant ka eh. So, dinidiscourage yan hanggat maaari. Siguro maaari mo lang gamitin niya kapag may special na okasyon. Pero sa mga regular na mga oras ng pagtatrabaho, dinidiscourage po na ikaw ay mag-display ng iyong yaman sa pamamagitan ng pagpapakita ng mararangyang damit or mga jewelry. So, yun po yung supposed to be na dapat gawin ng isang public servant.
13: Actually, tama naman, naka-jacket ka, naka-sombrero ka. Kaso yun ang napaalam nyo naman po, ang social media, inaalam magkano. Magkano ba yung suit niya sa gitna nga nitong mga kalamidad. May nagsabi sa akin, sa Pampanga raw, yung mga may kaya naman, normal daw sa kanila. Yung mga ganitong klase ng pananamit. Kaya siguro hindi nila na-realize, ano? At siguro magandang ma-remind yung ating mga opisyal, ano? Na maging mas sensitibo, lalong-lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero maraming, yes.
12: Actually niya, yung kanilang napuna na public official ay naghingi naman ng paumanhin.
13: Opo.
12: Humingi na siya ng paumanhin at tama naman. Kasi sa ngayon, ibang klase po ng panahon natin ngayon, mas definitely mas sensitive po ang ating mga kababayan dahil sa nararanasan nila. So siguro dapat nandun din yung pakikiramay natin na kailangan nandiyan din tayo sa tabi nila kung paano yung nararamdaman nila, dapat maramdaman din natin.
13: Okay.
12: Pero, ang isa lang siguro na masasabi din natin sa ating mga kababayan, tingin ko sa akin din po, mas uunahin kong tignan yung trabaho muna ng isang tao.
13: Mm-hmm.
12: Parang ayoko naman, sa akin po personally, parang ayoko muna punahin kung ano man yung suit niyan, kung mukhang mahirap yan, mukhang mayaman yan. Titingnan ko muna kung ano yung dinagawa niya talaga para sa taong bayan. But still, reminder po ito sa mga public servants din natin na dapat makita natin kung anong kalagayan ng ating mga kababayan para hindi nila nararamdaman na napaka layo nila ng agwat. Diba may ganun eh, layo ng agwat nila dahil ang yaman nyo tapos kami ngayon naghihirap. So parang siguro dapat maging sensitive po tayo sa ganyan.
13: Alright. Maraming salamat, Yusek Claire Castro. Thank you.
12: Maraming salamat, Nina and Jack.
4: Binisita rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Ito'y matapos ma-isolate ang mga residente doon dahil sa pagbagsak ng tulay dahil sa hagupit ng bagyo at habagat. Namahagi ang Pangulo ng financial aid sa mga residente ng Santa Fe. Nauna nang namigay ng Family Food Pack si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga residente. Nagsagawa rin ng aerial survey ang Pangulo sa mga napinsala ng habagat sa Zambales, partikular sa nawasak na protective dike sa Bukaw River sa Botolan. Samantala, natagpuan na rin ang labi ng isa pa sa mga nawawalang pasahero ng SUV na nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac City. Bandang alas 4 ng hapon itong Martes nang matagpuan ang labi ni Shannon Tuhao sa Barangay San Vicente, Bayambang, Pangasinan. Nakita ng mga magsasaka ang katawan ng biktima na nakalutang sa binahang taniman sa lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde ng Tarlac City na nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations para sa dalawa pang nawawalang pasahero. Isinasagawa na rin ang retrieval operations para sa SUV na nahulog sa tulay.
13: Mga namatay sa flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet, higit 1,000 na.
4: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
13: Arangkada Balita.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
3: Ang lupet.
4: Arangkata.
5: Balot pa rin ang haze ang himpapawid sa Cebu City. Naitala rin ang very unhealthy air quality doon. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
6: Ito ang sitwasyon ngayon ng himpapawid ng Cebu City. Kahit ang haling tapat ay tila na babalot ng kulay kahel na ulap ang kalangitan. Yan ay ang haze na bumabalot sa Cebu City mula pa kahapon. Sa tala ng DENREMB Region 7, nasa very unhealthy level na ang kalidad ng hangin sa Cebu. Delikado ito sa may mga respiratory ailments gaya ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease, sakit sa puso at iba pa. Ayon sa DENR, ito ay dahil sa mainit na panahon na sinamahan pa ng malakas na bugso ng hanging habagat. Nakadagdag pa rito ang nangyaring forest fire sa Indonesia kung saan sinasabing napadpad ang smoke particles mula sa naturang bansa papunta sa Pilipinas dahil na rin sa habagat. Sa ngayon, wala pa namang abiso ng suspensyon ng mga klase mula sa DENR.
7: Well, if it really gets bad, no? So we will be advised also by DENR na usa-asas ang PDRR.
6: Sa halip, inabisuhan ang lahat na magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng face mask sa mga paaralan upang maproteksyonan ang mga mag-aaral sa haze. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Samantala, nagtala rin ang unhealthy air quality ang ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa haze mula sa forest fire sa Indonesia. Sa abiso ng DENR, Environmental Management Bureau, pinakamalubha ang kalidad ng hangin sa Naga at Zamboanga City. May acutely unhealthy air quality naman sa Talisay City, Cebu at Cagayan de Oro City. Balik normal naman ang kalidad ng hangin sa National Capital Region matapos magtala ng unhealthy air quality kahapon at kaninang umaga. Delikado ang haze sa mga matatanda, may sakit sa puso at baga. Kaya abiso ng DENR sa mga apektadong lugar magsuot ng N95 mask kung lalabas ng bahay.
5: 7 tao ang namatay matapos ang karambola ng mga sasakyan at motor sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
9: Pahirapan pa ang mga rescuers na ilabas ang mga pasaherong naipit sa nawasak na passenger van na ito matapos masangkot sa karambola sa National Highway Barangay Paglaom, Dumalinaw, Zamboanga del Sur tanghali nitong Martes, September 1. 7 ang kumpirmadong nasawi matapos araruhin ng van ang isang motor, nakaparadang wing van at sidecar. 5 sa nasawi ay sakay ng van kasama ang driver habang ang 2 naman ay ang mga sakay sa isang motorsiklong unang nasalpok ng van. Ayon kay Police Colonel Bonifacio Aranias Jr., ang Provincial Director ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, lula ng van ang nasa 18 pasahero mula sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay, na pupunta sana sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, ngunit pagdating sa lugar, pinaniniwala ang nawalan ng preno ang driver.
10: But we assume na nawalan po ng preno kasi pababa kasi ma'am yung pababa yung daan. Tapos mabilis na yung takbo niya nung based doon sa account ng mga witnesses, bumubulusok na siya eh. So parang nawalan ng preno. Yun nga, nung unang sinalpok niya, binangga niya yung motor na Honda Beat, yung kaya may dalawa, driver saka yung passenger is patay. Then bumangga siya doon sa nakaparadang wing van. Sa lakas po ng pagkabangga niya is yung wing van is umurong pa, yung umabante. Bumangga naman doon sa yung badya na yung may sidecar. Natumba yung sidecar kaya may injured din na yung passenger ng badya.
9: Dinala naman sa paggamutan ng nasa 13 sugatan sa insidente. Nagpaabot na ng pakikiramay ang alkalde ng bayan ng Dumalinaw sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Posible rin na mahaharap sa kaso ang may-ari ng van. Sa ngayon ay nangako naman ito ng tulong sa mga biktima ng insidente. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Iginagalang ng palasyo ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na ibasura ang kasong graft at plunder ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mayroong separation of powers dahil parte ang anti-graft court sa judicial body ng pamahalaan. Aniya, maaring may nakitang rason ang Sandigan Bayan para ibasura ang kaso. Dagdag pa ni Castro, nirerespeto ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa request na ma-discharge ito sa kanyang mga kaso. Kinilala naman ng palasyo ang pahayag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may fixation at na prejudge bilang mastermind ng flood control mess kahit na nagpapatuloy ang imbestigasyon. Iginingit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na wala pa ring direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagtanggap ng kickback o illegal na paggamit ng pondo. Pag-usapan natin yan kasama ang tagapagsalita ni Leyte Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon, Attorney Ade, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon, Jack, at magandang hapon sa lahat ng iyong taga-subaybay.
8: Yes, Attorney Ade, kamakailan nga lang ay sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na ipinagmalaki niya yung dami ng witnesses na para nga doon sa kasong inihanda nila para kay dating Speaker Martin Romualdez. At sinabi nga niya nandun daw ito parang around 42 yata or I don't know, 42 or 28. Pero ganun ba kahalaga talaga yung number of witnesses with regards to dapat yung quality at consistency ng mga ito?
3: Pero una sa lahat, Jack, no, hinihintay pa namin itong mga panibagong statements or pahayag nitong sinasabing 28 additional witnesses. Mm-hmm. At hindi pa po nakakarating sa amin. At hanggang ngayon ay bukas pa rin ang investigasyon at tilang wala pa ring sinyales or mga pahiwatig na lalabas itong mga bagong witnesses, no. Pero gayon pa man, ang aming sinasabi palagi ay ang quality ng testimony ang mas importante, no? Kasi alam naman natin sa atituntunin sa ebidensya, kailangan na ang testimonya para maging kapanipaniwala ay hindi lamang credible yung pinanggagalingan at ang testimonya mismo ay kailangan kapanipaniwala. So yun po ang inihintay natin at wala pa kaming nakikita.
8: At yun nga, sir, gano'n ho ba bigat pag sinabi nating testimonial evidence lang para sa isang mabigat na kaso tulad ng plunder, kung hindi naman ito susuportahan ng forensic or documentary evidence?
3: Yun nga po. Kung kami nakikitang value dito, kasi siyempre, ang sinasabi dito may mga certain amounts, no? May mga halaga ang salapi na dinadala or dinideliver sa mga destinations, no? Paano natin malalaman yan kung wala nga pong ebidensya at puros kwento lang sasabihin, no? Kahit anong amount pwede mong sabihin, eh. Pwede mong sabihin ang laman ng maleta ay 100 million, hindi mo naman alam kung 20 million or 10 million. No? At number two, siyempre, alam ba natin kung totoo ang sinasabi ng mga testimonyang ito? No? At sa katunayan nga, marami na pong mga taong galing sa isang grupo, yung grupo ni Congressman or former Congressman Saltico, nagsasabi or nagpapasinungaling sa mga case na ito na talagang hindi naman po pala naganap or nangyari.
8: Yun nga po eh, ang inaano dito ay kung pagbabasihan mo kasi yung testimonya na sinasabi nga nila sa pag-ano nila ng kaso, pero may nag-recant na dito at wala nga yung consistency, pabago-bago yung kanilang mga pahayag. Kung baga paano po ito gagamitin?

0: sa mga maleta, boys, ay hindi daw eraser, kundi dagdag ebidensya ito. Actually, doon sa guest ko kahapon, ay tinanong ko kung anong ibig sabihin ito, na siya ay hindi niya maintindihan din kung paano maging dagdag ebidensya ang isang recantation. Sir, may ano ho ang take niyo dito?
1: Ayun nga po, medyo nagugulat kami sa mga ganyang pahayag kasi hindi namin alam kung saan nang gagaling yung ganitong klaseng opinion. Ano? Kasi nga, pagka sinabi mong nag-recant or nagbawi na ng kanyang testimonya ang isang testigo, bago pa man isang pa ang kaso sa korte, ay yan po ay talagang nangyayari sa maraming kaso. No? May tinatawag na mga affidavit of desistance or recantation at binabawi ang kaso at nagre-resulta ng dismissal. Hindi na pinapagod ang mga husgado, hindi na pinapagod ang mga testigo, hindi na pinapagod ang mga prosecutor sa pagpapatong or pagsasampa ng kaso na wala namang patutunguhan pagdating sa korte kasi nga, upos, walang evidence na pwedeng ipresenta sa korte.
0: At anong reaction niya? Of course, sa social media, may mga nagsasabi na pinressure daw yung mga nagrecant. Ano po ang reaction niyo po dito?
1: Wala pong katotohanan niya. No? Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil nagrecant ay na-pressure. No? Kasi ang hirap naman na sa unang pagkakataon sabihin natin kapanipaniwala ang testimonya nila tapos nang binawi ay hindi na kapanipaniwala. No? Mm-hmm. So, kung ang balance po ng mga allegations ay gano'n na lang, tinatapon, binabawi, kaya nga po yung credibility or yung credibility ng testimonya at ang testigo mismo ay nasusubukan. At sa aming we are insisting na hindi na to pwedeng gamitin sa korte.
0: At ito nga sir, dahil nga may mga recantation at mga inconsistency sa kanilang mga testimonies, tingin nyo ay kumbaga ano dapat maging standard ng ombudsman sa kanilang masasabi nga probable cause sa mga sa case?
1: Mas mataas na nga po ngayon ang standard, no? Ang sinasabi nilang standard ngayon is reasonable certainty of conviction na. Ibig sabihin na talagang matibay, walang butas, kayang-kaya i-convict ang isang akusado pag idinulog mo sa korte. Pero ang sinasabi ko ngayon ay hindi ganyan. Talagang maraming kaduda-duda, maraming butas, maraming puwang sa ebidensya na walang naiugnay sa mga inaakusa. Kay Congressman Romualdez, para lang magkaroon ng kapanipaniwalang kaso o habla sa Sandigan Bayan.
0: At may iba lang po tayo, and I'm sure konektado rin po to sa case po ni former Speaker Romualdez. So ano po yung reaction niyo sa balita nga na inalis na bilang akusado si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan doon sa kanyang graft case po or ano? Ano po ang reaction ng inyong camp?
1: Nakakagulat po ito at mismong prosecution ang nag-file ng motion, no, para matanggal sa mga akusado si Secretary Bonoan. Eh, alam po naman ng lahat na sa mga aligasyon doon sa Senado, no, kahit sa Kongreso, no, kahit naman sa media, lumalabas na talagang ang pugad ng pinagmulan ng lahat ng ito ay sa DPWH. Sila po ang sentro. Hindi naman mangyayari ang proyekto, hindi naman ito ipopropose sa budget. Hindi naman ito ilalagay sa National Expenditure Program, hindi po ito ibibid out, hindi po nila ibibigay ito sa contractor kung hindi po manggagaling sa kanila lahat ito. Kaya kami nagtataka, nakakagulat po ito, at tila bang ang mga taga-DPWH, lahat ay na-absuelto na because this will give, in effect, no, some kind of immunity or a total immunity, no, hindi na makukulong itong si Secretary Bonoan.
0: Again, ako, maraming salamat. As always, Attorney Fajardo, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po kayo.
1: Naulitin po at magandang hapon.
2: Hindi nahadlangan ng inter-parliamentary courtesy ang pagbusisi ng House Minority sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito'y kahit pa bumaba ng 11.7% ang panukalang budget kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: I'd like to request that all questions...
4: Hindi pa nakapagsisimula ang deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President para sa 2027, tila naging mainit ang tensyon sa pagitan ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng inter-parliamentary courtesy. Taliwas sa nangyaring sitwasyon sa Office of the President, hindi na pagbigyan ng OVP na makaiwas sa mga tanong ng kongresista matapos makaani ng mariing pagtutol ang panukala mula sa mga miyembro ng minorya.
5: Today, I respond.

0: Respectfully ask that this committee extend the same courtesy to the office of the Vice President. The Vice President is currently facing the weight of an impeachment proceeding, a burden already heavy enough on its own.
1: Tuluyang binawi ni bagong henerasyon partyless Congressman Robert Nazal ang kanyang motion para sa isang inter-parliamentary courtesy nang pumayag ang OVP sa paunguna ni Attorney Zulaika Lopez na sagutin ang ilang mga tanong kaugnay sa kanilang panukalang budget. 785.204 million pesos ang kabuang proposed budget ng OVP. Mas mababa ito ng halos 11% kung ikukumpara nakaraang taon. Malaking porsyento nito nakalaan para umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE, bagay na hinimay ng mga mambabatas mula sa minority bloc. Bagamat walang confidential at intelligence funds ngayong taon, naging sentro ng mga tanong ang ilang paglilinaw pagdating sa programa ng OVP. Napansin kasi na karamihan sa MOOE para sa discretionary programs ng OVP.
2: All our programs, all the 9 core programs of the Office of the Vice President are covered by manuals of operation.
1: No show si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng kanyang tanggapan, pero hindi ito naging hadlang para pigilan ang ilang mga kongresista na manawagan sa bise na bumoses na pagdating sa mga isyong bumabalot hindi lamang sa kanya kundi na rin sa buong bansa. Kagaya ni kabataan partylist Congressman Rene Co na sinubukang kunin ang pulso ng bise pagdating sa usapin ng Pax Silica. Aminado si Lopez na maraming legislators ang nagtatanong ng opinyon ni VP Sara sa Pax Silica, pero tumanggi silang sumagot dahil hindi raw sila otorisadong magsalita tungkol dito. Matapos ang limitadong pagtatanong, tuluyan nang natapos sa loob ng isang oras ang committee hearing sa budget ng OVP. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pinag-aaralan ng prosecution na hindi na isa lang ang Article 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay ang tungkol sa umunoy bribery at mga irregularidad sa procurement ng Department of Education. Paliwanag ni House Prosecutor Joel Chua na ipresinta na nila ang mga ebidensyang dapat marinig ng publiko at ng Senate Impeachment Court. Bukod dito, tatalakayin naman sa Article 2 ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Dagdag pa ni Chua, sakaling isa lang ang Article 3, posibleng abutin pa ang paglilitis ng Pasko at bagong taon o hanggang next year.
4: Naging mainit ang sagutan ng prosekusyon at depensa sa ika-21 araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
5: Ninya sa pagbibigay pa lamang ng offer ng prosecution doon nga sa pagtayo ni Attorney Michael Poa bilang testigo sa confidential funds ng DepEd, ay naging mainit na agad ang palitan ni na private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa at ni lead defense counsel Sheila Sison.
6: Sa kabila noon, siyang inatasan ng vice-presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam.
7: Subject of course, Your Honor, to my request to strike off the statement that abogadong walang alam.
6: There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds.
5: Sa direct examination ng prosecution, kinumpirma ni POA na posibleng hindi naging sapat ang mga YSL certifications ng AFP bilang documents evidencing success. Kinumpirma rin ni POA na ang tanging nakakaalam sa pinatunguhan ng confidential funds ng DepEd ay si ex-DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo at Vice President Sara Duterte. Lumabas din sa direct examination ang AFP certifications ay na-issue noong December 2023 hanggang January 2024. Gayong ang pagsita o paglalabas ng AOM ng COA sa DepEd ay nangyari lamang noong February 2024, ilang buwan matapos mailabas ang mga sertifikasyon.
6: Hindi ho ba nung December pa lang nagawa na ito ang purpose nila to prove attendance, and then when you needed proof to justify your use of the confidential funds as demanded by the commission audit, you repurposed these certificates and use them now based on your theory and presumptions to show that there's you can use them as proof of successor.
7: Objection, Your Honor. Two grounds, argumentative and misleading. Yung certifications na binanggit ng counsel kanina, hindi naman lahat ginawa ng December 5, 2020.
6: Yes, that's a question of fact na pwede niyang sabihin o hindi. Well, ginamit niyo lang ba to para magpalusot o hindi? Pwede din niyang sagutin yan.
8: I think the point Attorney Jay is trying to make is, bakit nauna yon, or in-antedate ba yon, or naka-file na yon kay Yusek Mempin at nung hinanap nyo, nilabas, binigay at in-attach?
9: Your Honor, I cannot speculate kung bakit ganun.
5: Kinwestiyon rin ni Tolosa ang sinabi ni POA na sa pagbuo pa lamang ng Audit Observation Memorandum ang naging parte ni POA sa usapin ng confidential funds. Gayong noong September 2023 ay kasama si POA na nakipagpulong sa COA at sa matataas na opisyal ng OVP at DepEd para sa tamang implementasyon ng Joint Circular 2015-01.
6: Yun ang point ko. Kahit natutunan mo during that meeting, paano gamitin ang JC 2015-01, hindi mo ginamit yung kalaman na yan nung nag-submit na kayo noong third quarter.
10: It was not my responsibility, Your Honor, to handle the liquidation report.
6: Yes,
10: yun
6: lang ang question ko. You did not, correct?
10: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
6: No, I'm asking.
10: But I personally did not.
7: Counsel is badgering the witness already.
6: That is not bad.
5: Sa recross-examination naman, iginiit ni Lead Defense Counsel Sheila Sison na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin binubuksan muli ng COA ang investigasyon sa credit notice na inisyu ng DepEd. Ilan sa mga naging katanungan din ng Senator Judges, particular na ni Senator Judge Sherwin Gatchalian, ay patungkol sa pag-iiba ng nakasaad sa AOM, kung saan iginiit ni POA na ang maayos na pagsasagawa ng YSL activities ay dahil sa impormasyon na ibinigay ng DepEd. Taliwa sa sinabi ni POA sa pagdinig ng kamera na ito ay in theory lamang. Ani POA, nakabase lamang ang kanyang mga kasagutan sa ibinigay sa kanya ng Special Disbursing Officer at muling iginiit na bukod dito ay wala na anya siyang alam na paraan para magkaroon ng impormasyon patungkol sa confidential funds. Ninya, sa bago nga matapos ang paglilitis ngayong araw ay idineklara na ni Presiding Officer Cheese Escudero ang magiging mga pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sa October 1, 2, 5, 9 at 12 at 15, magsisimula ang paglilitis mula alas 10 ng umaga hanggang sa makatapos ng isa hanggang dalawa or even tatlo na witnesses sa plenarino, at wala namang magiging paglilitis sa October 16 hanggang November 8. Magbabalik naman ito sa November 9 at 16 ng 10 o'clock ng umaga hanggang 2:30 ng hapon, at ganun din naman sa November 23, 10 a.m. to 2:30 p.m. Ninya?
4: Maraming salamat, Angela Babad.
3: Ipinisinta ni MMDA Chairman Don Artes ang 39 na rainwater catchment sa Metro Manila bilang tugon ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
11: 39 na lugar mula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang magsisilbing rainwater catchment. Iyan ang ipresenta ni MMDA Chairman Don Artes sa Palace Press Briefing bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra baha. Layo nito na pansamantalang imbakan ng tubig bago ito pakawalan sa ilang mga waterways. Ayon kay Artes na execution ready na ang proyekto matapos ang isinagawang feasibility study mula sa Hasconi sa Netherlands.
12: Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito.
11: Ayon pa kay Artes, bukod sa cistern-type catchment, ay may iba pang gagawin ng pamahalaan para sa proyektong ito. Magkakaroon din ng tinatawag na Sponge City at Nature-Based Solution na ginagawa na sa ibang bansa gaya sa Singapore, China at UK. Aabot naman sa $200 million ang uutangin ng bansa mula sa Asian Infrastructure and Investment Bank para sa proyektong ito.
12: Kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito.
11: May limang priority site ang MMDA para sa naturang proyekto: Camp Aguinaldo, UP Sunken Garden at Miriam College Oval sa Quezon City, Remedios Circle at Raja Sulaiman naman sa Maynila. Target na matapos ang limang priority sites sa Hunyo sa susunod na taon.
12: Ito pong 39 sites, initial lang po ito. In fact, sabi ko nga po sa inyo, yung Quezon City alone submitted 120 sites. We received a letter from Mayor Bico yesterday suggesting I think 5 or 6 sites na pwede rin daw pong pagtayuan. So we'll study all of this after date po ng 39, even during execution ito.
11: Samantala, siniguro naman ni Artes na ang hakbang na ito ay makatutulong para sa paghupa ng mga baha sa Metro Manila. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Mahigit 1,000 na ang naitalang patay sa flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet border. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
13: Walang humpay ang relief at rescue operations ng Nepal 1 linggo matapos ang malagim na flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal, halos 1,000 na ang kumpirmadong patay habang bumaba na sa halos 4,000 ang nawawala. Sa bahagi ng Tibet, nasa 16 naman ang nasawi habang mahigit 500 ang nawawala ayon sa Chinese state media. Sumatotal, nasa 1,003 na ang kumpirmadong patay sa Nepal at Tibet. Wala pa rin impormasyon sa nawawalang Pinoy na si Dr. Juan Carlos Manalo, kasama si Manalo sa 80 miyembro ng pilgrimage group na tumawid sa Girong na isa sa pinaka-naapektuhan ng flash flood. Nagmamadali naman ang mga rescue team para mailigtas ng buhay ang nasa 900 na manggagawa na naipit sa mga hydropower tunnel. Isinagawa naman ang mass burial at cremation. Tuloy-tuloy naman ang libing at mass cremation sa mga nahanap na labi. Pahirapan naman ang pagkilala sa ilang mga katawan dahil sa tindi ng pinsala mula sa insidente. Kinokolekta na ang DNA samples para mahanap ang kanilang pagkakakilanlan. Ilang lugar naman ang isolated, walang kuryente at paubos na ang supply ng pagkain at tubig. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa mga pangunahing kalsada. Isang glacier na kumalas mula sa Langtang Lirong sa Himalayas ang pinaniniwalaang bumagsak. Natunaw ang yelo nito at bumuo ng higanteng crater bago dumausdos pababa sa mga komunidad. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Mula sa pagiging TikTok at online personality at napanood na rin sa ilang mga pelikula, last year kasama siya sa dalawang Metro Manila Film Fest movies na Bar Boys After School at Shake, Rattle and Roll. Ngayon, bibida naman siya sa pelikulang Multuwa kasama ang leading man na si Joao Constancia. Ang latest kay Sasa Girl at Joao Constancia sa Joy Hot Exclusives now na!
15: Kamakailan, trending si Sasa Girl matapos na naging banter nila ni AC Bonifacio sa ginanap na media conference para sa pelikulang Saving Cherry. Napapadalas ang pagko-callout kay Sasa sa kanyang mga pahayag and actions. Ano ang say niya rito?
16: Kasi naman talaga, sa TikTok we have a different humor. And of course, syempre, alam mo naman na nagsimula ako sa influencer, and of course I'm navigating myself to adapt, of course, sa sistema na yun, kasi of course hindi rin mag-a-adjust in for me.
15: Samantala, bibida si Sasa Girl kasama si Joao sa pelikulang Multuwa na kasama sa mga entries ng Cine Panalo 2026.
16: Ang Multuwa ay tungkol po sa pagmamahal na hindi namamatay at tungkol to sa mga taong may regrets in life.
15: Bukod sa pagiging bidang artista, producer din si Sasa sa pelikula. Ang tanong, bakit si Joao ang napili niyang leading man?
16: Kasi sobrang fit siya sa role at si Derek. isa sa mga in mind talaga niya si Joao.
15: Inalam din natin kay Joao kung kamusta naman ang pakikipagtrabaho kay Sasa Girl na isang trans woman bilang kanyang leading lady.
17: Great. It's the same as everything, you know. I don't see a difference. Love is love, and it's just how it is, you know. We're actors here also, you know. We portray different characters.
14: At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
3: Double victory para sa Pilipinas sa larangan ng sports. Aabante sa ikalawang round ng US Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos masungkit ang panalo laban sa pambato ng Amerika na si Mary Stoyana. Sa score na 6-1, 6-2 na domina ni Ayala ang American qualifier sa Flushing Meadows sa New York. Ito na ang ikalawang taon na umabante ang pambato ng Pilipinas sa second round ng US Open. Sunod na mga kalaban ni world number 18 Ayala si Oleksandra Olinikova ng Ukraine. Samantala, nasungkit naman ni Filipino pole vaulter E.G. Obiena ang silver sa whistle pole vault meet sa Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.75 meters jump kung saan pumangalawa siya sa pambato ng France na nakascore ng 5.80 meter clearance. Una na rin nakagold si Obiena sa katatapos lang na 2026 Istanbul Berlin sa parehong bansa kung saan nakatapos siya ng 5.82 meters jump.
4: Oh, at least ano, meron tayong hope.
18: Oo.
4: Di ba may magandang balita sa gitna ng mga
18: kanina nakita ko yung post mo eh, di ba? Oo, may impeachment, then nanalo si Ayala. Kumbaga may silver lining sabi mo sa post.
4: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita!

kasuliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusos ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na Pinoy, kung mawala sa imong mga kamay. Mahala usap na nimo ang tanan. Tungod niya, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namun na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higana, kuyaan sa inyong mga radyo na mao'y maghatag o kinaluhi. Pinaagi sa usa ka tawo na magdula sa dagang karakter sa matag sukilanan

Okay, mga adlaw sa karantanan na mahigalan sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ubanin sa inyong higalang kinis Kuya Arn, yan yung ikauban karong takna adiha sa inyong tagsatag sa mga radio. Kumusta ang tanan atong mga listeners no sa naglalain mga lugar sa kopning Mindanao, labi na sa mga Kabisayaan ng mga lugar. Kumusta ang tanan atong mga tigpaminaw dihang napita. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinaagi sa inyong pagpaminaw o labi na sa atong mga users sa atong mga produkto. Salay bahay mahigala no atong sinder karon usa kababae nga taga Usamis sa pagkakaroon na siya sa Cagayan no? Si Shena. Shena, salamat no. O manghinaot kong abot unta atong programa dito sa inyong lugar sa Usamis. Karon si Shena mahigala na siya sa may Cagayan, siguro nakapaminaw siya dari part sa may Misamis Oriental. Atong programa diyang dapita sa Misamis Oriental, pero nakapaminaw siya diri sa atong programa diha sa may Cagayan City. Daghang salamat Shena no sa imong suporta, pinagi sa imong pag-share, sa imong kaagi. Usa na kini nga nakatabang sa atong programa sa matag adlaw din ikauban ko kamo tanan nga mga listeners, pinagi sa nagkalain-laing mga kaagi, labi na sa kaagi karon ni Shena. Katong adunay mga gusto nga mag-share sa ilang kaagi, pwede lang mag-text lang mo nga namo i-share nga kaagi para ako na magtawag. Ay lang magtawag kay usay lagi dili na ko matubag no. Eh, medyo matiming nga ninyo nga busy ko. Muna nga text lang mga Kuya Arn ako i-share nga kaagi. Ako na din mutawag sa inyo ha. Ha? Okay, kumusta ato mga users sa ato nagkalanay mga produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpabilin pa ba ang tanan ato mga users nato sa paggamit ni ini? Mga higala, ako lang i-share sa inyo nga manghinaot ko padayon inyong paggamit sa atong produkto labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga users nato, padayon lang sa paggamit sa atong Coffee Corn with Malunggay and Santon kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect mahigala. Kay gitawag kini sig cleansing effect ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay siyang muhinlo sulod sa atong lawas. Sa higayon nga maminti na nato ni pag-inom atong Coffee Corn Gold, matingala lang kang anong daghan na kag inihian. Nya tapos sa ini makita ni mo imong ihi sa mga lalaki, babae man, hugaw ang imong ihi, pasabot mahigala nga naa siya nataban ng mga hugaw tungod kay ginahinayan na niya paghinlo ang imong sulod sa imong lawas. Basta mamintin lang nato ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pasabot nga naay mga hugaw nga makahatag og sakit sa atong lawas nga nasulod iya kanang ipagawas pinagis pag-ihi. Unang iminti na ito, ugayaw si Piyata ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Din, paangko na sab nato ang regular nga pagbawas sa atong hugaw matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw kay dili maayo nga ang atong tinaing nga maistakan kanunay og hugaw. Hugaw naman na, no? Dapat ato na nang ipagawas para mailista na po siya lain na po na hugaw. Ano ba? Di man tamawad ang hugaw sa ilawom sa atong tinay. Pero at least nga dili mapundo sa tagpila kadlaw. Manam-anam rin siya pagawas. Mao na importante kay makadaot na sa atong tinaing mga higalam. Sa ganito, matingal lang ka, naghapdos na imong tiyan, nagkabukul-bukul na, nagkasamad-samad na. Pagkalataan na, paingon sa colon cancer. Dili nito magpaabot niya na mahigala, no? Dili nito magpaabot. Samtang nga napakita'y ika-proteksyon sa atong lawas o ikatabang na dili kita maabot niya ng mga problema kay kinabuhi ang sapliyo niya na mahigala na ito. Tapos nga sa itong mga mahal sa kinabuhi, lisod kayo kung mga kanay mahitabo mga higala, no? O na naman tayo Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tisting lang ninyo, no? Kay cleansing effect pa na siya. O pure organic po na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Then, ikatulong mga higala, maangkon na sa nato ang taas-taas na natong paghinanok sa atong pagkatulog na itagwalo ka oras. Nindot na kayo na itong feeling mga higala, kondisyon kayo ta, basta straight na itong pagtulog, pinagi sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya kumutisting muna ini mahigala ha, maura ka to atong ikumpleto ang pangalan sa pagsulti sa atong Coffee Corn sa parmasya. Ingnan ninyong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para paghatag sa mga taga parmasya, makita nimong usa ka pouch nga may pagka silver, may pagka black, may pagka gold yellow. Ug dayon na itatak nga gamay kay nga 200 grams niya na yung mga picture sa atong mais, malunggay o mangustin o na yung nakatimpla nga Coffee Corn Gold sa atong tasa.
mao na siya mahigala atong coffee corn. Pero naapod kita gagmay nga 110 grams. Murag medyo kapos-kapos tas kwarta niya. Dili na kita makapalit sa 200 grams, dili ta sa 110 grams. Importante nga makamintin ta sa pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and sandal. Para na sa tibok pamilya, pwede mga bata ni anak, kaya wala siya chemicals. Pure organic na atong coffee corn gold, mga higala. Dili na damay sa gingon ni doktor nga bawal ka mga pisamtang napakigibati. Isan sa mga high blood diabetes, pwede kaay sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Gawas sa coffee corn gold with malunggay and santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga coffee corn purple. Kung natay coffee corn gold, napod kita'y coffee corn purple. Gitawag ni siya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga ubay-ubay. No? Walo ka mga sangkap nga naa sa atong coffee corn purple. Ang coffee corn purple dunay daghang benepisyo. Ang purple corn anailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity, mahigala. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug ashitaba. Mangustin ug ashitaba, mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Oh, di ba mamawasab sila sa coffee corn gold, sa atong coffee corn purple, o napot siya sagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrol ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pangsagol na siya'y guyabano, no? Makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pangasagol mahigal sa atong coffee corn purple, napagit siya ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sab sa digestive health. Napagit siya dugang asagol, spirulina. Spirulina mahigal, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Chia seeds, napagit siya chia seeds mahigal, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function. Og mahimong regular ang pagbawas og ang imong paghinanok sa imong pagkatulog. Mahigala, mahimo nang normal siya, no? O manghinaot ko, mahigala, sulayan ninyo atong coffee corn purple kada adlaw usab, ha? Pero ayaw ninyo himo ang magic ng atong mga produkto, mahigala nga. Pero meron nimong pag-inom, lihat na din mo ipikto, masulbad na din mo imong problema. Dili na magic atong produkto, mahigala. Mga 2 days, 3 days, dili na susama sa siling pagpiga, muhalang dayon. 2 days, 3 days. Tunay-tunay lang ato, mahigala, di ta mag-magic sa atong mga produkto nga. Diha dayon makarecover na rin kasi imong dugay na nga gihambin nga balatian. Tambalan pa mo niya na, mahigala. Para yung mahigala, no, kung gusto niyo ipikto dayon, gikan sa imong pagpangapi, 3 minutes or 5 minutes, mahigala, mo ipikto din niya itong Turbo Max Coffee, pero lahi ang ipikto niya, dugang pang energy. Kung daghan kang trabaho on, pwede ka mo inom nini atong Turbo Max Coffee. No, wala siya send ipik, mahigala, kay kapira maguni siya gun. Mga organic ang sagol ni ini. Mao na makahatag siya dugang enerhiya sa inyong kondisyon. Ang Turbo Max Coffee, mahigala, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napod siya black ginger, kasigaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napod siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab, exercise, recovery og stress management. Og napod siya red ginseng, mahigala, makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw, no? Tibuok adlaw nga enerhiya, mahigala, nga imong maangkon. Ang red ginseng usab, maka-active sa immune cells, busa, makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama niya ng ubo. Oh, dugang pagin nga sagol, mahigala, na siya Panax ginseng ug horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental ug physical fatigue ug stress ug usab mo pagana sa imong mood ug immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, mga uncle, mga kuya, mga papa diyan, mga daddy, mga madam, ma'am, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Maayong performance ani sa trabaho, mahigala.
Pero kung first time nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet ang inyong imnon. Ayaw sa i-full ang usa ka sachet para ma-studyohan ninyo ang iyang paghatag og enerhiya. Kung kulangan mo sa tunga sa sachet, pwede nyo doon ang usa ka sachet kada timpla na nimo kung gusto nimo, no? Okay, may galang manginood ko ang sabta ninyo. Sa lain bahin usab, kini atong lawas na ginanglan yun og masahe o sa hilot tungod sa mga pamaol, panuhot. Atong i-share sa inyo ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kada adlaw yung kininako gina-share mga higala kay base na lagi tayong mga bagong listeners nga makabati sa atong programa kung unsay naa sa ato ah. Mauna, kada adlaw na ko ginamalik-balik para mahibalaan po sa atong mga bagong listeners kung unsay naa sa atong mga produkto. Labi na kini atong Orion Herbal Liniment Oil, kinahanglan yun ni sa tibuok pamilya. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede magud sa bata, pang plus dili siya halang. Nya labos tanan wala siya chemicals. Oh, mao na siya ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Puno na siya sa pure herbal, citronella, acapulco, guava o kakawati, himag, luya, o uban pa nga mga sagol sa atong Orion na din mahigala nga giitos nga mga herbal. O mana siya mahigala. Walay chemicals na pwede ang mga bata. O labi na sa mga buntis. Nindot na sa inyo mga buntis atong Orion Herbal Liniment Oil. Para dili mo madali nga panuhoton. Kay lisod kayong usa ka inahan nga magsabak, nga pag-abot sa panahon magbati, maglisod sa pagpakatao sa bibi niya tungod sa panuhot. Magdubli ang bation ninyo mga inahan. Panuhot ug ang kasakit sa pagpanganak. Pakatabang sa mga barikos, binagmamoy po inyong mga tiil, mga plus mo pirmintiyo sa atong Orion para dili na manggawas ng murag mga bagon nga ni kapyut sa mga tiil. No? Laing kita na ng barikos nga samtang wala pa, batasana na paghaplas daan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede na, i-proteksyon sa lamok. Kaya yung lamok sab, diligin na makadol sa ito kung makapanghaplas na sa atong Orion. Tungkol sa citronella extract, nga diligin na makadol lang lamok. Huwag lang mga insekto, diligin na makadol, basta makapanghaplas ka sa atong Orion tungkol lagi sa citronella. Huwag dahil sa mga katol-katol, allergies, pwede sa itambal. Mga buni, mga pangagod, pwede sa itambal ang atong Orion. O niya, mga almoranas, nga mito karang almoranas, kaya nakakaon ka og bawal. Pagkagabi, magkuha ka gapas, butay ang Orion, itaplak dito sa imong lubot. Kada gabi, samtang di pa siya mabalik sa normal, imong gibati sa almoranas. Huwag dahin sa mga bukol, taplak lang na matagabi, una ka matulog, o gapas, nga na'y Orion. Pati ang matagtiki, pwede matambalan sa atong Orion. Unya ka ng mga kaspa o mga balakubak, pwede na butangan ang ulo nimo. Kung napuno kas kaspa o ganang balakubak nga lain kita naon, katul kayo na, mahigala, labi nagsington ka. Talagi ipasabot umayon sa itong mga listeners karon bisan ikaw nga karon nga naminaw. Simba ko masamad ka mahigala, pwede kayang Orion na to ha. Diligin na makadol ng langaw nga magbalik-balik sa imong samad, dali pong maayo tungod sa himag. Okay. Napod kita usa ka liniment kining Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na ni katuig ang nasulayan sa mga tao. Kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkapsab sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Kung dayo nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kaya doon na kini antifungal properties. O matabangan usab nga dali, maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol usab ni ini. Tabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya at tiun na nimo ang relieving effect. Dili usab maduolan og lamok kung makapanghaplas ka ta sa atong Supremo. Di po mundo lang lamok mga insekto kaya nga no, tungod sa samuyaw. Busa, kung panghaplas lang inyong ikinahanglan, ang Supremo masaligan usab sa paghaplas. Okay, may gala, no? Standby lang una. Napakuyuban pang mga produkto nga kung i-share sa inyo, ha? Ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Shena nga taga Usamis, nakakaroon siya sa Cagayan. Shena, manghinaot ko, anak ka karon nga nagpa-abot sa imong kaagi nga ato na matagag kinabuhi. Ano yung mong kaagi? Go!

0: Kuya Adi, amin ako.
1: Ah, kumusta ang eskwela, Sheena?
0: Okay lang, kuya. Salamat gyud ko sa imo, ha. Kung di palang tungod sa imo, ha, na di gyud kaabot og kolehiyo.
1: Pagsulti lang kung sa problema sa eskwelan, ha? O sa imong allowance nimo, kaya balo ka busy ba ako sa trabaho?
0: Ay, ka problema, kuya. So ilang kung nga mga problema sa eskwelahan. Sulti raw sa imo, ha?
1: Saan ba sige, gutom ka na? Di na, manihapon ta.
0: Ah, sige, kuya. Nakaluto na rin kag sunan, kuya.
1: Huwag ako magpaabot sa imo, ha? Kaya balo ko nga, bisan doon sa eskwelahan, kapoy hapon. O niya, usay, labi na kung daghantay hunaw-naon. Mapiktuhan atong lawas mo lang, batiyo na itong kalaay, kakapoy.
0: Lagi, kuya?
1: Usay, may stress pa. Pero paningkamot lang.
0: Oo, kuya, din ako sayangan imong suporta dres ako, ah.
1: Kaya dres ka ganyan, wala problema. Magkinaon sa dili kumawad ang trabaho. Makasuporta lang ko sa imong pagtuon. Basta po silang niyong pa-eskwila. Oops. Ay sa paguyab-uyab, ha?
0: Kanusa mo ko na guyab-uyab, kuya? Nakabante ba ka sa kuan? Nakoy ka cha-cha. Cellphone? Ako ba ibutang kong cellphone sa lamisa? Pero ay kabala ka, kuya. Promise. Tanan mo mga paghatag suporta sa ko, ha? Ako ka na ampingan o akong tarungon pagtuon ako.
1: Kalipay na ako. Nga makatapos ka. Huwag ay napagunaw na nga magbalos pa ka sa ko, ha? Para na sa'yo mong kaugmaon. Para na sa'yo umabot ni mong pamilya. Para di ka maglisod, dili ka magsalig sa'yo mong bana nga mora'y magtrabaho. May na nga naapuyin mo, ha? Muna'y ako, ha? Ayon na pagunaw na nga mo, balos pa ka dres ako, ha? Di ko magproblema kung maminyo na ka, makatapos ka lang sa'yo mong pagtuon. Ano'y problema sa'yo, ha? Ang importante nga naapuyin mo, ha?
0: Ay, kabala ako, ako nakantumanan.
1: O, dali na, manihapon na ta.
0: Sa manis ko, ya, sige magpahiyom-hiyom si magising-isi. Kinsa niya ka-chat ka. Mukatawa siya, mutype din siya sa cellphone. Nasa yung nag-check si kuya da. Doolo na ako. Kuya?
1: Oh, oy, Sheena, Zoel.
0: Ah, wala lang, nabantayin talaga si kag pahiyom na si kag katawa. Pag gumano mo katawa mo, type din ka sa imong cellphone. O ba, ina, no?
1: Suma sa imong paniid.
0: Babae na, chicks siguro ni mo na, no? Okay naman, kuya, mga chicks na pod ka, total. Wala naman tong sara nga nakasala sa imo, ha? Usa ka tuwig ang nakalabay, una pa ka nahibalong, nga gitinuntuan eh, kasi babae. May nang makamove on na po ka, kuya. Nanapulain mo. May problema na. Ang importante, makita ta kang malipayon ka. Kinsa man ako, kuya. Pwede makaila ko, kuya.
1: Si Sarah, gihapon.
0: Ah, si Sarah? Mawag yapang babae nga. Katong nag-drider sa mga nga. Lima mo katuig niya. Tapos, nabuntis siya sa laing lalaki? Ha?
1: Oo. Nangaisag, sorry.
0: Itaganin po din magpasailo.
1: Sheena, kitang mga tao, walay perpekto. Normal lang ang makasala.
0: But pasabot ni mo, ipasailo ni mo siya.
1: Tura lang.
0: Okay na magpasailo, kuya. Pero ayaw kong ina nga, nagigbalik ka sa iya.
1: Maugani, malipayan ko nga nagbalik kami.
0: Ha? Nagkabalik ka demo?
1: Oo, Sheena.
0: Nauno sa manintaon ka, kuya, oy. Bisang itihan na kasi mong ulo. Nagigbalik pagyapong ka na ng bayana pagkagod yung dagway.
1: Sheena, mahal na ko si Sarah. Bisan siya ang ginabuhat diri ka na ako. Tungkol kay naasa ko na ho nga dili perpekto ang tao. Bisanto na kahimo siya sa kuwa, nabuntis siya sa lain. Mahal pagyapon ko niya. Huwag labos sa tanan, mahal po na ako siya. Mauna, nagbalik na lang mi. Andam ko nga malubag sa iyang anak nga ako'y mahimong amahan.
0: Pastilan ni mo, kuya. No, sa balitaw ka, pwede magkamangitaglan babae, kadagang babae din, ha? Niya, tapos, dahil ang gapo ka kang sarang, tapos ikaw pa'y magangkun-angkun nga amahan niya ng iyang anak sa laing lalaki. No, sa mga kuya, adi, uy.
1: Sagdilagod, Gina, kalipay na ako, ni. Kalipay na ako.
0: Kalakot ni mo, kuya, uy. Maglakot kong maluwi sa imo, ha? Sobra rin mo kabuotan.
1: Importante nga mahal na ko siya. Nagpabilin pagyapon niyang gugmadri ka na ako. Kalipay na ako, si Sarah, Sheena.
0: Kalakot ng bayada dyan. Di na ako siya mapasahilo sa iyong gibuhat sa iyo mo, kuya. Lani kayo na nga pagkababae, kuya. Kabuotan ni mo, iyak ang gibu saran. Niya karoon kabaga niyag na ang laki balik niya sa iyo, ha?
1: Pasagdiragon. Importante nga mahal ako siya. Huwag nagpabilin pagyapon niyang gugma ka na ako.
0: Kalagot. Mas napalang nabayanan din sa akong tumangan pa sinugisag pa ko na na. Kapag kanyag na ako ka naging balik ka nimo.
1: Shaina, dili perfecto ang tao.

0: naman ako sa balay. Nabaka si Kuya Adi. Oh, na may pang binabae nga sapatos. Kinsa kani? Pang babae niya sapatos ba? Musulad ako. Kuya? Kuya Adi? Kuya Adi? Sheena? Kinsa ka? Oh, Sarah? Nilakaw pa si Kuya Adi ni mo na igipalit. Basing gigutom ka na. Nagunsa ka din eh. Ha, Sarah? Nagunsa ka? Lingkod sa pahulay sa... Kaigikan pa ka sa eskulahan. Sige na, lingkod sa... Nagunsa ka din eh, ha? Nagunsa ka din, Sarah? Mau gani, lingkod sa para mag-istorya ta. Paminaw maayo. Apini mo, nagka-pinasaylo ay na kami ni Adi, ako na nga ipasaylo. Hibalo ko nga na ako'y sala sa iya. Pero wala na ako tuyo, ah. Wala ni mo tuyo, ah. Wala pa kinawang ikatubang sa akong magulang. Ipasaylo na ko niya. Grabe akong hangyo sa iya. Nagpabilin pagyapon akong gugma ka niya. Sheena, pisantoon, nakahimo ko sa pag-treador ka niya nga nabuntisan kong laing lalaki. Pero nagpabilin pag-iapon akong gugma ka niya. Saba! Kapag ka ni Mugdagway musulti ka niya, anak, ako pa ni Mugdagway sa kapagbalik. Kapal kay Kagdagway! Gipasailo na ko ni Kuya Adi ni mo. O nakaroon nagbalik na kami. Unsay mo kipakao ni Kuya nga nung dibati sa kaluhi pagbalik na kanimo. Mo. Nag-chat-chat kami sa cellphone. Grabe, kinasing-kasing ako naghangyo kaniya. Tungkol kay mahal pa na ako siya bisantulog na kaanak ko sa laing lalaki. Pero nagkasabot na kami nga siya na ang muangkon. Kinuo ko ni mo. Kapal kay Kagdagway, no? Nagkahinigugmay na kami pagbalik sa imong magulang si Adi. Masigigutom ka, kaon diri para mabawasan imong ka. Suko diri sa koa, masigigutom ka. Hilom! Bawas-bawasan, bisan pagbusog pa ko. Maglakot yung sa mong dagway. May balo ba ka? Kung masay na hitabo ni Kuya sa diyang nabuntis ka sa laing lalaki? Halos na lang patyo na yung lawas tungod sa inom. Tungod sa kasakit niya yung tagamtaman sa imong gibuhat. Nga nagpabuntis ka sa laing lalaki. Dinahalos mo pa uli. Naningkamot kami ng mapangita na mo si Kuya Dris Cagayan. Kaya wala na kiniklaro sa iyong kinabuhi tungod sa imoha. Wala na halos tulog na hospital pa kini. Grabe yung gugma ni Kuya Adi na sa imoha. Hibalo ko ni Ana Sheena. Wala ka maulaw sa imong gibuhat. Ipasailo na ko niya. Ugiing na ako siya nga. Dila ni kani mausap. Di mausap. Ambot si Kuya. Di ko musukot na magpalayon pagyapon ka mo. Wala na kay mahimo. Kaya nagkahinikubay na kami pagbalik. Malipayo na kay kaming duha. Oh, unsa kini? Oh, ay, Adi, nanali ka. Kuya, unsa kini mong ibuhat ka nung niya pa din babae diri, ha?
1: Oh, Sheena. Kauna lang sa... Sige na. Sige, gutom lang ka.
0: Wapang ko gutom ako, ya. Nalibo ko sa imo anong... Gipaani pa ni mo ning babae, dire.
1: Nakabantay ka. Sige kong chat-chat.
0: Okay ba lang ako? Pero wala ko magtungay mo pang siyang dawaton.
1: Nakasinabtanay na kami sa cellphone. Nag-chat-chat na kami. Nagtawagan na kami. Gipasahilo na ako siya. Nakalimot ka. Nag-iingnan ta ka. Ang wala tao nga perfecto. Normal lang nga makasala.
0: Oo, kuya. Pwede ka magpasahilo. Pero nung ka nga makigbalik ka sa iya, ha? Kapag aning dagway ng bayhanan eh.
1: Tama na, Sheena. Tama na. Ay, nagpagpalabi siya mong gibati. Nakapasakit na kagtao.
0: Nabalaka ko yan na nasakitan siya. Pero ikaw, naunsa makasaon na ka nagpabuntis sa salain, ha? Naunsa ka, kuya? Halos na ka mamatay, ha? Siya na palami. Lami sa ubang lalaki.
1: Tama na, Sheena. Sheena, ato na dito sa kwarto kung dili ka mukhaon. Go, Sheena.
0: Pasagdi lang siya, Adi.
1: Sheena, sige na.
0: Pagkakay kang dagway, pagkakang dagway, magkontra kita din sa malay. Magpaabot ra kong abugon ko ni Kuya Nima. Pero ikaw lang magpaabog sa ko, ah. Dili ka na mahitabo nga mong pahawa ko diri. Imong kuya mo'y gusto. Kalipay sa imong kuya nga na ako. Kalipay usab nga na ako nga nagkauban na kami pagbalik. Hilam! Kapag ganimong dagway nga musulti ni Ana!

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangi bati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugaw pod may po den taghana pud kay ihi.
1: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hangtulog, nindot po imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayos siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadilig yung doon ako magpakawana kay kanang na ang muragiganahan man po ko.
1: Thank you kaayo, okay, na o, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
2: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin nyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogin nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga haplas.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo. Kaya nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw mag-uli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon o gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siyang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta adto na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Mega Cars of

0: Duwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang MegaCarb, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang MegaCarb Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa MegaCarb Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa capsule. O makatabang po ang MegaCarb Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang MegaCarb Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag MegaCarb Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang MegaCarb Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang MegaCarb Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi MegaCarb, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw kaysa lang yapon. Aron mawala ng kadray, mawala ang naglipong, luspad og mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Kuya, muskula na ko.
0: Oh, di ang balo ni mo, allowance ni mo.
1: Di ako kikwarta diri, kuya. Sige lang, sunod na na. Masin na kay gamitan.
0: Oh, sige, di ka malanghid ni Sarah.
1: Ano, malanghid mo ko sa iya, ha? Diligid siya makatagamtamog. Kaayon ako, kuya. Di siya makakita nga. Ako siyang ayohan. Ikaw ra ako magulang. Di ko makamubuon nga kung naa siya dire. Kay dili na ako kalimtan niyang gibuhat sa mga nga naunsa ka sa una.
0: Oh, sige, sige. Ay, nainayon na ni mga badawat yung siya pagbalik.
1: Dili, good, kuya. Di na ka na mahitabo. Ako pa ni mo, kuya. Palayaso ni mo ng bayhana na.
0: Sina, mahal na ko si Sarah.
1: Di ka maluwi sa inga na si anak. Kapag kanyang dagway.
0: Sige na, iskula na. Kung hindi ka mananghid na, ako rin magsulti sa iyo nga tuwanak ha.
1: Mapuisit yung kumasa maghiskot din ta sa iya ha. Nga mananghid ko, kinsa man siya. Kapag kanyang dagway.

Dili na mahinan kong ganaan mo pauli sa balay. Na makita na ko ng Sarah. Tuod bisay gigutom kong gigan ko sa eskwilahan. Pag uli na ako, mawala kong kagutom tungod sa kalagot niya magtanaw sa dagway sa babae. Kugus-kugus pa na niya ang anak. Pagkagyog dagway ba yan na? Usaw man ako ni pagprinwa si Kuya Adi. Palayaso niya ng babae din na hindi ko ganan mo pa uli. Hindi sa kong pauli, unyan ako. May sirong pauli, huwag ka na matulog na sila. Para dili na umakita niya ng babaeng masugat nila sa koa.

0: Sheena, anong kalumpaga? Alas 6 na. Tulog ng babae diha.
1: Oh, bago lang. Nibangon ko kayo, natingala ko marag wapang may niabot. Nakapanihapon ka na?
0: Wala pa, kuya. Ngaroon dugay kin pa uli. Damadadugana mo pa uli diri sa balay, kuya. Kung magpabilin pa ng babae diri, nga bagaw dagway.
1: Pasag din ako.

0: nagon. Huna na apod akong kalipay. Kalipay na ko si Sarah. Bisan huwag nakasala siya tira ka na ako. Okay lang. Kita nga ayaw na siya pasailos ako gusto sa makigbalik. Mahal pasab na ako siya. Mabutan ba na ikon mo nga siya ang ipitik sa akong kasing-kasing. Bisan pa man nga nakasala siya tira ka na ako niya itong uyab pa kami. Karoon niya sa kasako ah. Nangayo sa tabang. Super kabutan kuya. Adi. Bisan kita makan imong tangkogo niya ng bayhada. Pero nakapasailo pagyapon ka. Sobra na kakabutan.
1: Sige na, dali din. Hukaran ta. Panihapon na diri kaya ako inito ng sabaw.

0: sa ilo, alang ko ha.
1: Sa unsa?
0: Nga dili gyud ako mapasaylo ng bayhana. Ay, nakatinga lang at tagdugay akong pauli nga gusto na ako pagpaulin ako dili sa balay. Tulog na lang bayhana na dili na ako gusto nga makikatubang pa na sa koa. Kapalan yun ko sa iyong dagway.
1: O tood, dawatan yung kwarta ako para ugma ni mo.
0: Masayor ako. Tingsayon ako mong gawas dili sa balay, kuya. Samtang tulog pa ka mo.
1: Ikaw rin magpunto.
0: Pero ako lang hangin sa'yo mo ha.
1: Hinahinayan niya na God sa pagpasaylo si Sarah.
0: Maluisad ka. Ambot kuya. Paabot lang ko kung hikapon akong kasing-kasing sa Ginoo para sa iya nga mapasaylo na ko siya.
1: Mao kani akong giampo. Gusto na ako makasinabtanay na kita diri.
0: Ambot kung ako lepasibuton. Ug di lang hikapon sa Ginoo akong kasing-kasing, tiigin ako sa pasayloon. Samtang nga nagpabilin pa akong kaligot-gut sa inga makunahon ako nga giun sa kanamo, nagkabuangin taon ato maginikanan. Naon sa atong yuta dito, sa Osamis. Naprinda, para sa pagpatambal niya kanimo kaya halos na ka nga. Ikamatay na nimo na sakit na katungo sa imong pag-inom-inom, wala na klaro nga pahulay, murag halos na kamabuang. Manag din ako kalimtan, maglagot yung kumagunahon na. Nag-i-trahidor ka niya na nagpabuntis sa laing lalaki nga grabe ni mo kapinangga siya kaniya tuma. Sus! Giuban pa ni mo dito siya sa Osamis? Para ipaila-ila sa ako mga ginikadad? Tungod kay kalipay lagi ni mo. Suportado po ka sa ato mga ginikanan pati kami. Pero sa dihang nabuang ka tungod sa iyang pag-trahidor sa iyo ha. Manatili po kini mo basol kuya. Hindi na ako makalimtan niyang gibuhat na sa imo ako. Huwag sa imong kahimtang ni Adto Higayuna.
1: Himalo ko. Pero sa unta man, nga, nagpabiling pagyapon akong pagmahal ka niya.
0: Grabe yun, no? Grabe yun imong tama niya ng bayhana.
1: Pasag din na. Sige, nakatulog din ito kawag gabi na kayo iskwila pa kaugma.
0: Sige, kuya.
1: O na nang balon ni Mohan, na na yung alawans mo diha.
0: Oo, ako na yung paiguan eh, kuya. Kalagot yun ang bayana, kapal kay Dagoy. Matulog na lang ko eh.

0: Adi? Oh, Sarah.
1: Oh, lakaw sa kadalihan ako yung adton nga akong amiga.
0: Oh, sige, kayo mo trabaho na po karoon taon-taon.
1: Oh, sige, lakaw sa ko, Adi.
0: Oh, sige, Sarah.
1: Ay, balaman ko nga, unya pa to gabi isan mo, uli po to yung manghod ni mo, di ba?
0: Oh, mapauli lang ganyan kung wala pa yung mahikay diri, ikaw nalang maghikay.
1: Ako sige, ako rin bahala.
0: Oh, sige, Sarah, napakay kwarta di ha.
1: Adi, apa may mong hinatag.
0: Oh, sige, amping ha. Kaya mo tapawasan ko pagbalik. Diri lang ko na ni Udto kay gusto ko makahigubog sa bawang imong niloto. Oh, sige, mula ka o magaka.
1: Oo, sige, ipakiisa ko.
0: Amping ha, amping.

0: ng gabi, kuya.
1: Sa gunso na gini mo pag uli-uli ba nga, hapit na tagalas, Jess.
0: Ako lang, kuya, makatulog na nai mo. Kalipin diri nga, kapalog dagoy.
1: Ay, pila na kahigayon nga to siyang ikaw ba, handod ka ron, nagpabilin pag ngayon kasuko sa iya.
0: Ingon ba ako sa imo, kuya, pasaylo ako. Nadigid ako sa mapasaylo, bahala ikaw makapasaylo ka sa iya, kay kalipay magkaanin mo, pero ako. Makatubang gan ako ng dagwain ng bayhana. Magatubang ni surukin akong dugo.
1: Sige na, panihan po na. Ito ay akong pinirito dito na kuya adobo nga baboy. Paborito to ni ma. Sige na, dahil na dili.
0: Umani ko kuya. Pero ayaw to pagkawas itong babae ha. Dili ko kuya nga matubang sa dili sa tuwa. Kadigin ako siya magpasaylo kuya.
1: Oh, dali na, dali na.

0: kusina.
1: Kuya, sa problema.
0: Nalilingkod.
1: Lakay problema, kuya. Mura naghila ka. Nag-away mo sa imong kapalong dagway.
0: Wala ko magtuo nga yakin mo hato pag-usap diri ka na ako.
1: Tanpaon sa kato, kuya. Kusay, huwag ka magtuo nga buhato niya pag-usap niya kanimo.
0: Sheena. Katuloy si Giglakaw niya. Gibinuangan ang sab ko niya pag-usap. Huwag karoon ay balaan ako ng buntis na po siya. Buntis na po siya.
1: Asa man siya?
0: Itawagan ko niya sa cellphone kaya nga isag sorry ka na ako.
1: Unya si plano di pa sa iya, kuya.
0: Nga isag sorry.
1: Gitagaan akong pasaylo. Unya!
0: Mupauli na siya karan.
1: Por Diyos, por santo ni mo, kuya. Naunsa naman yung taon ka? Ipasahin na po ni mo, kanabuntis alam po siya klaing lalaki. Gato siyang pagawas-gawas, paglakaw-lakaw niya.
0: Sina, mahal ako si Sarah.
1: Kinuho ko niya na nagugma ni mo. Pagkilagan babae, yung imong pangitaon, nga nung nabuang mangka niya ng bayada. Kaluhan na niya gihin mo sa imo, ha? Nabuntis alam po siya klaing lalaki. Laing anak po niya sa laing lalaki. Ay, ako ngayon na, ikaw na po ang manubag niya, na, ha?
0: Mahal na ko si Sarah, Sheena. Nakasabot ba ka? Mahal na ko siya. Di ka makabuti rin ka na ako.
1: Mau ba? Grabe din mo, kuya. Ikaw ang pinakasuper kayo nga buutan nga tao sa akong nakita. Nakapasahilo pa ka? Nga ikaduhan na kang itrider niya. Huwag si baruganan, landi siya kapag kababae, kuya. Nausa naman yung taon ka. Buka na ang mga mata ni mo. Buka na, kuya, mong mamata. Nausa naman ka.
0: Wala ko'y mahima. Tunggol ka siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Siya ang gipangita niya ni Kalunay. Magunsa man ako, nagagad ako sa akong kasing-kasing kung kisa iyang higugmaon, pero nagpabilin pa kay Sarah. Sheena,
1: pues, kaya kung di na ko makadawat niya na, kuya, bahala na ka. Ako'y bulayas, tiri. Kasi mapatay pa na ako ng bayanan, nagdi na ako mapunggan na kung kaugaling makriminal pa ko. Ako'y mapahawa, tiri.
0: Sheena, dinira ka.
1: Di ka makapukong sa ako, kuya, bahala di ka na musuporta sa ako, ah. Mag-working student ko. Kusin ang babae nga pagka kay Dagway. Kaduhan na kang itraidor. Ikaduhan niya nga anak sa laing lalaki. Tapos imo na po siyang ipasaylo. Grabe, no? Mulayas mo din, kuya. Ako'y mapahawa din, eh. Ang working student ko.

malingkamot talaga ko ako. Nga makatapos ko. Kaya grabe ginoy ang pagkabuang ni Kuya Adi sa babae. Ang puto sa ipakaon sa babae kaniya. Ikaduha nang hika yun nga gitraidor siya. Grabe naman na. Muhang ko na po siyang laing bata nga dili iyang dugo. Sa laing lalaki no, sa tungod sa kalandian niya ng bayana si Sarah. Bahala na ka Kuya Adi sa imong kinabuhi. Bahala ka din. Imo makasiyang kalipay. Dili na ka manti gumaminaw dire sa koa. Maningkamot ko gako. Mag-working student ko, bahala na ka.

Asina, ma'am. Ah, diarang sweldo ni ma. Salamat kayo ni ma'am. Ya, kumusta yung pag-eskwela? Duwa ba makasagal bali mong trabaho? Ah, antos kamay ma'am. Dili malikayan nga mapiktuhan ng eskwela. Dili pa susama ka ni Adto na ako kurang magulang mo yung nagsuporta sa ko ah. Ay, katong giingon ni mo nga. Sa to, kaduha na siya traidora sa iyang uyab. Gidawat lang yapo niya. Panawa na ako makaantos, ma'am. Ako nalang may pahawa dito sa mong ipuyan. Kaya di na ako malikayan ba sinog tungod sa kong kalagot nga ng bayhana nga yung gikalibin karon. Masi makapatay na hinoon kung di ko makapugong. Mayra po niya mong gibuhat nga nagpalayo ka kay delikado. Grabe akong magulang, ma'am. Ambot siya ipakaon sa babae. Kasi sinugdanan, gitraidor siya, hapit siya mabuang. Sigig inom uban-uban sa mabarkada. Ako maginikanan mo'y nagantos na prinda ang gamay na mong ayuta para ipatambal sa iya. Mauba. Kaluyang si Ginoon, nakarecover siya. Nakabalik siya sa iyong trabaho. Tungod kay Moraglisod na sila ni mama o papa dito sa Usamis. Nagpatabang ko kay kuya nga makasuporta. Nagtuo ko nga di na sila magbalik niya ng bayhana. Mapingalan lang ko nga na nasa balay. Namong ipuyad. Grabe taraw niya kapag pangga kay kuya. Kay ipasailo lagi ni kuya. Pero ako wala gid ako siya madawat. Tungkol kay isa, ganyan nga dumduman ako ang gibuhat. Niya sa akong magulang. Maglagot yun ko. Niya karon. Sobra sa kabuutan sa kumagulang. Siya yung paglakaw-lakaw na put kuno. Kunuha ito sa iyang mga barkada. Kay gimingaw. Kay mo ingon pa nga. Unsa man kulungon na lang daw siya sa balay. Tungod sa kabuutan sa kumagulang, tugutan siya sa paglakaw-lakaw. Kay trabaho man si Kuya Adi. Walang gedamhangan. Nabuntis di ay. Nanawag na lang na nagbuntis. Nagpahilak-hilak siguro, nagpakaloy-looy. Ako magulang usap nga grabe kabuutan. Super kabuutan. Ipasahilo niya. Tuhalag ipon na bun sila mo lang wala ko kakaya, madam. Pastila na yung magulang di ay. Grabe ka manhid. Murag walang sa iyahang gibuhat na sa babae. Muna, madam. Pasalamat na lang ko nga nakakita ko sa imo nga nakapadayang gyapon ko pag-eskwela. Napaning ka mo itong eskwela. Ang ako lang kung kamalakan basi mapiktuhan yung pagtuon. Kinakay trabaho din sa ako. Ako rin mahala, madam. Importante yung makahuman ko sa akong pagtuon. Total duhan na lang katuig. Ah, nala, sige, sige. Sige, madam. Ah, salamat kay madam pauli sa ako. O, pauli na kay oras na. O, eskwela pagkapag-ungma. Unsa ka orasan mo tunga diri ugma sa karinderya? Udto lang madam. Mau out lang kag alas 5 para maka-eskwela pa ka. Oh sige madam.

bahala ka, Kuya Adi. Di na ko natubangon imong tawag. So may tuyo nimo sa koa. Bahala ka. Bisan kapila pa ka manawag, Kuya Adi. Papauliyon ko nimo. Di kong pauli. Kung dili ko maka basa sa imong chat, wala na ng kapal ang gadagway diya. Narasa pa.

0: Ade, asa man ito hinong sa ko papalayan ko na ima?
1: Hello? Miss? Dili ni si Kuya Ade ni ma. Namanlihog lang siya sa ko ah. Napatawagan eh.
0: Kinsa man eh?
1: Nag-hospital mangod ni.
0: Anong nasa hospital man eh?
1: Si Kuya ni ma, magulang ni mo, si Ade.
0: Oh.
1: Nadisgrasya siya yung motor. Hubog. Ugdayon, bay-ubay yun nga bunog ang nadawat niya. Kinanglan daw siya sa imo ha.
0: Kinuha ko? O sige ba na ako?

0: 11 naman taon ka, kuya. Kung sa ilungdang nanong na-disgrasya ka man, asa man ang babae? Asa to'y sara na mo nga? Halos na ko mo ibaylo nga itong bayada.
1: Mauinong din nga, nag-inom ko. Tungkol sa kasakit nga akong naangkon, sayang ibuhat din ka na ako.
0: O sayang ibuhat sa imo, ha?
1: May uban na siya sa lalaki. Kasamtang nag-uban na unta kami, tingala na lang ko pag uli na kong balaywa na siya. Huwag nagpahibalo na lang, uban na siya sa lalaki nga amahan sa iyang ikaduha nga anak karon.
0: Unya, nagubog ka?
1: Sakit para sa ako, ha, Sina.
0: Unya, kasi plano karon ni Ibong na nakakaroon sa ospital.
1: O nang itawagan ta ka para mahibalo ka.
0: Kung naapa siya karon, kuya, kung napalong ko'y pusil, ipusil na ako itong bayan na to. Bisag wa ko'y pusil, basi mapatay na ako siya, dunggapo na ako siya, kuya.
1: Wala na ka na sa muna-huna.
0: Mora lang imo ako, kuya, wala ako sa una-huna akong kalagot.
1: Tuwara wala na siya. Nagkinahanglan ko si mong tabang diri. Diliingon sa gastuhon. Naalang ko'y masangpit.
0: Ay, kabalawa ko yan na ako.
1: Kung asa ka nagtrabaho ang dangin na, kay papadayo na ako akong suporta sa imo, ha? Kung makagawas na ko diri.
0: Masasahad mo sa ko, ha? Kumanawag pagkatupak usap tong kapal nga Sara. Ayaw naging siyang nawata.
1: Oo.
0: Bisa noon sa pangapakiloon niya. Pasayloon ni mo siya pero ayaw na siyang nawata. Kumuingon ka nakapasaylo ang Ginoo sa tao nga grabig sala. O pwede ni mo siya pasayloon. Pero ayaw na siyang nawata nga ikauban pa ni mo. Kailandigin siya ng pagkababae, dili siya makuntinto sa imo ang kabuutan.
1: Sina,
0: wagin na ako tubagang imo mga tawag dili sa kuha kay diwan ako ganahin sa imo, ha? Tungo kay gipulan ko nga sikig ring na akong cellphone nga imo ang account po niya akong nakita. Pero binti, may gani, natubag na ako.
1: Namalihog ko sa trabahante diri atong lalaki. Na ipakunta ka.
0: Tanawa sa iyang gibuhat sa imo. Unsa na po'y nahitambo ni imo? Hapit yapong ka mamatay. Sa una, halos ka mabuak. Karoon na disgrasya ka sa mutol. Tugod sa iyang tinunto niya sa imo, ha? Grabe naman sa mga mudawat pa ka sa iya.
1: Dili na.
0: Masasaan mo na sa ako, kuya. Agwang taon ako nga mag-inusara ko sa ang kaugalingon nga magpadayin ko pag-eskwila, mag-working student ko. Basta mo balik patumbayan na nga imong pangdawaton. Ug bahala na kasi imong kinabuhi, kuya.
1: Dili na ka na may tabaw. Nahigmata na ako. Dili na maya akong gibuhat nga nagpabilin pa kong gugma kaniya.
0: Balik sa ako dito, kuya, magtaro panangit. Istorya na ako sa tinood nga niya ka din sa ospital. Nagkinahanglan ka sa akong tabang.
1: Panangin nagtarong sa mga ama nga dili ka nakambalik.
0: Oo. Basta promise di mo sa ko, ah. Di naging ni mo daw atong tong sarang kapal.
1: Okay. Dili na.

Sugan niya to kuya o naghantod karo nag nagpabili mi nga nag-uban gyapon sa akong magulang. Nakahuman ako sa akong pagtuon kuya eh. Nagtrabaho na sab ako pinagi sa pagtabang gyapon ni kuya ani. Napasalamat ko sab ako nga wala na gyud magpakita ang babae. Siguro nanawag sa iya ha. Wala ko kabalo pero wala na niya pasayloan. Pasalamat na lang sab ko kay grabing gibuhat niya tong Sara. Grabe ka kapal para sa kuyaan pa sa iloon lang kung sa Ginoo. Mahinood ko sa akong kaagi kuyaan nga akong gisirde sa imo ha. Makatag kinayog inspirasyon sa uban nga mahiling nga nagpaminaw. Dika salamat din lang ko tama na imo magtatampong. Shena. Dika salamat Shena sa imo nga kaagi nga imong gisirde sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Okay, nagay mga tao nga yan, Shena, no? Tungon lang po sa kabuutan sa mga magulang. Mauna yung nahitabo, nasigundahan yun po siya. Diligid siguro po ilingat, puro lang tabinuutan siguro, no? Mga silingan. Okay, dilang salamat, no, Shena. Ibalo ko na inspirasyon good nga makuha ang maong nga istorya ni mo atong itagag kinabuhi. So, dilang salamat sa atong mga listeners, no? Kung gusto nga mo share sa ilang mga kaagi, pwede niyo i-text, no? Text lang mo nga Kuya Ern, ako i-text. Ay, nalang magtawag ka o sa'yo lagi, nilin ako matubag, ha? Text lang niyo nga Kuya Ern, ako si Kuan, taga-asan yung lugar. Mainang mo nga, na ako i-share nga kaagi. Mabasa na ko na mo i-share, manawag ako sa inyo, ha? Okay. Anyo kalimti, mga listeners, sa itong mga product mo ni pinaka-importante. Ikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape naman galing mahigala, ay Coffee Corn na lang na, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Uban usab sa atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Sulayin ninyo sa matag-adlaw ang Coffee Corn Purple sa mga higala. Uban usab sa atong Turbo Max Coffee nga makahatag og dugang energy. Kung first time niyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee para ma-studyuhan niyo ang inyong enerhiya nga ihatag sa inyo ha. Tunga lang sa sachet pero kulang sa inyo ha, pwede niyo hot doon ako sa kasachet para maayo inyong performance bisan unsa inyong himoon, no? Okay. Labi na sa atong haplas kung nagkinahanglan mo haplas, iurayo na lang mahigala. Urayon Herbal Liniment Oil. O gubansab sa atong kaming pasab nga Supremo Herbal Oil. Gamay na lang yun mahigala, maabot na lang sa atong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Atong Supremo Herbal Oil. Sa pagkakaroon, urayon lang una, no? Haplas. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina para sa mga bata. Inahan ha, ikalimti mga inahan, ang atong Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Ipakita inyong pagmahal sa inyong mga anak, ha? Nerviplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Kung labi nung sabnos sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito, diha nga nawala ang ganas pagkaon. Pag Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule, ikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EA Appetite Enhancer Capsule. Labi na usap no sa atong B40. B40 capsule para sa mga higala na ito. Diha nga nakabaton og nerves neuropathy. Ma-feel ni mo ang panusok-tusok sa imong tiil. Murag niya mangusig kalit. Mukalit kag kaikging. No? Makurat ka ba? Kaya murag din nanusok. Mo na yung nerves neuropathy. Basi nadaot na inyong makaugatan. Tungo sa edad or nadaot niyong makaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na. Matambala na sa atong B40. Okay, parenta sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Mega Car Soft Gel Capsule mahigala ay kalimti ninyo ha. Usa lang kapsula labi na sa mga high blood para magligo ninyo mga kaugatan, mga diabetes para mo increase ang inyong insulin sensitivity o sa mga nanay tatay diha, mga senior citizens para dili malimtanon bitaw ay mo sugot niya na bisan matigulang na pagbaton mo og Mega Car Soft Gel Capsule. Usa lang kapsula. Sa mga babae nga nag-anto sa ilang dysmenorrhea, kumuabot ang ilang binulan nga rigla, sakit kaayo, nga ilang bation, pagmigakar mo mga mamha. O sa mga batanon nga gusto malikay sa kining gitawag na to nga acne o pimples breakout, magmigakar mo, soft gel capsule. Okay, sa mga naayong problema sa hubak, mga batanon man o matidaran, magmigakar soft gel capsule. O labinusabnos sa atong mga inahan nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Mega Car Soft Gel Capsule. Una atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. Uban usab sa atong Fur Bite Capsule mahigala. Naay mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyom, dali na kamalipong luspad ka tan-aon, dry imong lawas tan-aon, mag Fur Bite Capsule. Nindot nga food supplement kay ngano, dili ka makalasa og taya og dili maghilab imong tiyan.
Inga na kanindot na itong Ferbite Capsule, mga higala. Sa pharmacy ang tanan na itong mga produkto ng inyong mapalit, mga higala, no? O labi na usab, no, sa mga bagong nanganak ng mga inahan pag Ferbite mo. Okay, dagan kayo. Salamat sa inyo. Makanunay yung pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, inyong Dr. Love. Dr. Love! Inyong baba.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan nato din ha. Sa ato mga suking tigpaminaw, welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. And of course, kini si Buttercup and always, kakanunay na ito nag-auban si Dr. Rechoy. Good morning, Dr. Rechoy.
2: Good morning, Ma'am Jess.
1: Good afternoon, gihapon. Yes. Oh, and good evening.
2: Yes, Ma'am Buttercup.
1: Ay, dugay-dugay, nagitputang wala nakachikag dugay, Dok, no?
2: Lagi.
1: Mm-hmm.
2: Busy ang life.
1: Busy, jud kanunay ang life ni Doktora. So, sa mga gustong mahimong Doktora, no? Di na lang jud ta ani mo apil-apil kay grabe ka busy jud murag hapit wala na gani time nga inikuli sa balay dok unsa man mag-inom na lang kag coffee corn diretso tulog.
2: Dula pud gamay sa mga anak.
1: Ah, yes,
2: banding gamay sa family.
1: Yeah, importante jud kayo kana jud dok no. So bisan unsa ka kapoy no dili basta-basta bisan doktora magpakainahan jud na siya. Labi na natin mga chikiting magpakaasawa po. So daghan kay kag mga
2: roles,
1: yeah,
2: in
1: roles
2: life.
1: Sa kinabuhi, mm-hmm. No? So laban lang jud ta unsa may sekreto ni mo dok? Posible naginom ka sige kuan.
2: Mega complex.
1: Care o big
2: mega
1: complex.
2: Care, yeah.
1: Yeah. Na di ba? Nakatag na jud ko na makita ni mo no nga hantod ang mga chikiting si Doktora Jolly gani kaayo. Kay mga bright pa jud kay naga nerve flex syrup man sila.
2: Yes, sige dagandagan, sige bike-bike, kat-kat-kat-kat. Mm-hmm. Kabalo na mo. Mwag yun eh, kaning nasa picture sa Nerviflex syrup.
1: Oh, batang ko ano?
2: Batang kulit.
1: Yes, kulit na kulit. No. So, sa mga kahigalaan na ito din ha, no? Maayong adlaw, balik ta, dahil hinaot nga naamo sa mayong panglawas. And excited na ta, mabasa sa inyo ang mga messages. So, gi-invite mo namong tanan, nga mo message lang sa atong hotline. Aron magpadala mo sa inyong mga problema, mga shoutouts. Unsa pa ito, Dok? Inyong mga
2: positive feedback.
1: Yes. So, even mga pictures dito sa kang Dr. Choi nga Facebook, no? Mm-hmm. Pictures sa inyo ang mga test results or usa pa na siya dok mga findings no yung anak no aron mapadala ninyo pero i-invite mo na mo sa atong hotline mo message mo sa ato ang hotline number 0909-3048-924.
2: Yes, so pwede po sila mag-send sa ilang mga messages sa ato ang Facebook account nga Doc Choi no DOC space CHOI.
1: Yes, Dr. Choi. And bahin anang imo ang Facebook ka account. Kining ato ang nag-message na to, Doc, sa imong Facebook, no? Darita mo basa? Si Sir GM. Ngayon siya, happy kesha, Doc. And siya, finally, Doc, nakita na dyan ta ka.
2: Mm.
1: Oh, di ba? Dili in person, pero automatic niyang gi-follow si Doc Choi.
2: Yes.
1: So, dugay na siya nagapangita dahil ni mo, Doc, sa Facebook, no? And siya, just now lang kay naminaw ko sa imo ang program. Pero actually, everyday dyan ko nagapaminaw. Oh, di ba, Doc? Grabe kay fans club ha. Oh, dili lang jud makita imo ang FB. So at least finally nakita na jud dok.
2: Yes, so usahay manggod kung sayop ka sa isa lang ka letter, so dili na yun na imo makita no. Labi na kung strict ka sa imo ang Facebook account no. So dili kay siya ma-fine no, pero so far sa ato nang gi sulti na jud unsay spelling, so nakakuha na gid sila.
1: Sige dok, mo pasalamat jud ka dok ha ni
2: yes,
1: sir.
2: Yes, thank you sir JM.
1: Yes. Okay, thank you so much sir GM. Dali na po ta sa ato ang lain sa kang dok gyapon nga messenger si Ma'am Brandy or Brand ingon siya. Hello Doc Choi, good afternoon. So nag-greet gid siya ni mo dok. Nakang gi-fan si Doctora Choi. Tinud ba ya na? Message lang. Thank you so much, Ma'am Bendy, no? Sa imong pag-take time, pag-greet ni Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Ma'am Bendy, thank you so much.
1: Yes.
2: Take tapos, time, mag-search, o mag-say hi.
1: Yes. Tapos, ma'am, huwag na kay problema, no? Mo-message ang gihapon ka din, hi. Ayaw pag-kuan, ayaw paglangan, mo-message din, hi, sa Facebook ni Doc Choi. Pero thank you so much sa imong greetings. Naana po tayo lain nga nag-message Doc Choi sa imong Doc Choi nga account si Ma'am Marmar. Ingon siya, good afternoon Doc Choi. Mangutan na lang ko Doc, ako papa na hospital. Wala na siya duha kidney. Na. iya ang liver cancer karon giabunuhan siya dugo o antibiotic. So naa siya ay arthritis, iyang kanunay imnon kay diclofenac tag 2. Sige, pagyod inom o tanduway. Ah, ang atong texture sender do kay tagagulayon ni siya. So there is mm-hmm. sa Dipolog City, si Ma Marmar. Mm-hmm. So mo ni siya, bahin sa iyang amahan, dagka namang kaayunin ko ando.
2: Yeah, no, actually, sayang gingon nga kuan kanang istorya, no? It's most probably agi sa chronic drinker ang iyang papa.
1: Mm-hmm.
2: No, so sige ginom tanduway, most probably may nakadaot siyang atay. Usahay man good ma'am kaning alcohol, sobra ka inom og alcohol, maka-cause pa na siya cancer, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay first mag-start lang na siya ulcer and then eventually mo develop into cancer, no? Nagyud labi na sa mga tao nga naay tendency or naay kaliwat og cancer sa family, no? So mas high risk sila plus triggered pa og kanang alcoholic beverage nga maski pagkasakit na siya, muinom gyapon siya. So I think isa na siya sa attitude, no, or a character of a chronic drinker or a chronic alcoholic drinker, no. So even nga na siya gipamati, inom lang gyapon siya, no. And then ang probable nga cause sa iyang kidney problem is siguro taas na siya uric acid, ma'am, nga no masigi man siya.
1: Niya, dok, no, ka-kidney.
2: Yeah. Ko usually agi na siyang gipang-inom actually og sa wala na treatment, no. Mm-hmm. So most probably taas na siya og uric acid kay ngano mag-inom siya sige og diclofenac. So na siya na gipamati nga pain, no. So very common na siya sa mga alcoholic nga taas og uric acid, no, na pugoy mga kailan na nga murag na ay mga tofay, no, na yung mga burot sa ilang mga joints, mga very alcoholic beverage drinker, no. So muakasakan na siya og uric acid. So since siguro na ana siya tendency daan pa to develop uric acid and then mo sipa siya inom og mga makasaka sa uric acid para sa mga alcoholic beverages o kanang mga kuan, ma'am, sumsuman sa alcohol, di ba? Mga atay, mga
1: chicharong
2: bulaklak, tinuguan, samay nana, no? So, iya lang, as needed lang ang iya ang pain nga mawala through taking diclofenac. Pero, ang problem is wala siya na-address. So, eventually, naapektuhan niya ang kidneys. So, most probably, taas siya uric acid. So, maapektuhan mo ang kidneys niya. Sige pa siya inom o para wala sa pain. So, supposed to be, as needed raman gina siya. And then, hindi gina siya sige, no? Ang mga pain reliever. So, eventually, inaani ang nahitabo, nadaot na yung kidneys. So, manage tayo mahimuan na dialysis jud ta.
1: Uh-huh.
2: No, kay luoy man po kay maghangak na siya kay dili makagawas ang water sa iyang lawas kay ang uga ng mga toxin sa lawas niya kay ang magdetoxify og magpa-release sa sobra nga tubig sa atong lawas pinagi sa ihi is moagi man siya sa ato ang kidneys, no. So man usahay ini dialysis, kuan po na siya dili lang toxin sa lawas, kuan pod og fluids, no, kuan pod siya tubig sa lawas, no, kay kun dili magpunga na siya, mura na siya malumos sa tubig diyan na siyang baga, no. So kinahanglan na siya hawaso, no, ipagawas sa dialysis machine nga mo'y mo act as iya ang kidneys, no. Then kana sa iya ang sigabon og dugo, apil na ana ang iya ang kuan, no, apil na ana ang iya ang kidney problem. Wala na siya erythropoietin supply kaayo, no. So muna nga usahay mag-inject na sila ng erythropoietin, pero usahay dili madala, labi na dili maka-inject sa iyang schedule, no. So ang mahitabo is mag-abunog dugo, then aside ana pa siya liver problem, no. Ang liver na to usahay makakuha na siya o kanang problem sa clotting, so sa'y mag-deading ka.
1: Yeah, nagka-cancer, nag-liver cancer naman ni gani yung papa do.
2: Yes, so muna nga, yan po lang lagi na niya yung papa, nga di kayo siya magpalabig sa mot, no? Kay the more siya mag-suffer.
1: Mm-hmm.
2: The more siya mag-suffer kung magsigya po siya o inom or kaon sa mga bawal niya. Pero siguro, on his mind, puslan man, nga, daghan akong sakit.
1: Ana siya todo na to. Todo na to. Pa more.
2: Lagi. Dili pagkaita makakuan, no? Pero kanima inaani mango decision na mabugo na sa tao, no? Mm-hmm. Even ikaw nga anak, dili yung kaka-decide para ana sa imong parents, mm-hmm, no? So ang parents do mag-decide na para sa anak pero inig-abot nila sa saktong edad ila nagyapon pa ng decision.
1: Mm-hmm. Na thank you kayo Ma'am Marmar no sa kanayang pagpadala bitaw nga message
2: do. Dapat mag-message no? Niya sa kuan yeah.
1: Yes, makatabang siya, siya no? Kay, sa atong mga mamiminaw.
2: Oo, you learn from their experience no? Sa others or mga mistakes sa others.
1: Yes,
2: no?
1: Kana.
2: So, pero siguro, mama, kung masulti, pwede siya magsulat og letter ni Dr. Love.
1: Oh, yeah. How to earn.
2: Iyang ikuan ni iya ang story.
1: Story sa iyang amahan, no? Ina ni ba?
2: Yeah.
1: Oo. Okay. So, pwede. Sa mga namati na ito karon, ilabi na sa mga katonggingon ni Dr. Aba, nga kanang nabilong na ginis sila daw, tawag natin yung mga drunkard na ginis sila daw, no? Or katong imong gi-term nga super na ginis sila sa
2: chronic alcoholic.
1: Chronic alcoholic, no? Ina na. So, bantayanan po dahil na ito. Kaya dililalim na madaot na itong kidneys, doha pa jud, tapos magka-liver cancer. Tingnan nani, so grabe kaya ang proseso dayon sa pag-healing, no? May lag, mag-heal ta. O niya, dili biya basta-basta, no? Eh, nani nga balatian, dok, muraglisod na ni siya, dok, no? Nag-aabono, nagdugo. At the same time, mag-unsapan ng mga katonggis-gutani mo, dok, nga i-dialysis pa. Tingnan na, may lag makaya sa ila ang resistance, no? Ingon na ni so hopefully sa mga kusog diha mo inom pahinumdum ra pud na tong tanan no pero sa igingon ni doktora inyo gipuna ang decision inyo man ang choice kay inyo man ang life pero sa makausapan na mi diri kay nag-care man pud mini niya no
2: yeah pero ako syempre din kay ko yung mga saba no kay kuan man gud decision man gyud pud na nila dayon siguro iampo na lang nimo no kay huwag man d'yo makausap sa tao kung di ang ginuura.
1: Mm-hmm, yes,
2: so, even in their, kanang, at the end of their life, butang ta, mm-hmm. no? Kay, murag, sa iya ang istorya dire, murag, terminal naman yung stage sa iyang
1: yes,
2: papa, no?
1: Correct.
2: Daot ng kidney, napay liver cancer, sa ina na, you pray na lang, no? Kay, mm-hmm. at least, on the side of that, dita kaingon na ay mga miracle healing or even the healing sa iyang soul or mm-hmm. healing sa iya as a person, no? Healing of kanang relationship sa family na I'm sure na nanay ka suko usahay ang anak kung magpabuyag ang ilang ginikanan nga maski ga-suffer na kaayo lagi. Inom lang gihapon so usahay maningkamot biya po da no? Nga makatabang ta pero usahay maningkamot wow magani siya ni tabang siyong kagalingon
1: mm-hmm. tigulang no? Na siya
2: pero yan po lang gihapon uh-huh. na to ma'am kaya wala man tay kuan lain nga resort ana syempre ang Ginoo sila lagi na yung makapausob sa tao.
1: Mao jud okay. Walang po imposible sa Diyos, no? Pero mao na siya daw, kaning prevention is better than cure, gidok, no? So kung mahimo sa itong mga kahigalaan din ha, kung may ba itong lawas, sala, mag-inom itong mga vitamins, kung sa pang mga supplements din ha, o karon pa lang, coffee corn ta, inom tag kape. Instead, atong mga coffee bean o mga instant coffee, di ba? Mas healthy ni, no? Mainom ta aning coffee corn.
2: Ganahan ta matulog.
1: Yes, ganahan ta matulog. Corn. Tapos pagka morning pagid, maayo yung pagbawas sa atong huga. So, syempre, medyo healthy ta, di ba? Dayon, kuan. Kaya ang, kung maayo tagtulog, syempre, healthy good atong lawas pagka morning, dok.
2: Relax.
1: Abdi kayo ta, relax.
2: Karing
1: yes.
2: Ang ato ang cells.
1: So, kato pong gusto po nga ka ng medyo, nanay mga, ipang bati-bati diha sa mga kasukasuan ng mga nagnam din ha or mga naay mga tingling sensation. So, imna lang po na itong B-complex ng atong B40 na high dose, di ba, dok? Ang sa paimo ay kadugang dok sa mga dali mag-Alzheimer, dali malimtanon.
2: Naatay ko ang Nerveplex AE, 'di ba? Pagana sa kaon, tulog o complete vitamins, no? And then kana advice na to, mag-mega care mm-hmm. sa mga tag-asog cholesterol, sa mga high blood doon o sa mga nagpatutoy, no? Inana, pero kana lagi ma'am. Mm-hmm. Mag-play ya po nag-role ang mga food choices ni mo, vices ni mo.
1: Ayan. Okay, tinuod siya, Doktora. So, thank you kaayo sa mga nag-message na to, no? Thank you po kayo, Doktora Choy, sa imong mga advice para sa atong mga nag-message. Dilgi hapon ta sa imo ang kuan dok, Facebook, no? Sa imong messenger, si Ma'am Ermel. Nag-ingon siya din, hello, Dok. Naminaw ko karon ninyo, maayong hapon. Naalang ko'y pangutan na, Dok, magsigi ba ko og pang-hatching, no? Ang-atching, eh? Hatching, hangtod mahimong sipon napoy time na motulo na lang jud nga murag tubig kada adlaw gabi jud. Sugmat akong pag-aching-aching dok. Unsa may maayo na akong buhaton or imnon? Ug salamat kay dok nga mabasahan jud ning ako nung iya ang message, no? And then ingon siya, tagalabason siya dok, no? Ug sige siyang nagapamati nato sa imong mga tambag. Mayong hapon di ay ninyong duha Dok Choi og sa mga kauban nimo.
2: Yes, no, so sa
1: abot ni taglabason Dok.
2: Oo, sa Bunga del Norte.
1: Okay. So, shout out sa mga taglabason, ilabi na gyud sa mga Amora family. Ikaw kay ka shout out dito Dok. Sa mga Amora family og sa Lapura family, shout out kaninyong tanan.
2: Yes, sa ganing friends si Ma'am Jess diha. So kani siya Ma'am Buttercup, no, since akong ma-advise sa iya murag na siya allergy, no? Siguro allergic rhinitis, no? Natay tambal for that. Natay ka ng mga cetirizine, levocetirizine, montelukast, no? Usahay natay short-term treatment of steroids sa mga severe allergies na, no? Pero, pwede yun na ito, put ni atong mega-care. Kailangan ni siya immunity nga effect, no, sa imong immune system, no, so makakontrol siya, no, so pwede siya mag-take aning mega care plus katong 2 weeks pod nga treatment siguro sa allergy, no. So levocetirizine plus montelukast inana, pero siguro kinahanglan po siya mo avoid yung mga foods nga maka-trigger og allergy para sa mga shrimps, crabs, shells, no. Even kaya mga peanuts sa ubang mga tao, ma-allergy sila. And then, kaya ito ang environment nga, bugnaw, init.
1: Kana, Dok.
2: Oh, kana. Kapantay ko, ano, sa isa kong mga anak nga, inigpalong sa aircon, yung murag mo init na ang air, mag-aching-aching na dayon. It's the change of the temperature, no?
1: Yes.
2: So, labi na kaya ng extreme change of temperatures. And then, kaya mga pahumot, kaya kaya ng strong smells, mga pintal, even kana mga kwan ma'am, kana mga pollens.
1: Aha, tinudok.
2: Oh, kana mga pollens, kana matang sa bulak, di ba? Kamantay mo, say, kana mo pa bulak o mangga, di ba na ilang smell?
1: Aha.
2: Dayon, kana mga sa aircon, no? So, dapat siguro yung aircon, electric fan, limpiyuhan na ninyo, ana. Dayon, avoid ka sa mga na ay mga abog, aso.
1: Kana,
2: avoid maglimpyo sa mga kanangkaraan yung sanina. Dapat magmask ka, ana. Usahay gani, mag-inom lang kung anti-allergy daan.
1: Ana,
2: or hindi mo triggered na, mainom na ko dayon. Kay, ano bang marag mga dust? Balikan sa imong mga clothes nga dugay na nakapilo diha. Kana, nga wala ni mo na
1: gamit.
2: Nahilabdan, no? So, dili siya mataktak, no? So, inig-ana ni mo, magdaghang manglupad ng mga abog, no? So, kana siguro ang imo ang i-manage, no, ang imo ang allergic nga mga nag-precipitate kana mga trigger factors sa imo ang mga allergy.
1: Mabantayan gani na ko Dok, usahay kana bang
2: murag abog na man ka, di ba?
1: Mabantayan na ko Dok ba, oo, nga kana bitong abog maabot sa mata katul sa ngatanan. Apil po na siya Dok.
2: Isa na siya. Kana
1: pwede na siya imnan og kanang cetirizine.
2: Cetirizine, levocetirizine, or loratadine. And then, ako usually, parisan pa na ako og montelukast or nili na siya musamot for a week, no? 5 to 7 days, no? O ba, usahay, ako pa na i-prolong 14 days. So, kanisi po, since nagalabasan na siya, pwede rin siya magpa-check up sa ako ang clinic, no? Nami, ma'am, sa DepagMed, no? Every Wednesday and Saturday morning, muna mo ang clinic schedule. Pwede po ka sa Prime Med or sa East by appointment, no? Manawag lang sila sa number na ako, sa ako secretary, 0910-755-9686. O katong uban nga, kinahanglan na dyan ma-admit, nga gusto mo, nga under mo sa ako ang care, pwede rin dyan ko maka-handle o private cases dyan sa East, sa North, sa OKD, o there is sa Corazon Hospital, pwede ko. Ang dili lang siguro na ako nga ma-admitan there is sa Dipolog, isa sa Norte, kay wala ako na affiliate. Pero the rest, there is sa Dipolog City, nga mga hospitals, pwede sila magpa-admit under my care.
1: Pwede
2: as a
1: po
2: private.
1: Sa Dapitan, Dok, no?
2: Apin. Sa Dapitan, no. Dili,
1: okay.
2: Ma'am, kay nara ko sa emergency room.
1: Aha, no? Okay, Dok.
2: And then sa OPD, kana ang ako ang kuan po, ako ang post dito.
1: Okay, salamat kay Doktor sa imong invitation para sa imong mga upcoming mga client or patients, no? Yeah. Pasyente. Dayon, thank you so much mga kahigalaan nato, no, sa tanang mga avid listeners ug sa mga nag-join sa tong programa. Mm-hmm. Thank you kay kaninyong tanan. Dayon, kita-kits na puta sa sunod nga higayon.
2: Yes,
1: no?
2: Ma'am. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kita-kita na puta ugma Doktora Choi ug sa uban nato mga suking tigpaminaw. Sa ngalan ni Kuya Franz mga higala, kini si Buttercup and always ug pahinumdum kanatong tanan nga prevention is better than cure and always than cure.
2: Yes. O kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas.
5: Oh, unsa pa imong gihulat?
4: Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya, nga maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Family. Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: creams, green soup, sweet and spicy deep-fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Yugo's pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Yugo Bistro.
1: More than good, pizza!
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday cell, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
8: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, ikasod din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Niya, pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana. Kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza!
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

pagpapangiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emeline Dabalo, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
20: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabii?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain nam sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig.

0: Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
1: More than good pizza.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
6: Taa na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival.
9: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inom. Kadadla yung prenom. Kaysa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy.

0: Wa ka mga pinanga, ang ato ang topic karon about aning biopsychosocial synergy. Mao ni siya ang cellular mechanics sa well-being sa whole person. Kabantay ta usahay mga pinanga nga. Usahay healthy looking kaayo ta. Pero usahay dali pud ta kapuyon. Usahay stress ang atong mga dagway. Usahay irritable kaayo ta. Unya magbalik-balik ang mga symptoms. Usahay makaingon ta nag-diet naman ko. Pero unsay connection po, nag-diet ka pero kulang man pud kag tulog. Nag-exercise ta, pero grabe man po ang stress. For example, grabe imuhang jogging, baklay-baklay, pasingot. Pero ang imuha pong emotional, stress man po. Okay ang imong mga laboratory result, pero naman po kay problema sa imuhang emotion. Nabakay si kalagot, kaguol, kahiubos. Unsay resulta ni mga pinanga? Hinumduman nato nga ang kahimsog sa panglawas dili lang isa ka organo ang ato ang gisaligan, dili pod tambal lang or supplement lang ang atong gisaligan or ang laboratory result. Ang kahimsog sa panglawas resulta na siya sa daghang mga sistema nga nagtinabangay ang usa sa usa. Ang biopsychosocial synergy mga pinanga, nagpasabot na siya. Interaction of three major parts of health. Na itulo ka major nga bahin sa tong kahimsog sa panglawas nga dapat healthy ang ilang interaction, balanse ang ilang interaction mga pinanga. Number one, kining gitawag bio. When we say bio, ang atong lawas, ang cellula, hormones, ang immune system, nutrition, ang pagtulog, ang atong movement, o ang disease processes. When we say psycho, mapo na siya ang atuang huna-huna o ang imuhang pagbati, mind and emotions. Like ang huna-huna, ang stress, ang pagdala nato, pag-manage nato sa tanang butang, ang atong tinuuhan, ang atong motivation o ang atong behavior, ang ato abang pamatasan, makaapekta o appeal na siya sa three major parts sa atong panglawas. Ikatulo, kining social. Appeal din hi ang relationships, appeal din hi ang environment, appeal diri ang atong family, trabaho, community, support system, o daily surrounding. Importante kayo ning biopsychosocial synergy. Kasi when we say synergy, ang word nga synergy, nagpasabot na siya na kining mga bahina, naga-influence ni sila sa uban pod o nagatrabaho yun na sila ang usa sa usa. Magsinuportaray na sila dapat. In simple terms, mga pinanga, ang biopsychosocial synergy nagpasabot nga ang lawas, huna-huna o imuhang social environment. Kinahanglan magpadayo na sila pag-communicate o mupa-apekta ni siya sa imuhang total health, mga pinanga. Why is this important? Importante ni siya kayo tungod kay ang atong lawas, wala siya mabuhi nga lahi sa huna-huna. Konektado ang lawas sa huna-huna. O ang atong huna-huna, wala po ni siya nabuhi sa iyahalang pong kaugalingon nga dili siya connected sa iyahang palibot, environment. Connected ang palibot o ang huna-huna po mga pinanga. Kung ang usa ka tao, ma-under siya sa taas-taas nga pagka-stress, pagkaluya sa panguna-huna, pagbati, nasubrahan ba o trabaho, kulang bagtulog, under stress yan. Ang atong utok, ang atong brain, iyang i-activate ang stress pathways nga nag-involve sa mga hormones sama sa cortisol o adrenaline. Kini nga mga signal, makapa-apekta na siya sa tong heart rate, blood pressure, pagtulog, appetite, immune activity, and metabolism. Mauna nga, ang prolonged stress, labi na kung kulang kagtulog, makapa-apekto sa imuhang pagbati. Mood, either sa puton ka, dali ka mahiubos. Ang kulang tulog, makapa-apekta po sa atong pag-concentrate, concentration, appetite regulation, sa atong energy, o sa atong recovery. Dugay kay kagbatulog, kulang ganing kagtulog, di ganing akabot 7, 8, 9 hours kada gabi matulog, hinay ang imong recovery. Pero kung kita, natay mga supportive relationships, natay pamilya, natay mga friends, natay mga silingan nga supportive kaayo sa tuwa, napod tay mga healthy routine, napod tay strong purpose, napuntay emotional stability, dali ta maulian o ma-maintain na to, sayon i-maintain ang kahimsog sa panglawas. So what happens in your thoughts and environment maka-influensya na siya hinay-hinay sa sulod si muhang lawas. That is why we call this whole person health. Ang kinatibok ang giyod nga pagkatao ang ato ang gina-address giyod. Nga nung matawag po ni siyag cellular mechanics. When we say cellular mechanics, huna-huna ang mga pinanggaang usa ka syudad. Buta ito, dako nga syudad. Ang matag syudad, naana siya yung mga factory, mga trabahante, nag-produce o mga goods, nagatrabaho para mabuhi, maestablisar ang usa ka city or syudad. Ang atong lawas, same gihapon ana. Ang mga trabahante ani, mauni ang atong mga cellula. Microscopic, gagmay kayo, makita sa microscope mga pinanga. When we say cellular mechanics, nagpasabot nga ang daily operations, mahitabo o nagakahitabo na siya sulod sa mga gagmay mga factory, kaning mga cellula na to. O mauni ang groundbreaking nga kamatuoran nga no. Matag choice na to, matag single choice na to nga atong ginahimo na to, ang atong gikaon, no, decision man na nga nung mukaon tanya na, ang ato ang pagtulog, decision po di mo na nga nung ingana rapod ang imong quality sa imong tinulugan, even sa paghandle ni mo sa stress eventually, muabot na siya, makapaapekta na siya sa mga gagmayng mga worker na to, kaning mga cellula na to. O ang atong mga gagmayng mga trabahante nag-react na siya, sumala sa atong mga choices. Sumala sa atong mga decisions, mga pinangga. Imagine, try to imagine, ikaw ang pinaka-CEO. Ikaw, gyud, ang pinaka-boss sa imong kinabuhi. Kung mo decide ta nga ingani ra yung orasa atong matulog, 4-5 ka oras lang yung ta matulog, mo-react po na itong mga cells na ito, mupagawas po na sila daghang mga inflamasyon. Kung magsigi nagtaas ang inflamasyon, mahubag-hubagan ta. Mahubag atong ugat, basta permintig ko lang tulog, mahubag ang atong kasing-kasing, mga joints, mugabok atong mga bukog, mudako atong lawas, overweight. Ibig sabihin, ang lifestyle choices na ito, mu-change sa ito ang mga cells na ito. Daily choice, mukosya o chemical release. Unya, mukos dayon siya og cell membrane signal. Mga receptor ni siya, gawas sa ato ang mga cellula na to. Mauni siya ang tig-catch aning mga chemical nga girelease mga pinaga, mga hormones, enzymes, nutrients. Ang resulta na diha na dayon ang epigenetic change. Butasabot ang cellula na to, moapekto na siya sa ato ang mga specific genes. Butasabot taas na imong risgo nga magsugod na ang mga balatian. Anytime, pwede na mapurma ang mga sakit na to, mga pinangga. Ang best part ani mga pinangga, it is reversible. But pasabot nga, ang epigenetics nga maapektuhan sa atong mga choices, pwede siya makorek ang iyahang situation, condition, para dili mahulog o mataas ang risgo nga magkasakit taon niya, kinahanglan mausab si epigenetics. Ang epigenetic part na siya sa toang cellula na to, mura na siya og light switch. Pag ma-turn off na siya, ang imong cellula nimo eventually madaot siya. Tungod kay ang atong epigenetics mga pinangga, mahimo siyang unhealthy kung ang ato pong lifestyle is unhealthy. Kung chronic na siya, pila katuig ang imo ang unhealthy lifestyle, diha na siya madaot. Kay wala man ato gitagaan og enough nga time nga maka-repair, maka-balance ang ato ang lawas. Og hinumdumi nga ang lifestyle is a habit. Dili siya sinimasimana lang nga imo ang i-correct. It takes time, months. Kung sa ato pagkabalo nga stress na ang ato ang cellula. Under stress na ba kaayo akong lawas? Kung sa ato pagkabalo dok, number one, i-check nimo ang imuhang energy. Dali ba kakapuyon? Sige na ba kag-agad og kape? Unya, wala kay insaktong ehersisyo, kulang pa dyan ka permintig tulog. Dapat ang imong energy magikan insaktong tulog, ehersisyo, nutrition, kanang kape, actually pang ano lang yun na siya dapat, suporta-suporta lang na siya daan. Dili siya main pang energy gud nimo. Ikaduha, i-check nimo ang imuhang tiyan. Bloated ba, pirmi, halos perminti ba bloated? Nagahangin-hangin ba imuhang tiyan? Di ba ka makabawas kada adlaw? Imagine ha, up to 70% sa atong immune system na sa ato ang tiyan. So sa ato pa, kung nagabutod perminti imong tiyan, nagahangin-hangin kaayo imong tiyan, but pasabot, nagpanik ang imong sistema. Ang imong mga workers, ang imong mga selula, under stress na yan. Ayaw paabuta nga mapurma pa ang sakit o niya maglisod na ta Hinoon. Ikatulo, pinangga, nagasakit-sakit na ba ang imuhang mga joints, ang imong mga muscle? Sige na ba ka perminti pahilot? Sige na ba ka panghaplas sa imong mga tuhod, mga joints? Ilhana na siya nga, taas ang atong inflammasyon, nagpanik na ang atong mga cellula na to.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang sima sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang problema, giimnan lang natog pain reliever. Pinangga, wala gitang-tang sa pain reliever ang imong stress hormone. Wala niya gibalance ang stresses nato. Iya lang gitakupan, iya halang gisagang lang, no? Iya lang gitapan. So, ang mga pain reliever dapat isabay siya sa quality nga pagtulog og pag-manage effectively sa tuwang mga stresses. Apila natog healthy nutrition. Kay kung mag-agad lang ka sa pain reliever, mag-agad lang ta sa pain reliever, unya wa na to gina-check ang atong lifestyle, kanang pain reliever na to nga ginainom, muguba na sa atong atay, muguba na sa to ang kidney eventually pinangga. But I'm not saying kadi na ta mo gamit og pain reliever usahay. Ang atong gibot pasabot nga kung mo gamit og pain reliever, dapat sabayan og healthy lifestyle. The last but not the least, Dok, unsaro pagkabalo nga taas ang ako ang inflammation o nagapanik ang ako ang mga cellula na ko, Dok. Taas na akong stress signal, Dok. Ikaupat nga ilhanan, nang hugot ang imong mga panit. Ayay. Nag-overweight na ta, nagdagko na itong mga tiyan, mga pinangga. Ang itong mga tiyan ba, nanagko na. Mga batang na to, nanagko na. Kusog na kay muhagok, kapoy kaayo inigmata, pagmata sa buntag. Ayaw galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential nini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base kinahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke o taas kay risgo nga ma-stroke o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, diabetics patagani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Ato ang natunaan ang biopsychosocial synergy, nagpasabot nga ang lawas, hunahuna og social environment interconnected na sila. Now, here is the important question. Unsao nato paggamit ani nga principle para mabuhi ta successfully? No, kasi when we say success mga pinanga, kinahanglan ana siya'y whole person development. Dili ta matawag og success kung imbalanse ta. No, dapat kining tulok ka major nga part yun sa tong health. Body, mind, og social environment. Kinahanglan, balansin ni siya. Atong i-workout atong lawas, i-workout po nato ang huna-huna, i-workout po nato ang ato ang social environment. For example, ang usa ka tao pwede daghang kwarta, pero masakiton. Kabus siya sa panglawas. Ang uban po, bright, intelihente, pero kulang ang self-control. Bright siya, pero kusog kay siya mag-storyag sakit sa iyang mga kauban. Pwede po mag-overthinking siya. Hantod mag-anxiety. Ang uban po, ligon, kusgan, nakuglawas. Pero ang iya pong emotion, unstable, huyang. Marupok, nako po. Ang tinuod nga success, nag-require og balance. But pasabot, true success requires balance. Managingon sa ka-journal, true education has to do with the whole being. Ang tinuod nga edukasyon, ang tinuod nga kahibalo, ang tinuod nga pagtuon is nag-address siya sa whole being gyud nato. Dili lang lawas kundi ang hunahuna po, dili lang hunahuna kundi dili ang imo pong environment. Data po di mo ingon nga okay ra ang environment, dili ko maapektuhan. No, kung asa kang environment maapektuhan ang imuhang sulod pinangga. Wala nato gi-develop lang ang ato ang mga muscle, ato pong i-develop ang ato mga utok, dili lang ang ato mga trabaho ato ang gina-develop, ato pong gina-develop ang kinatibuk-an nga pagkatao. Naigingon, human beings have a remarkable capacity for growth when the body, mind, relationships, and environment work together. We can move toward higher levels of functioning and well-being. Kitang mga ginikanan, makita tas tong mga bata nga muswag bitaw sa ilang intelihente, silang capacity, silang talent, sila bitaw mas mahimo silang mas useful nining kinabuhi abitaw. Aba, wala na'y laing kalipay nga ma-feel na to nga mga ginikanan. But pasabot, we are not limited to treating what is wrong today. Wala ta malimitahi nga sa pag-usab sa mga mali karong adlawa. Pero pwede po nato pakusgon ang mga kondisyon para mahimo tang usa ka maayong tao para sa ugma pohon. Now, dili simple ang pangutanang mangutana ta unsa nako ka successful, kundili ang atong ipangutana, what kind of person am I becoming while pursuing success? Sa panahon nga naningkamot ko maging successful, kinaman tay mga damgo kasi ang success gi-define na siya according sa imuhang goal, sa imong kinabuhi, sa imong damgo, sa imong dream, sa imong mga kabutunon. Pero samtang nagapaningkamot ta sa pagkabot sa to ang mga kabutunon, mga damgo, pinangga. Always ask Dude, what kind of person am I becoming while pursuing success? Kinahanglan tan-aw nato ang klase nga pagkatao unsay nahitabo na nato.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Ni Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, introduce niya EXL, Makabuhay Plus na capsule. Para sa kwa, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL, Makabuhay Plus capsule.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
9: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa invest ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay.
10: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL Makabuhay.
10: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan, courage, hope, faith, sympathy, love, promote health and prolong life. Unsa day makapahatag og kahimsog og makapataas sa kinabuhi, kung naa kay kaisog, naa kay paglaom, naa kay pagtuo, napugay sempatiya, napugay gugma, kanang lima makapataas sa atong mga kinabuhi. Ang word for today, mga pininga, makita sa Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Notice sa balance, mga pininga, ang pagdako ni Jesus Christ dinis kalibutan, nagbilin siya og sumbanan or example para sa tua. Notice the balance, nag-improve ang iyang wisdom, nga mao na tong mental health, ang iyang stature, ang iyang physical, then favor with God, iyang spiritual, then favor with man, then social. Mao ni siyang beautiful picture sa usa ka whole person development. Usahay manggod, ang wisdom lang, ang mental lang nato ang maong na-improve, pero ang atoa pong physical, wa kaayo ma-improve. Ang atoa pong pangpangwarta, pangpanrabaho, na-improve kaayo, pero ang atoa pong spiritual, uy, luya kaayo. So hinumduman nato pinangga nga atong lawas nagapaminaw na siya kun giunsa nato pagkinabuhi matag adlaw. Ang atong mga selula nato naga-response na sila sa mga nutrisyon, sa pagtulog, sa atong mga movement, sa atong mga hormones, sa atong environment og labi na stress signals naga-respond ang atong mga selula. So ang atong mga hunahuna naga-influence ni siya sa atong mga behavior, sa atong pamatasan, sa atong mga kagawian. Ang atong mga relasyon, relationships, naga-influence po na sa atong stress o sa atong resilience. Pag healthy ang imong relasyon, usa po na ka-factor nga muligon ang imuhang kinabuhi, muligon ang imuhang pangutok, ang imuhang panglawas, makabakod ka dayon panahon nga natumba ka. Og hinumduman nato ang matag-adlaw nato nga pagpili, gradually mao na siya mo-shape sa ato ang panglawas. It's either mahimo tang masakiton or it's either mahimo tang healthy person. Imbis maka-focus ta sa sakit, mga pinaga, dapat ang atong i-focus unsa nga klase nga environment ang akong ginahimo sa akong sulod og sa akong palibot sa ako ang lawas matag-adlaw. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong nga balatian, dalay gyud na Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
6: Ma- Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Maguay.
11: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica,

0: love di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Ihapon na yun si Tiyan sa akong apo.
1: Kuya Dali. Ay, sus. Di na kinahaglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos. Herbal oil.
0: Wala tayo sakit imong Tiyan, apo.
2: Oh, lolo.
0: Oh, it's a miracle.
2: No, lolo. It's because of Kuya Dos Herbal Oil.
3: Lolo! Kuya Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dots Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dots Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal Oil.
4: Dung, basa pa ba ya akong buhok, oh?
5: Uy, day, naitulya diha. Panarapo.
4: Dung, wala ba ya ko'y sapot?
5: Naunsa man taon ka? Panuhutun ba'y kana?
4: Lagot, oy! Dung! Wala ba'y ako'y underwear?
5: Ugma dayon day, magpalita. Usa ka rosina.
4: Puso na! Ni mo palahak ka!
6: Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman! O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ako ha.
5: Dito tas di pwilday, ako'y bomba.
3: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
4: Dung, bombahi pa kubi.